0: Kaya itong mga minsan baga may nagbibiyahe kitang Pamanila, ano, may pribado ng sakyan. At least ito nakakaulay mo. Sabihan mo talaga. Brad, gumilid ka daw muna.
1: Oh, kung ano to, pag nakakamati ikang ating lintong ka, hanap na dyan yung gasolinahan.
0: Yan.
1: Makape o ma...
0: Nagiramduman kulugod si 6-5. Ano? Si Jun Biola. At sa Kuya Kamigong si Kagawa Jun Biola, kang Bagong Bayan Sur. Kaya nagbibiyahe kami yung pabalik.
1: Siya ang nagdadrive.
0: Siya ang nagdadrive partner. Nagmamanok-manok si...
1: Ay, talaga?
0: Yako, Brad, pag dahil mo yan ginilid, pag dahil mo niya ako yan na ginilid, mababa ako digdi. Digdi sa Quezon Province. Yako, pag iniwan lang kita nyo, mababa ako digdi. Nagkapi kami sa sarong...
1: Gasolinahan.
0: Gasolinahan.
1: Oh, tama talaga yan. Tanda yung tempering ano to. O itong dating official kang syudad, pagkatapos ko niyang kunsyal na.
0: Ay, ito gara, ito aeroplano magmalipat.
1: Abo ka na magsakay.
0: Abo ko na doon. Grabe ito kung magpaharuroting sasakyan.
1: Para na pag nakabangga, runo tulos na.
0: Way back. Year 2000. Pag-log pa lang ang year 2000. Pambira si Kunsyanay.
1: Talagang
0: expert sa pagmani.
1: Ay, habo ka. Mayong Ricudo. Okay.
0: Mayong kwensay, ya? Mayong ano? Mayong
1: curb.
0: Mayong curb sa iya. Talagang matindi, ano?
1: Pusi.
0: Pero karayan sa iya, taday sa tinutong ka. Ano?
1: Aday sa tinutong ka. Kaya siguro gusto niya, kaskas, tanganing ano doon.
0: May mga driven na araw kayan. Sabi sa ko ni Amigo Jun Biola. Kuyang nga pa di. Pag maluyang ngayon dalagan, tinutong ka nga ako. Niyakaman niya ako. Imayo pala nga ka pala niya akong padumanan.
1: So, dapat na ikatong kaon.
0: Kaya daw niya ako malunan sa'yo pag umbiyay kita po Manila. Ayan, so,
1: ito man sa rong partner, iba man. Nakalunad ko. Itong taga MNW ding basketballista. Bigla ang partner na Prino partner. Bigla, tugudug.
0: Bigla na Prino.
1: Ang Prino pati itong sagan-sagan partner.
0: Sagan-sagan. Duo naman. Ayan. So, pag mga araw kayo ni mga tugang,
1: pakita sa LTO ha, dahil pa LTO.
0: Gigilit ang sasakyan. Kesa man, anong pipiliin mo? Dagus-dagus ang pagturog
1: mo.
0: Mamatapa.
1: Kaya tama yan.
0: Ang kadaklan partner sa mga road crash, pag mga inaapod na mga self-accident sa mga tinampo, kadaklan, sa iling ko lang, arog ka ni, itong tinutong ka. Bibihira itong sinasabi nga, ina-attack ngayong high blood. Bihira yan, pero ang kadaklan, at yan, tapot yung sa LDO, kung totoo man ang ganda yan, kadaklan, tungka.
1: Tungka, oo.
0: Pagal, tungka yan. Iribahan na yan. Pagal ka, kaya tinutungka.
1: So, dapat,
0: problema ang pagmani, namang problema ang pagmamaneho.
1: Oras sa tungkol niyan, igwari kita ng 5 minutos sa makalisang alas 8 ng paggaga. Partner, kasood ba? Hali ka dyan sa Barangay Sagurong.
0: Oo, hali kita duman sa Barangay Sagurong. Itong pig-gibuan mi kang press conference. Nagpaapod si mga para-uma partner. Si mga may mga naka-restart duman, si mga CLOA beneficiaries. Ito pala ang lugar na ito, dyan sa Sagurong partner. Itong ano pa? Ang tinampungan ni Jan Partner, masakiton si pagpasiring mi duman sa ano. Masakiton pala ang tinampo dyan. Sa diton pala ang tinampo dyan. Ano?
1: Sain?
0: Dyan sa may pasiring sa Zone 3 kan Barangay Sagurong. Ano?
1: Barangay Hall.
0: O itong maagi kaning Fatima Village.
1: Ah, Fatima Village.
0: Ano mo yan, partner?
1: Iyo.
0: Oo, di ba?
1: San Jose ka mo naglaog.
0: San Jose, duman sa atubangan kang eskwelahan, kami naglaog. San Jose, Pili National High School.
1: So, nag-right ka mo.
0: Oo, right.
1: Pwede magkaya ka mo duman, partner, mag-agi. May agihan pa duman. Pero kaya masalit duman eh. Digdi sa may, itong dating pasiring duman sa may...
0: Adlan?
1: dahil duman sa may dating provincial injuries office duman sa ano to
0: may inot ka duman ay duman
1: igwa to pa siring duman kiser mo di
0: duman agihan, sa dating provincial injuries office duman sa bago ka mag-abot ning
1: bago mag-abot duman sa
0: eskwelahan
1: bago mag-abot sa itong inapod medyong padyakan bago mag-abot duman igwa duman ning agihan man
0: ang mga tinambo pa lang dyan partner ano lang igo lang ang sarong sasakyan ano
1: igo lang sarong sasakyan
0: oh sagod ka makaabot
1: ka barangay sa, road
0: sa bagay mo barangay road pero pag-abot naman sa lugar na ito partner ang tinampo pa lang dyan grabe ano may kasabatan kaming motor atras si motor
1: nag-atras
0: nagbalik duman sa kunsain may wasiwas ano, na
1: makakagilid siya
0: ta ang mobile tabaga garo ng truck
1: Ayan ang daranin do.
0: Daw pang traktura.
1: Tapos kila, daron mo hindi sa naga.
0: Grabe ang tinampong nakakakam. Alat ay itong tinampong kasalit-salit.
1: Sakit na kayan.
0: Si Kabangakang Rida, nasa ano na?
1: Palampaw na.
0: Oo, nyako, Mark, magluway-luway ka dyan, tabaka kung bumulsot kita rin dyan, kita makahali. Problema daning. Grabe pa lang dyan, partner.
1: Oo.
0: Iyo pa lang ito, partner, si Lugar. Mm-hmm. Inapot ko itong residente naman, itong ginibuhan mikang preskon. Pwedeng maipiling ta itong lugar. Ano. Hinapot ko kung kamali ba po niya ako ini sa sinasako. Iyo po ngayon, kamali. Kamali pa pala ito, partner.
1: Itong lugar nindong ito.
0: Oo, may waso na maray. Sa kamagayon, partner, ang lugar. Ano?
1: Magayon.
0: Talagang manghihinayang ka, partner, kung ikaw gusto mo ning mag-relax.
1: Oo.
0: Gusto mo ning tranquilong buhay.
1: Mm.
0: Gusto mong magpahiranhin. Stress ka ng maraydig din sa syudad.
1: Oo.
0: Magdumang ka, magbarabakasyong ka duman, magturog-turog ka duman, mag-uma-uma ka, magtanom-tanom. Pagayon ang daga, partner.
1: Oo.
0: Kaya mababasol si mga parauma talaga partner na kung nahiling mo si mga reaction kasun maharos maghiribi duman magkukulang na lang mag karatungal doon sa preskon pag iniistorya ninda si sa indang mga eksperyensya. So iyan partner si naging dalagan kan press conference duman. Dahil nga ni duman sa nagluwas bagang bareta
1: itong sa ano to
0: itong may demolition
1: writ of demolition
0: ano dai taman aram kung saan man ito hali tamayo bang kitang kopyang nahiling na original copy maray kung igwa o kaya duman sinda garo medyo nagka problema nagka panic dahil nga ni duman sa nagluwas na ito kaya magayon ang lugar partner. Oh, nangihinayang ako talaga duman kung nawasisay. Nangihinayang ka talaga partner pagpig ko yan talaga ito.
1: Pinaharali sinda duman.
0: Pinaharali sa kapig tamba ka ning kung ano-ano. Magayon. Irrigated land area partner. Kaya sana, ma-resolvira na ining problema nindang iniyo. And sa bagay ngunyan, ongoing ang ano partner, ongoing ang proseso dyan. And ini iguana ning kaso may mga abogado man si mga
1: parauma
0: and sana maka sana maresolbera na ninda iniyo ta yung mananggad na talagang nagkarakan kami duman partner ning ginuta ang pato ano
1: oy pato binuno ang kamubalan
0: iyo lang ngayon na makakaya mi
1: ay, kung nagdumang kang ating sa naga.
0: Mayo nga kaming sardinas.
1: Pag nagpanaga kang ating, daranta kang ito do.
0: O, na may tapayas partner, na may tanglad. Iyo lang ito. Dahil na ako nagtira ng
1: iba.
0: Mayo man, may naman kayong iba.
1: Pato lang.
0: So, yun ito. May mga pangapudang bagasinda. Arog kang pig plate kaso bago. Hinuhuli ta sa good ngunyan. Igwa naman nga ni daang nakaabang da duma na ano traktor at bakong traktora ano to
1: bako
0: sana magka sana madangog ining pangapudan partner kan mga para uma tahirak pan talaga ano
1: dai partner ini baga ining isyung ini yaon na sa standby mo na just ano ini baga yaon na sa korte
0: iyo nagapila ang probinsya duman sa pig pig sabi kang korte na bayaran ng 567 567 pesos ang mga parauma inapila.
1: Ay napila.
0: Ang gobyerno probinsyal.
1: So mayo pang
0: desisyon. Okay. Sa gudngon niyan.
1: So ang karahayan kay ni Parda dayon sa korte.
0: Oh, ansa naman kung arog kay niyo may nasa proseso pa. Dayon naman dapat paghiroon.
1: Dayon mo na.
0: Oh, dahil nasa proseso pa nga ni. So mayo mo man daw ang nasa kamurugtagan kay niyo mga paraumang ini.
1: Oh, sa ano
0: Nag-uurulay pa nga ni kita tapos
1: may ano na.
0: May mga aktibidad na kamong gigibuhon.
1: So dapat masunod itong pasunod-sunod na proseso.
0: Itong tamang proseso. Oh. Tanganing din nagkakaribok pag arog kay kayan partner pag arog kay kayan day ka nagsusunod sa proseso. Day pangani tapos si urulay ta nag garo itong kuyan.
1: Iguan ng ano to. Sa paghiling ka mga parauma duman na day pa si paghiling kang parauma basado sa mga interview na dapat igwapan yung diskusyon sa korte, mayo mo na ning darampingan.
0: Mayo hiriruan.
1: Saka ano, tugot man ba kasi na partner? Napigdadogot-tugot man sila, pero duman sa tamang presyo ang bigurulayan.
0: Tugot man, mayo man, okay man nga kami. Oh. Kaya lang ngaya, alangan man ngayang, saan ka man nga nakahiling 22 pesos nga? Ang presyo nga kang harong ming pigpagalpagalan mga haling nga akong abroad. Pigpagalpagalan mo nga tanga, igdi nga ako nagpatugdok ning harong, tatrangkilo nga yan. Malayrahin nga ang doros, maray-maray nga ang lugar. Pinatugdokan ko nga yan ng maray-maray man na harong. At least safe man kami kang pamilya ko. Pagkatapos, babayaran lang kami 25,000 nga yan.
1: So ito man ang ano ninda, ang... Ay, ito talaga pigahagan ninda.
0: Sa bagay, yung baga talaga, dawa sa inman.
1: No, yun man ang ano to. So, iyan, dahil pinaglaag sa korte, gabos na ambos lados dyan, tatawanin pagkakataon na madangog ang sedang lado.
0: Sa kasaro pa, may katatapos lang kang public scoping. Na nagdedetermina kung pwede ba talaga o dai itong lugar na ito, nabugtakan kan sinambit na mga proyekto.
1: Ang apot ka dyan, partner, ang daarin ang dapat mainot, si...
0: si Caballo o si Cariton?
1: Oo, si acquisition si acquisition or si determination kung pwede o daing bakalon ini.
0: Kung ano ba yan? Irrigated land area ba yan? O ano? Ano ba ang klasifikasyon kayo ngunyan? At ang sinasabi ka mga parauma, irrigated...
1: yan ang mga claim ninda.
0: Oo.
1: Ang claim, ang discussion man ninda.
0: Yun man talaga partner.
1: Sa paghiling ninda, dahil dapat dahil ini pinag-uuman ninda, productive ang lote, ang daga.
0: Saka duman sa itong kubong lugar na kung sa'yo nag-gibuning press con, sa'yo rinutan ka dikit, garo igwang salog partner.
1: Sapa.
0: Garo sapa. Alang na nga ni, dahil sa init eh. Alang na. Garo sapa partner. Kabali pa dato.
1: Tatataho ba, Deman?
0: Oo, kabali na ito.
1: Deman, pagtaho
0: ba? Di-develop.
1: Di-develop lang.
0: O di, pag sinevelop, siyempre, tataho ba niyan?
1: Dahil mong pagtaho ba niyan? Tabaka, ano yan?
0: Kuyan nga ni partner, alang na kaya, magiging tubig eh. Pag, ako maayo bagay ng tubig, yung nga, sir, ta, kuyan nga, mainit, kaya medyo na alang na.
1: Baka irrigation canal to, partner.
0: Baka nga ni. Dahil ko lang nahapot, dahil ko lang gayo nahapot si mga taroma
1: doon. Sapa duman sa muya na... bako man talaga siyang sapa na natural na ano to, ginibos irrigation canal.
0: Oh, magayon partner dahil diba, may sapa ka diyan ano, may nagdadalihig na tubig tapos siya bigdi ang harong mo.
1: Ay.
0: Ha, di ba?
1: Mataba ang patong mo.
0: Mataba ang patong mo sa mga ataman mo. Magayon partner kung ikaw nag-iimahinar nin na simpleng buhay, magayon itong lugar na ito. Oh. Kaya ang mga parauma talaga sa hiling ko aday ni mga turugot ning basta-basta araw kaya.
1: Oras sa tungo niyan, 16, babalikan ta ba kay igwa ni mga statement pa parta na no? Babalikan ta ba kay igwa kang maipi-play dyan ng mga statement kasun ba? Part ka itong ginibong press conference. Babalikan niya ito, aran siya. Nasa linya man, ngunyan, naan sa tungo kaibahan, nasa linya si Jess Balle para sa dagdag na impormasyon.
2: Asintado, live report.
1: Jess, good morning.
3: Yes, good morning sa inyo, Melvin and Roy. Sa bago magang aga, nag-uurulay kita mano dyan sa nangyaring aksidente di sa Anayan, Pili. Kaya ngayon, minaray niya itong dibdihan ang mismong location kan pinangyarihan kan aksidente na kung sa inventuhan sarong teacher, hubing pa na teacher, na tulos binawian

0: aksidente.
1: Diba? Oh, ining bridge ahead, lina again pagkatapos kang aksidente.
0: Pagkatapos sa kang aksidente, ipailin ko sa inyo ang kuyan, ang sitwasyon kang kuyan, ang trena ini, laka.
1: Ay, just iyan, pia, kinamubugtakan mo niyan sa inya na barangay.
0: Yan. Mahiling nito, igaw ang early warning device, ini, pero sabi ko itong nakaulay ko, ini na binugtak pagkatapos na kanaksidente. So, ini, haraniyo na maray sa kuyan, haraniyo na maray sa kuyan. Siguro, mga kuyan sa nani, mga 10 meters.
2: Sa inya nagbangga si kuyan? Sa inya nagbangga si nagmumotor?
1: Sa lubot, kang crane.
3: Ah, sa likod.
0: Paki ko yan, paki ranitabi sa monitor eh, kung gayo na intindihan sa inyo sinasabi.
1: Oo.
3: Eh, tawan mo muna yung talkback.
1: Oo. Iyan.
0: Yan.
1: Ayan, dyan nakabangga sa likod.
0: Iyon na eh, likod ni kang crane. Iyan, nahihiling din doon yan. Nasa ko yung tinutoklo, likod yan kang crane. Kaya kung ikaw nakamotor, kung dire-diretso ka dyan, ang sasalpakan mong gayo, ining matagas na bagay kang crane, na matama sa sayo mong lalawgon.
2: Mayong
0: kaya,
2: ano dyan
0: ha? Iyon ang nangyari
2: talaga. Sir, mayong ano dyan? Mayong ilaw dyan o poste dyan sa paligid? Bayo?
0: May poste akong nahihilin, pero pagkata siguro mga 10 meters away, nasa walang parte.
2: Ay, harayo.
0: Mga 10 meters away kaning crane.
2: Lalo pang...
0: May ilaw na solar na garo, siguro malumlumpay ni.
2: Ay, harayo.
0: Pero rigdig mismo sa may kinamumugtakan kang crane, mayo ining ko yan, mayo
2: sa kapati, tapos ko yan, sa kapati, blue ang kulay, partner. Pag bangi, maitom yan.
1: Kaya
2: mo yan mahiling, talaga. Lalo na kung madiklom sa lugar na yan. Kaya mo yan mahiling, ka-blue.
0: Saka kadtong mga kuyan pagkatong oras na to nag-uuran-uran tapos ining tinutoklo kong ining kuyan ining early warning device na ini
1: karatula
0: mayo pada yan ang mangyayari ng aksidente.
2: Alat ka
0: naka-alloy ko
2: sarupa tapos, may skid mark ba diyan?
0: Ibo siyang pintukdo na tarupang ko yan sarupang nagtatrabaho dai ko aram kung purman ito ang inapod ko sabi ko manoy madali lang walang at mayapot sa emot ano nga yan. Pwede ka niya akong makaulay sa asintado sa radyo. Kan madangog na asintado sa radyo, kuminutupas baga parayo. Dahil nga ako dyan, turog nga ako kan mangyari. Pag-iupan lang yan. Diro-diretso na, harayo na. Arabo magtaram.
1: So, mayo yan. Anong barangay yan, tabi? Ano, barangay tabi, Jess? Sagrada.
0: Ano yan?
1: Barangay Sagrada.
0: Iyo. Di lang sa may ko yan. Pakala, pagkahali kang diversion sa puro, mawala ka. Itong primerong tulay. Pakalagpas lang kang tulay.
1: So, Sagrada na siya, Sagrada.
0: Iyo.
1: Hanapon mo dyan itong maskuladong barangay kagawad. Kung makaulay mo, pwedeng off-air, pwedeng kaulay haputon mo. Hanapon mo dyan si barangay kagawad Abel Hernandez.
0: Maskuladong kagawad.
1: Maskuladong gwapitong kagawad.
2: So nangangahulugan na mayo palang talagang early warning device. Kan mangyari si road crash, si pagbangga dyan kang nakamotor.
0: Iyo, mayo talagang. Duwana, ang nag-confirm sa akin, yung sarong nagtatrabaho din.
2: Ano tasabi ni si Uligwa?
0: Mayo da, tiglag daan eh.
1: Tapos
0: atong
1: na.
0: Tapos iguana ng nakit.
2: Abagay, iguana.
1: Oo. Maski itong video, raw video tabi, Jess, kay itong banggi, may nagsasabi dyan, uda kaya ngayong ano to, uda kaya ngayong ano, ang uda kaya dyan, mayo. Mayo kaya ngayong ano.
2: Udang early warning device.
1: Tayo mo muna ngayong paglaag yan, tapi inilalaag na. Kasi, halimbawa, Jess, ikaw baga, ano si partner, nagmamotor, ikaw may bago kang 4x4. Kung kumabudal ka, bago ka makaabot naman sa lubutan kang crane, kung igwa kang early warning device na yan, as in igwa ka ng karatol lang yan, bakong dyan ka muna mabudal?
0: Iyo. Dapat ko tana, iyo. Iyo ko tana, ilim mo.
1: Jack, kung ang motor...
0: Ini, titindugan kong ini, sa ining atubangan kong crane, ko yan ini, kabanga inikan, tinampukan ko yan. Ang saro, itong... Uy, pasiring ko yan, partido.
1: Ining
0: kinamumugtakan kang crane, saka pagtitindukan ko,

0: yun ang way pa si Ring Naga. So po yan, ini parte pa kan po yan talaga kan highway kan Pentebella highway. Mm-hmm. Parte pa edi.
1: So but sabihin mo ikaw nakaatubang katabi ko nakaatubang katabi Jess right side yan right side.
0: Iyo right Lohin side kung naga. Nakaatubang ako.
1: Pasiring kang anayan. Pasiring kang anayan ang direction mo. Pasiring anayan.
0: Pasiring anayan, nasa right side ako.
1: Ah, okay. So, right side pala iyan.
0: Right side.
1: Right side. Okay. Right side. Tapos, ang pigga papakaray dyan, tulay.
0: Ipapakaray tulay. Pero ini, ang ining crane, nakaparada ini, bago mag-abot sa tulay.
1: So yan, haloy na yan, crane na yan dyan.
2: Biro-biroon mo, partner.
1: Pirang aldaw na yan.
2: Ay, grabe baga ang kinakakalat tinampo kayang crane na yan. No? Biro-biroon mong... Tapa nga. Dahil na lamang naghanap ng... Dahil na lamang naghanap yan, sir, ng paradahan? Tuntul na paradahan?
0: Ano baga? Iyon ni Angurit kang tahaw kang tinampo. Iyon yan.
2: Sakop niyo.
0: Ang crane, o yan na.
2: Lampas nga ning kabaga.
0: Sinipinog niya, tinampo ni.
1: Four lanes bagay so, dapat yan. O eh, ano na.
0: So, dito sa buminudal. Yan.
1: Sa tahaw, dahil niya nahiling talaga.
0: Yeah,
2: dapat papanimbagong kayo ng ano, kontratista. Kontratista o
1: saka natutuod, operator kayo. Natutuod baga mga nasa construction company, hilingon mo tabi just ang ano to, ang mga barabarandilya, yung mga early warning device, natutuod baga sila kaya na mga plastic straw lang baga, yan o. Tapos kawayan garo yan. Kawayan yan na pinaglaga ng semento. Pwede man bagang plastic barrier ang ano to, ibugtak ninda. Sige silang tiripid eh.
0: Mayo ko yan katong early warning device.
1: Itong standard na early warning device, I doubt it kung iyan ang tama.
0: Siguro.
1: Ilan ba? Ilan mo ang footing kang ano to? Ang footing kang itong early warning device nila, itong kawayan na may semento, yan sa may ano mo, yan ginagakodan kang straw, plastic straw. Semento ba gaya na po yan? Yan. Bat-bat.
0: Kawayan.
1: Oh, kawayan. Sinimento.
0: Oh.
1: Ayun yan. Ang
0: kawayan ko nga. Nabubuhat ko nga.
1: Tapos gagakodan yung, ano yan, yung yellow lane. Bako man yan, pero kung plastic barrier ang ilinaag ninda dyan, may makabudal man, at least mababawasan ang impact. Kasi plastic. O, dyan o. Kung plastic barrier yan,
0: saka dapat harayo pa ang plastic barrier
1: nahihiling na duwa man bagaw saro kayan saro duman sa inutan bagaw igo na man baga dahil may nangyari na pero bako ako I doubt it kung sa engineering works kung iyan ang standard na mga early warning device na pinaglalaag o nagtitipid lang
0: kawa ko nga ni Aram kung ni parte pa kang early warning device
1: at least pag nailawan mapula dyan ma mapipikon ka lang diyan sa mga aruga na construction company na perming nasa second priority ang kapakanan kang mga motorista yan arog yan pwede man yan yellow lang
2: ang problema pa diyan ta imbes na halion bubugtakan pa kayan hinali na ko tayan diyan ta ilingon mo na yan no sinakop baga ang tiro. Aros kulang na lang sa kukunan
1: ano yung tinampo. Iyan crane, ginagamit ninda yan sa pagtatrabaho. Kaya dahil pwedeng halion garo.
2: Dahil man po, hindi partner. Ito nasa taong ani kang tinampo.
1: Dahil man, nasa gilid
0: yan. Ilingon mo ang mga motorista. Yung tirong nag-iiwas dyan sa kuya, sa crane. Nakakakana ang tabangang linya kang kuya.
2: Ano yan? Masabang. Ano yung crane na yan? Dahil ba yan nag-aandar?
0: Dahil ba man hinahali.
2: Dahil ba yan nag-aandar? Dahil hinahali dyan?
1: Dey ginagamit nga garo partner sa construction.
2: Iyo pero pagkatapos ka dey pa man nagko-construct eh. Dey pa man nagtatrabaho yan eh.
1: Dey man pwede na pag mako yan, hali-hali.
2: Iyo, dey hanapan din ng lugar na mapapaparada na itong safe. Bako diyan.
1: Dey usually kay partner aron nga yan, pero dapat yun ato, dey may itong pag matrabaho hahali tapos babalik. Dapat din ko silang motor pull diyan.
0: Garo yan nga ni Kasodma, tayo nagiyan ko na ni Kasodma. Garo da iman baga ni Nahiro. Garo da iman nagiro. iyo man girara yung kinamo mong katanya
2: sa pa government project project
1: si Saidang si Saidang construction firm da yan anong parang kang construction firm ka yan
0: ito bagang dinanggit mo na and ano to till
1: ito kaya nabasa ko mala baka bako man to
0: pero iyo to iyo na talaga to
1: ay yan na, napunta ko ano ang
0: sendang ano to ano si lalaki kung si sanya ko ang may sadiri kan eh
1: ang sabi
0: kung ayaron ta nalaog pa siya na ngayon. Nalaog na, itlaog sa naman na yung si Corman.
1: Itong trabador, na iman ni Dota, mantong
2: ano to. Sinda exempted sa batas trapiko.
1: Mm-hmm.
2: Sa sendang, kung awa pa kay gobyernong patrabaho yan, eh, dahil sinda exempted dyan, igilid ninda yan yung tultol.
1: Oo, kung dahil bukta ka ninda ng bukta ka ninda ng tultol na sipon, marunong yung karakarato lang 40 kilometer. Garo yan, reduce speed. 40 kilometers per hour.
2: Purki ba ginagamit

0: May corresponding na ano, may corresponding na multa.
1: Oh. Okay. Ayan kung illegal parking. Bako man yan illegal parking, illegal kano yan? Dahi, ginagamit kay sa pagpapatrabaho. Ano dyan, David Jess? Iyan, ginagamit yan sa pagpapatrabaho. Makikita ang question dyan, sa Inday yan eh, nagpapatrabaho. Ang kaipuhan lang ninda dyan, bugtakanin tultol ng mga early warning device. Nasasabi tayo, hindi dahil may nangyari. Eh, itong panahon na mapang-insidente, UX to the dudes lang, tamayo man nangyari. Ngunyan,
0: ikaw may nababakal kayo partner sa ano, itong early warning device na itong, nababakal kayo sa ano, sa online.
1: Oh, itong garo cone.
0: Iyo garo bagong cone, itong may nagiiilaw, nagiiilaw-ilaw.
1: Ano, blink-blink
0: direction, garo may direction. Nagiiilaw-ilaw baga na naka ano ba, naka may direction sign na nagkikislap-kislap
1: nagbi-blink.
0: Nagbi-blink. Oh, iyo ko tangilag ninda diyan.
1: Anyway, kung igwa ka pa. Jess, bakit igwa ka pa dyan, may kakaulay? Go ahead.
0: Mayo.
2: Siguro, atin, mahanap kitang mga kaulay, mga pwede niya itong makonan informasyon.
1: Okay, sa LG.
2: Tama na mahanap ang pamilya ka na bitiba.
1: Nasa inutan lang na dyan. Nasa inutan lang. Nasa right side.
2: Iyo da. Alitigli sana yan, piliin ni po si Jess Valle, Reynaga.
3: Asintado, live report.
1: Pabalos sa Jess Valle kang sa imong impormasyon na hali dyan sa may barangay kang Sagrada. Ako, mag-arog ka ni Misa Parder, abo ko mag...
0: Nagdi-diskusyon ng kita kang ano yan, na madali man lang ang solusyon.
1: Oo. Misa kay Parder, ako...
0: Ako
1: abo ko kay magkaputing komentary, Parder.
0: Baka amay kitang mahayblad.
1: Mahayblad. Saka dahi, mag-arog ganyan, ayo, pag-arog kayo ng thinking kang mga naon sa nagtatrabaho na mayo sa siguridad ang pigiisip kang sa kapakanan kang ibang kahimanwa. Mayo kitang ma-coin ka ni, o yan, construction firm na yan. Kung tatausin na ka yan, ang primero, standard protocol. Igwa ka mo ng bihikulo sa gilid kang tinampo na dakulang bihikulo. Ang first na iniis mo kayo, paano kung may bumangga na digdi na kapareho ka, dakula kang bihikulong ini, di mararaut ini, sububog takantang early warning device. Naisip nga ng early warning device, tanganing ilaag, bakong dekorasyon.
0: Nakabalandrang yung
1: tiyo. Nakabalandrang dyan, ang lubot kang crane.
0: Aros ko yung magpartner, sakop niya na ang
1: sakop ng
0: tinampo. Maringanit din, tayo nagkatrapik. Ano, tapos nagka-traffic dyan, halion yan.
1: True and true yan.
0: Anyway, sige. Ang Jameson Marketing Partner and James Marketing, dealers in Dakan, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyo na masababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas nin micro motor parts na tindahan sinda matuklo. Asin, ma-support sa Indo all the way. Kaya sa in pa, sa pinakang haloy na motorcycle parts sa tindahan since 1972, 50 anyos sindang nagsiservis sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Oy, duman man po

0: Sa mga naghahanap nin masasangraan, sa oras nin pangaipo, iguana nin kadamay, turn your gadget into budget. Madya na po sa HJP Pawn Shop. Sa HJP Pawn Shop, halangkaw ang kilatis. Madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng irinyo, hababaan interest rate. Ang pawn shop na may puso na kasama mo ang HJP Pawn Shop. Nag-ako nin mobile, asin man smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, sinibapang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan nin doon. Madya na po ang HJP Pawn Shop, iguanin 7 branches sa Laugkan na Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan kan Entrance Gate kan Bicol Medical Center, siringman sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies, dyan sa Galeria di Calabanga, kataid sana kan LCC Calabanga, sa Alperor Street, sa San Roque Iriga City, sa Atubangan lang kan East-West Rural Bank, siringman sa San Antonio Poblacion Nabua, sa Atubang lang kan Nabua Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street and Biaclabato Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HJB Pawn Shop and Pawn Shop na may puso. Manila partner ha?
1: Sige.
0: Sa mga naghahanap po nin panluto sa kusina, dapat marikas tipid asin ligtas o yan na ang Brax LPG Supply na authorized sealer kan Petron Gasol Gas kan St. Vincent Gas asin mabuhay gas savers. Mga LPG brand, subok na maray ang kalidad ha? Abot kaya ang presyo asin libre pa ang delivery. Makuha po sila sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, Atubang mismo kan SWM Office ang pinakabagong branch asin ang pinakaenot na branch. Sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, Atubangan lang kan Socio Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apunan lang nin doon sila sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
1: Oras sa ito kunyan, 35 minutos makalihis ang alas 8 ng bagaga. At siya, mga masunod na mga impormasyon, ihatulban sa tuwi ni Bicol Petroleum, asimangkan Jack Mars Frozen Foods, asimangkan Bicol Smart Save Solar, sirmangkan 3N Bakery. Abalikan niya ito sa tuyo mga impormasyon, asin iba pa mga report, halis sa tuyo mga pag-iriba, arat siyan sana.
2: Radyo Guapito.
3: Marisa, hayop ka ba?
4: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
3: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
4: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
3: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
4: Ano huna mo sa ko? Hayop?
3: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
4: Ah, maray ta nilinaw mo.
3: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang COSA fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
4: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
3: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
4: Ano na naman?
3: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
4: Badu yun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
5: NCF College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
6: NCF. Affordable quality education. Magbisita sa samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villian Reva Avenue, Naga City.
7: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited. ISO certified and marina recognized PME facility ensures top-notch care for AP and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Nagao City.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.

0: Ako. Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
3: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
2: Ha? Saan man?
3: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunanta pa si Junior.
2: Saan ba yan, Gum?
3: Sa Papatantan Apartil, Gum.
2: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
4: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
5: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
6: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundukan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes, makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
7: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
8: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
7: So ang iBerry nakatulong sa iyo, Tita?
8: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nahihina niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
11: Oras sa ito kunyan, igwari kita ng 15 minuto sa makalihi. So antes, mag-alas 9 ng pagkaaga.
12: Hey, Pater, ipilitan ko na din. Happy Sisay. Birthday sa amigo ni Moody Armiro na si Eric Racadag, kang Cook Bill Subdivision sa Pilipinaga City na nagsiselebrate kan sa iyang birthday ngunyan. Happy birthday, Halidayan Kisser Moody.
11: Ayun.
12: So, good morning, Monkey. Mr. Lito Miranda, P.O. talagang auto naman. P.O. tas yung P.O. Dahil na kumadagdag yan yung iba mo pang text.
11: Ay, si board member ko dyan.
12: Dahi ko lang aram kung sa ini nakarabag.
11: Ay, good morning man. Paki-greet man sa kabats ko na si Milagros Villarreal na nagsisilver kan sa inkumpleanong niyan, July 3. Happy, happy birthday. Sabi ni Di, mabuhay ka hanggang gusto mo. Mm-hmm. Matindi ah.
12: Oo. Parte si Ringman, alat siya.
11: Sige. Pinagpa good morning din sa tuya. Good morning, maray na aga po, Sir Melvin Seroy. Diyan sa Banuangkan Pili, lalo na diyan sa Sityo Pag-asa, San Agustin Pili, kamarin ni Sir Halieng Kiyanyan, Moises Sardon.
12: May ipinadala din sa tuyang footage diyan. May ipinadalang footage din sa tuya.
11: Mm-mm.
12: Kuha ini partner diyan sa may ALDP.
11: Ah, oh, yan naman. Oh. Sa pasirin sa PSA.
12: Oh, iyang sa PSA na naman partner. Nahiling ko talaga ini kang sarong aldaw.
11: Sudma,
12: kasuod ma garo. Oh, iyo garo kasuod ma o kan sarong pang aldaw. Grabe talaga partner.
11: Ang tao naman.
12: Ang pila na naman diyan. Udto na siguro mag-aala sa is na ning aga halabao na maray partner. Ano?
11: Si mga makuha nining ko yan. Oh. Ning National ID.
12: National ID ba?
11: Oh, National ID.
12: Iyo to may mga kaibahan mga aki eh.
11: Yan si requirement sa 4 piece. Okay.
12: Ito yan ano, garo di maubos-ubos pa na lang. Ano ha? Pero di maubos-ubos ang
11: pag di naman
12: kaya kuko aning mga
11: pag di naman kaya pag di naman kaya deadline.
12: Di ba ano kang nakaaging mga bulan? Ang pag-una ko, nagka-urubos ng nagka-tarawan.
11: Hey pa.
12: Nakakuro-abaya ng requirements. Grabe, ha? Ang pila po dyan sa may atubang kang ALDP ka nakaaging si Mana. Dyan po sa taong opisina baga kang ALDP, kang PSA, partner, Philippine Statistics Authority, dyan sa ALDP.
11: Duwayan, partner, ito makuha ka ng mga birth certificate, digdiyan sa nakahampang ka, right side.
12: Mm-hmm.
11: Kung duman sa mga national ID, left side dyan, sarong ano man yan, kwarto. Iyan, si mga sa digdiyan sa wala, si tong may agen sa likod.
12: Si sayang kuyang kani. Paki ano daw paki play daw paki ano nitong pinadara ko ta. Itong pinadara sa tuya ta nganing mahiling kang sa tuya mga naganta
11: bay. Oh, ayan, sabi kay ni Sir Raul Aspe, bako naman niya yung bago sa muya.
12: Iyo.
11: Ang problema kay partner kaya taiguan ng mga satellite ano to, satellite nagpapakuha. Oo, kang
12: iyo ay
11: may daiman kay pigpapatrol.
12: Depig papansin ano.
11: Depig papansin gusto magdiyan. Sa kasi nagdiyan partner, sinangangaipon ng maray. Halimbawa, alin na
12: tumapi. Mga manya na habit na naman.
11: Oh, halimbawa ito mapay out na.
12: Oh, iyo.
11: Dahil pa ano to.
12: Halimbawa pa ngayon sa aga na ngayon.
11: Yan, next week.
12: Kay po na ngayon indo magkuaning ID.
11: ID.
12: Dawa ito ngayang resibo lang.
11: Resibo lang. Ayan, suru-suan na yan. Pero, ayan o. Ayan, partner.
12: Ayan, partner. Biro-biroon mo yan, no? Parehas magiging eksena na itong nakaagi.
11: Oo.
12: May nagpadara kayo sa tuya na ano, kung pwede na matabangan. Eh, paano tatatabangan niya?
11: Ay, kung pwede lang kayo mag-picture ka yan.
12: Paano tayo matatabangan yan? Medyo nakaka, ano kaya talaga eh. Medyo
11: makulog sa mata.
12: Makulog sa mata. Medyo maano ka, magkahalong demo alam kung saan ka masusuya
11: sa sistema nila.
12: Sa sistema kung sa ahensya o duman sa mga nakapirin.
11: Pero may suggestion ako dyan, ini once and for all matuldo ka na yan. You coordinate survey yan, isurvey nindo dyan kung mga taga sa now coordinate local government unit sa PSA and sa DSWD. Whether or not kung kaipuhan talaga yan, bugta ka nindo ng timeline talaga. Within the year, pwede makakuha. Partner, sisibutan ko lang ini. Nasa linya si Punong Barangay Bobby Badong Buenoobra kang Barangay Bulwang sa Baaw. Ini si itong nangyaring pananaksa kang sarong complainant. May nag-complain sa barangay tungkol duman sa sum of money na nagpigahagan na si kumbaga kahirasan o bayad duman sa pinagtrabahuhan. Gawde nagkasundo, itong complainant, agum ka itong biktima, si imimidjate ko ta na sa barangay. Ang ginibo, itong complainant na naghahagay itong kahirasan niya, sinaksak itong
12: nabulabo duman sa kuya.
11: Sinaksak itong agum kang ano to, kang katrabaho niya dati. Paistoryahan to si Punong Barangay
12: sa atubangan ni Kapitan.
11: si Kapitan may pigkakaulay man na punong barangay. Sa secretary pa, tada pa oras kang ni Jason.
12: Okay.
11: Nasa linya, very, very quick. Nasa linya si punong barangay Bobby Buena Obra. Kap Bobby, good morning si Melvin Machado sa kasi Roy sa Ramon sa Asintado sa radyo. Hindi po sa Radyo Guapito. Maray na aga, sir.
1: Maray na aga man po.
12: Good morning.
1: Lalo na po sa mga paradagong kan 105.5 Asintado Radio.
11: Okay. Yes, sir. Oh, Kap, ano lang, sa mabilisan lang, as in detalyadong pag-istorya, ano sinangyari kang, anong aldaw po ito nangyari itong saraksakan dyan sa loob ng sedong barangay?
1: Nangyari po ito kay itong July 1, digdi po sa Laugkan Barangay, kan Bulwang, Bao Camarines Sur. Actually, bako pa man po digdi sa pinaka-opisina kan barangay, yung food shed area sa luwas.
12: Okay. Mabidjate pa lang, Kap. Maano pa lang, maurulay pa lang.
1: Eh po, supposed to be 9 o'clock ng aga. Igwa po kaming mediation between kay itong prospect and biktima. And then, itong pong biktima, maagang nagpatiling po digdi sa barangay at tangani pong mag-counter reklamo. Kaito pong kaparehong aldaw in oras ang ining prospect, nagdumana po sa harong kan na biktima na pinagbabantaan po sila na magkaradana na lang.
12: Ah, pambira. Oh, okay.
11: Kap si biktima, babae.
1: Babae po itong biktima kasi ito pong sa iyang lalaki, ito pong pinagpasumon, sinabihin kayo ng babae na magtrabaho ka na. Ako na lang ang mapasiring duman sa barangay.
11: Ah, si Agom niya, okay. Si Agom kayo ng biktima.
1: Iyo po, si Agom kang biktima, nagtrabaho, itong babae ang nagpasiring na lang digdi sa barangay.
11: Itong suspect, ang pigko-complain kayo ito, si lalaki, si Agom kayo ng biktima.
1: Iyo po, ang pigko-complain kayo ito, itong Agom kang biktima.
11: Na ano ang complain po?
1: Ano po?
11: Ano si reklamo kay itong suspect duman sa Agom kayo ng biktima?
1: Ang reklamo kay itong suspect, ino po kayang suspect and Agom kayo ng biktima, mag-iribanan sa trabaho. Nakakontrata po sindakin sa rong project somewhere in Nabua. And then, nakiulay ining suspect na siya na lang ang magkuha ka itong sweldo niya. Duman sa pinagtrabawan. Ngunyan, sa dahil po maaraman ng kadahilanan, dahil po nakaabot duman sa suspect itong sintabo na sinasabing 10,000.
12: Ah, nagka 1-2-3-han.
1: Garo pong araw ka yan. Pero, duman po sa paghapot-hapot ko man sa Agom kan biktima, sabi niya, bako naman itong 10,000, 3,500 na lang.
12: Okay.
1: Kasi iniwanan daw lang iniwanan daw yung trabaho.
12: Okay. So iduman, ito ang istorya, pinakabudgang istorya.
11: Paano naabot sa saraksakan?
1: Ngunyan, naghagad na kay GCash number ining Agom kan biktima. Na ipapadara na lang daw duman itong sintabo.
12: Opo.
1: Kaya lang po, medyo nahaloyan siguro mga simana pang nakalipas. Dahil mo nakakaabot sa itong sintabo. Kung kaya hindi pong suspect, nagpasiring na po digdi sa barangay, tangani pong magreklamo against kainig nga atong panbiktima.
12: Paabot na pala? Ano ta? Sinaksak pa? Kap?
1: Iyo po, ta bago po sila magpasirin digdi sa barangay, prior kan digdi sa barangay, ay ka na po silang pag-urulay na talagang itatao. Kaya lang po, dahil mo natutupad, firme na lang pala po.
12: Paano po nangyari ta biglang sinaksak sa si babae pati si misis niya pati si misis pati kay itong kaiwal niya, ay kay itong kaano niya, kabangaan niya si sinaksak niya.
1: Ito po nga ng babae ang naamay digdi sa barangay na nga ng reklamo dahil big bang tansin lang gagada nun. And at the same time, itong July 1, alas 9 ng aga, ito po ang magician ni. Kaya maaga po itong babae. Ngayon, itong biktima, nakatukaw na po duman sa monoblock.
12: Okay.
1: Ngunyan, nag-abot naman po itong suspect around quarter to 9. 4:39 po siyang nag-abot. And then igwa po siyang darang papel. Ilinipag po niya duman sa lamisa kan sa kunyong sekretary. And then nag-wika po siya na inina.
11: Hmm. Ano daw kang papel?
1: So, sumon. So, sumon po.
12: Mm-mm. Okay.
1: Na siya, ini po nga nang suspect. Ini ba ang ininang nagpasumon?
12: Iyo po, iyo po. Tapos, bigla niya, ano, nagdiskusyon naman ba si Takap? Nag-iguabang diskusyonan? Hindi man.
1: Hindi naman po, sir. Ta, pag sinabihan kang sekretary ko, takaw-takaw ang nangunang nga yata. May alas 9.
12: Okay.
1: Ngunyan, nagluwas ining lalaki duman sa lugar kan babae kung saan siya nakatugaw itong biktima. Kung sa deng sabing-sabi, sinaksak tulos niya.
12: Okay.
11: Sa inot naman.
1: Na, eyo, sa inot na saksak po na nakadepensa ining babae.
12: Mm-hmm.
1: Kung sa in, ito pong sa iyang kamot, itong tabay.
12: Sinalag
1: ito pong,
12: niya.
1: Nalaslas po itong kuha niya, tabay.
12: Okay.
1: So, and then, pagka saksak po kayo ito, nahulog siya duman sa kuha, nahulog po siya duman sa monoblock, and then, hindi na po duman sa tagiliran niya itong kutsilyo.
12: Nakumbihira. So, kumusta na po si kuya, si biktima?
1: Sa ngunyan po, itong biktima, 50-50 da po sa BMC. Sa itong kutsilyo po, di naman po natanggal duman sa tagiliran niya.
12: Mayo lamang ano, di lamang mayo lamang nakasaraway duman kap duman sa ano, duman sa lugar. Mayo bang taong gayon tao?
1: Dai po ta, so admin mo po, itong admin ni inutusan ko na magduman sa electrician.
12: So sinda lang duman na duwa nagluluwas arog kaya.
1: So, tapos ining IPMR and then ang secretary yun lang digdi sa kaibanan ko.
12: Mm-hmm.
1: And sarong kapitan kan sarong barangay digdi sa Baaw.
12: So kamo man sibut-sibut duman sa ano taday pa man
11: oras.
12: Taday pa man oras.
1: Po. Nagukulay po kami kay ining kapitan, sarong kapitan digdi sa Baaw. And then ito pong sa kuyang secretary bigla na lang pong napasigaw.
12: Iyo.
1: Sabi niya, "Nga kap, kap, igo nga nagsasaksak."
12: Okay.
1: Oh, hiniling mo itong babae, nakatahandusay na siya.
12: Oh. Hay na po si suspect.
1: Si suspect po, siguro mga 15 meters, linapag mi po. Linapag ko.
12: Mm-hmm.
1: And then itong nagsunod na sa kuya itong sarong kapitan, kaya lang, mabilis yun po, ta, nakapaalang.
12: So nakalulag. Ungun yan, kapahay na si suspect na dakop na, day pa.
1: Iyo po, nagpasiring mo na sa Arong Linda, and then nagpasiring doon, nagkuha na, nag-surrender sa police.
12: Ah, nag-surrender.
11: Ah, nag-surrender.
12: Pambira mo.
11: Istorya mo yun dyan sa ino ka. Pero itong sinasabi, ang gusto mo lang dyan ka, pahimuti ka na, may nagluluwas ka, ibang na, mayo ka na sa barangay hall. Yaong ka sa barangay hall, may iba ka lang kaulay.
1: Iyo po, ta aram ko man po ang igwa kong magician sa araw kina oras. Ta dito sa tayong sa barangay, pag may schedule po yan, alimbawa alas 9, alas 2. Yan po ang mga panahon kung saan po, kaipo, yaon ako dyan. Dati man po ako naghahali digdi sa barangay, nahali man lang ako digdi pag igwa po akong lakaw duman sa munisipyo.
12: Okay. Anong klaseng ano, anong klase ang isinaksak niya? Kutsilyo ba o anong ano, anong patarom?
1: Kutsilyo po, kutsilyo.
12: Ah, kutsilyo na ano,
11: pangkusina.
1: Pangkusina po siya sa pero makusugon po itong botkan biktima. Sa masinganay siya nakatarak itong nakaduman sa tagiliran niya. Si naglakaw-lakaw siya.
11: Na nakatusok pa si kutsilyo sa tagilidan niya.
1: Oo. Kasi itong kutsilyo dahil nabubunot, luminagbas sa buto, sa tulang.
12: Bihiro.
1: Luminagbas sa tulang.
11: Anyway.
12: Okay, sige.
11: Sige po. Kap, salamat na maray sa informasyon. As in, sana makasalbar itong, marahay tulos itong babae, ito pong biktima.
1: Iyo po, iyo po. Salamat man po sa Indo, lalong-lalo na po dyan sa 105.5 as in radio.
12: At least naklaro, kap.
1: Nakataon na may paliwanag ko man po ang sakuyang side. Okay. Iko po niya nagruluwasan na dahil po na ako digdi. Dahil man ako naghahali digdi.
12: Okay.
11: Okay. Kap, okay. Bobby, salamat ng maray. Good morning, Kap.
1: Opo, salamat ma po. Good morning.
11: partner ha.
12: Pambira mo na istorya ni
11: Siringilan ha.
12: Ni Kapitan ano.
11: Siringilan sa barangaan.
12: At ang mamidjit na.
11: Mamidjit na nasaksak pa. Hindi, bago mag-imidjit duman sa inot na haragan ng kwarta. Si itong suspect nagduman sa harong. Ali-ali mga itao, garadana na lang kita. Mariklaw man si Mrs. Ibabablate, ika-counter charge man. Ika nang huhuma ka. Nag-abot na si suspect. Si itong isiinot na mariklamo ko ta na.
12: Tinira na.
11: Ika sinaksak. O, tinamaan sa may tabay, sa tagilidan, nakatasok pa.
12: Tirang. Ko. Pambirang mga pangyayari.
11: Sa barangay talaga, samot-sari dyan. Dahil na daw kumakapitan. Papagal pala araw ganyan.
12: Partner, yan nga ni sa Concepcion Pequeña partner. Oh. May issue na naman dyan. Ganyan.
11: Iguan na naman. Araw ganyan.
12: Sa aga talaga.
11: Saga. Oh.
12: Ay, tamakonsuelo, partner.
11: Imbita rin ta si Kuyan. Si Sayang pwede magdaram.
12: Pwede.
11: Si ano, tapos ang suspension. Dahil pa.
12: Garo.
11: Patapos na.
12: Garo patapos na partner.
11: 1 week na.
12: One month.
11: One month. Dahil man sa dyan pinagsasabihan na day pwede magtaram, suspendido ma lang siya. Pwede man siya. O nga, pwede din siyang interview sa aga.
12: Makonsuelo dyan partner.
11: Talaga? Sa 27 barangay Kang Naga, iyan ang pinaka...
12: talagang...
11: Bibo.
12: Bibo partner. Dahil ang pig-iirwalan dyan,
11: proyekto.
12: Oo. Sa bagay, okay man ini. Oo. Daral-dalal lang sinda sa kuyan sa social media. Basta bako lang itong...
11: Mayo ng kurulugan. Mayo ng day magmurudahan. Pira ang ano to, pira ang characters.
12: ang mga involved di partner.
11: Ang mga characters, pira.
12: Ang mga involved di kapitan. May inakulang kung may kagawan.
11: Ala, kapitan.
12: Kapitan.
11: Dating kapitan. Yan. Makapitan.
12: Yan!
11: Tulo. Noon, ngayon.
12: Pangkasalukuyan. At darating pa.
11: At magpakailanman. Ngayon, bukas, at magpakailanman.
12: Ngayon, patuta, may ibabasahong kita sa agang...
11: Letter.
12: Uh-huh. Na pigpadara sa tuya. Pigpadara na ko ning kopya.
11: Papahanapan ta parta ning magayon na bed music.
12: Yan. Ta, kuya.
11: Hindi, nakalag doon. Dear Kuya Roy.
12: Dumantaan na lang sa Ron kung ano ba talaga ang problema ko.
11: Hindi po totoo na ang mga proyekto ay pinag-grabbing. Anyway, partner, nakalampas na kita ng 20 minutos.
12: Sige, maparam na kita.
11: Maharam na kami po. Hindi po sa programang Double Target sa Aldaw na Biyernes. Pecha 3 kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa pangarap ng mga pag-iriba sa Lado Technical, si Jess Balia sa Luwas, si Terdy Verdeo sa Lado Technical, si James Sombrinas, and si Angelica Salcedo. Kami po ang sinunang nakaibahan sa programang Double Target.
12: Hindi po si RSR.
11: Pero antas kita nga magpaaram, may problema ang sa endong mga aircon. Ang Pedapran sa Service Specialist Incorporated, ang sulamit ng Exclusive Authorized Service Center and Installer Kang Carrier, Condora, Calvinator, Asine, Media, sa Naga City, Camarines Sur, asin Daet, Camarines Norte. Igwapa sinda ni mga servisyong pinagtataw, aro kang cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair, 5 HP up to 30 TR, parts sale and parts replacement, unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong mga aircon. Para sa kadagdagang detalyes, yaon sila sa Door 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, sa tubangan sa nakang Gold Print Publishing. Pwede mag-apod sa cellphone number 099-853-44377 o 0917-857-8926 o 0966-716-5679. Ako po sa dulingkod sa Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa endong pagantabay.
13: Radyo Guapito. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM.
14: asin sa asintado sa radyo. Live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5. Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguradoon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kun kargado nin agwa di pataranta. Kaya kun may kargang agwa, pagmaneho palihiso nang una. Don't drink and drive. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabe lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawian in buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per hora kaysa kung mapadalagan sa nakita ning 40 km per hora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Pag nasa auto kita, dapat kakambalta na ang pagsulot ng seatbelt. Sa paagi kaini, magiging panatag ang satuyang pagmamaneho, as in enjoy and joyride. Kaya use your seatbelt para walang sabit. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto, as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan nin mga pedestrian. Tawanta po nin buwelo ang mga naglaralakaw, as in mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados, as in kaakian. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa tungkol niyan, igwari kita ng 11 minutos, makalihis ang alas 9 ni na pagkaaga.
0: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan as in mga pagirumdum sa tamang paggamit kang tinampo. Magdangog sa programang LTO On The Go. LTO On The Go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations. Kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO On The Go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 nin pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO On The Go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO On The Go.
1: Paray na aga mga tugang, aldaw kita ko dyan ning Biyernes, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 nin pagkaudo ang LTO On The Go, digdi po sa Radyo Guapito sa 105.5 Kaya ngunyan, mayo si Manager Joe Sabal, kita muna ang temporary masalo kang sa iyang programa. Digdi po sa LTO on the go. Sa bihirang pagkakataon, pirang ano na, alis sa ina, ngunyan, aki ina ang may interview ko ngunyan. Baka kaibanta si, anong pronunciation ka ni Czar Byron S. Sayas? Good morning, Tabi, sir.
2: Yes po. Good morning. Maray na pag-aaga po sa gabos na naghihinanyog and sa nagdadala yung digdi sa LTO on the go.
1: Oo. Eh, sabi mo, ang apelido mo, dahil na bago sa Samuya, mga nainot sa industriya kang broadcast. Kaya kumusta ki mama mo, ki Ate Winnie Sayas Ventura. Yes. Sabi mo,
2: ano na siya?
1: Oo, sabi mo, habo mo ng abo mo kutang maging kuta. Ano to? Kuta. Kuta. Pero minsan, pero sa araw kita bigyan na Byron na pangapagkakataon, minsan, ito mga nakatago na mga, sabi akin, tagong talento, mga sa ano lang, for emergency lang na gagamiton, ini mga kakayahanta. Pero dakulang bagay na ini mga pagpapaabot ng mga impormasyon, dakulang bagay ini sa satuyong mga kababayan na may mga personahe kang Land Transportation Office direktahal ang impormasyon sa indong opisina. Pero by the way, ngunyan ng LTO, anong mga pinagsisibutan tabi ngunyan na sir, ano bang pinaka nickname mo? Tagiro, duwang pangaran mo kaya?
2: Actually, sa ano, Brooks ang apos.
1: Ah, Brooks, okay. ngunyan Brooks, ano ang pinagkakasibutan? As in, ano ang arog ganyan mga bulan, ano ang mga, although may template na mga kalakawan ng LTO, pero ngunyan, ano to, usually?
2: Actually po, kakatapos na palang katong offline balik eskwela.
1: Okay.
2: Na nag-focus kita syempre duman sa mga estudyante na nabaralik pa sana sa klase. And most importantly, si safety ninda. Ta aramtaman na usually ang nangyayari, ang pigiiwasan ta itong pirming excess passenger na mga nangyayari sa eskwelahan, araw ka mga tricycle na parano-pano, mga jeep na nakasarabit ang mga estudyante. Oh. Si safety, lalong-lalo na sa pedestrian lane, ka mga estudyante. Ulit-ulit na pong pigpapagirumdum sa tuyang, sa mga road users. Pag sinabi na kayang road users, bako lang po iyan sinasabing si driver.
1: Si driver, oo.
2: Pag sinabi na pong road users, gabus iyan na nagagamit ng tinapo. Whether it be the pedestrian, nagbibisikleta, gabus iyan. So, permita pong pigre-remind sa inda na when it comes to the pedestrian lane, mas may karapatan po siya nagbabaliw. So, pinaka-importante taonan ta ning paagi na itong mabalyo, makabalyo muna. Dahil kita makipag, kumbaga, ang, sa tuya, kaya nangyayari, nakipagpapatintero si mabalyo. Apos anggot pa ang driver.
1: Igwa ko dyan, nahilingan ni Tabi Brook sa may, dyan, halin sa may PNP Provincial Office. Si nagbabalyo sa pedestrian lane, ayaw na siya sa pedestrian lane na nakakabanga na. Si itong motor, ma-cross man siya doon sa pedestrian lane. Pero, ano man ang pangyayari, nabudalan pa kang motorsiklo, sinagbabalyo. Yeah. Di natumba. Ang reklamo ka itong pedestrian, ano man nga, sir, binudalan mo ako. Ang rason man ka itong nakamotor, ma'am, halo yung kakaya nga magbalyo. Halo yung kakaya magbalyo ka sa, halo yung kakaya makabalyo ka sa pedestrian. Pedestrian lane. So, nabanggaan. Sabi ko, eh, nahili mo na niya ako pala sa nagbabalyo. Dapat, medyo na gano'n. Nag-cushion ka na. Ta, may nagbabalyo. Whether Marikas, Maluyan, magbalyo. Ta, may nagbabalyo duman sa ano man niya. Pero sa mga nagbabalyo man sa pedestrian lane, Tabi Brook, siguro, di ba, may nahili ka dyan, may mga ano pa, di ba may ano?
2: May timer. May stoplight man.
1: Pag sinabi na, bilis-bilisan mo man nga pagbalyo. Sabi, ikaw pa ba nga kung 3 seconds pa baga? Saka kung ako ba niyang basketball ako konsumuhon mo ako? Pag-ingaw, bumalyo ka na.
2: Dapat din sa mga pedestrian na aram ninda ang paggamit kang tamang ang mga stoplight. Kasi may mga ilaw man dyan para sa pedestrian. Kung maring ka dapat magbalyo, kung maring ka dapat tayo magbalyo.
1: Yung problema kayo ta, di ba, perang seconds yan ang pagbabalik. Pero 10 segundos man yan. May 5 seconds pa. Pero nagluway-luway. Dali lang yung magbalyo. Alat nga, tayo pa kung 5 seconds ngayon. Sabi ko, bako man yan itong sa basketball, ako kunsumuhon mo ang mga last 2 seconds saka ka ma-shoot. Eh kung may pagka bumalyo ka na, bumalyo ka na. Pero kasulma tabi Sir Brooks, sa duwang sunod na pagkakataon, may duwang incident din dyan sa Sipukot. Mm-hmm. Pagkatapos hindi sa Banuang Kang Ocampo. Duman mo nagtas sa Sipukot. Ano si findings kung nagkaigwa ka mo ng ano to, inquiry o investigation man duman sa nangyari sa Sipukot based duman sa report ng Philippine National Police. Ano man si itong bus na buminalindong?
2: Mm-hmm. Actually po, kung actually under investigation pa siya. So pinadarahan mi naman po ning order itong bus company
1: yes,
2: and then the involved parties about that.

0: Kang sa tuya, di pwede tapos siyang i-request for revocation.
1: Anong paano doon nasasabi na minsan ang driver bako na siyang, kumbaga, bako na siyang dahil ng kakayahan na maging salbado na magkapot sa manibela ang arukan ng mga driver tabi, Sir Brooks?
0: Actually, nagkakapira po eh. Lalong-lalo na kung frequent siyang nag-violate sa Royan. And also kung araw kaya nag-cause siya ng multiple fatalities or i-imbestigahan ta po yan kung ang talagang rason is may kumbaga pagkakasala talaga si driver. Kumbaga kung it's either nagmaneho siya ng daiman, dapat na siya nagmamaneho. May kakulangan din sa party, it's either kan driver, operator or whoever, gabus po yan, i-imbestigahan ta. So pag napatunayan yan, eventually ma-request po kita for revocation. If talagang napatunayan na itong pagmamaneho niya, itong pagdara niya ng bihikulo dahil niya dapat ginibo or may dapat siyang ginibo kota na dahil niya ginibo, gabos po yan, iti-take into consideration.
1: So, but sabihon, mihihilingon si background ni Juan de la Cruz na bilang sarong driver. Kung ini previous na involved na sa mga road crash o may mga dati na mga violation na pwede magluwas na ini ngayon garo taken for granted na ang sa iyang lisensya na pag mamaneho, garo mayo na siyang pag-iaraw na mag-improve and that it take for granted man kang kumpanya na tawan ning ano to ning mga sanction o mga retraining within the company. So, sarugaro-arug yan tabi, Sir Brooks, ang ano to.
0: Yes po.
1: Kumbaga, ihiliw kasi mga background kang driver bago kita magsabi na inibako na siyang pwede nang i-revoke ang ano to, magkaputing manibela.
0: Yes po. Nagkakapira po ang pwedeng maging rason.
1: Oo.
0: So, saro na ito. Yan ang iniiwasan tayo. Kasi ang lalong-lalo na, igyo kita ng speed limiter, may speed limit kita dapat, ang mga bus, may speed limiter kita. So, dapat aware din siya sa speed. Mm-hmm. And most eventually, important din, nahilingta na mauran itong itong parting ito. So, dapat aware siya na mahal nas.
1: Ang tinampo.
0: So, hilingon taman kung si Way, kung taano ta nag... Kung hilingon ta kaya po si video, eh kung...
1: May video eh. Anong yaw mo dyan, sir? Picture.
0: Kung hilingon ta kaya ito, ang maluwas duman, garo talaga di ikinaya si preno or nag
1: ano to, nag swerve. Third si ano to, ayan, ayan sir, ayan.
0: Yan.
1: Si after na yun eh, kang nai, opo, ano na
0: si
1: yan.
0: Si after na yun, tapos eventually, nakuha niya si linya kasi ibong na, ano, may tinamaan pa siya. So, iyo po yan, day ko lang, under investigation pa kaya, so if ever pakurbada ini, baka, kaskas dahil kinaya si kurbada, baka na gano'n. So, yan po. Yun po ang gabos ng iti-take. Depende din duman sa police report.
1: Opo. So, but sabihon, ini mga drivers ta, being pinag-aaputa sila mga professional drivers. Mala, ta, ang apod, may mga, ang kapot-kapot nga nila, mga professional driver's license ang kaputinda. But sabihon, ang mga sitwasyon sa tinampo, kaipuhan nilang i-take into consideration saan mga sitwasyon sa tinampo. Tapos, siyempre, sila nasa manibela. Ano katong sinabi mo, yes, Sir Brooks? Pag maoran, araw mo nang gigibuhon mo bilang sarong driver. Kung banggi and may mga rekudo ang tinampo bilang regular nag-aagi, so araw mo ang mga precaution. Pag maoran, di siyempre, bilang professional na driver ka, di medyo ma-reduce ka ng speed. Tanganin day kung mahal na sabaga ngayon ang tinampo. So, araw ka ining mga sitwasyon na ini, how long will it take sa itong mga investigation bago kita maka-render ng judgment tabi, Sir Brooks, pag-araw ka ini?
0: Actually po, within, naka-suspend po ang license niya.
1: Okay, how long? 90 days.
0: 90 days. So, and then, igwas siyang 10 days para po magsimbag. And then, so then, usually, di man inaabot ng 90 days. Usually, di man inaabot araw ka yan. So, maluwas kita ng recommendation kung ano po si after result kang sa tuyang investigation. Kaya po, actually, itao ko naman ni, kaya kitang igwa kita ng mga amendments duman sa, kaya kita duman sa Republic Act 10930, which is yung sa igwa na kita ng demerit points ko niyan, araw ka mga pagdi-discuss may kato kay Sergio, mas pinakusugta ang pagkua ng lisensya. Ta, bakong arog kan dati kung magigirim duman po nindo. Kantong panahon, kung panahon pa ni Nino,

0: Edwin Abergos.
1: Mm-hmm.
0: Yan oh. Ang nagiroon doon oh. ako. For retirement na po. Oh, si Sir Ed. Good morning po. Saka sa LTO Naga and Chief Glenner. Yan, and Assistant Chief Ma'am Marcy. Iyan po yan. Nakakakuha kita ng student permit card to na madiretso ka, makuha ka ng student permit diretso. Mm-hmm. Ang mga dakul po kayo naghahapot sa kungon yan. Paano na ngayon ang pagpuunta? So, iuulit ko lang po. Na ngunyan po, before ka makakuha ng student permit, magi ka na muna po sa theoretical driving course.
1: Okay, oo.
0: So, yan ang mga saro sa mga dinagdag.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kayo po may ang kaaraman mo sa pagmamaneho, mm-hmm. sa pagkapot ng bihikulo,
1: mm-hmm.
0: mas dakul na.
1: Mm-hmm.
0: Bakong arog ka to na sinabi ta ngayon, inikit ko lang ngayon si motor ni Papa, tatao na ngayon ako mag-drive, mm-hmm. ma-apply na ngayon.
1: Oo.
0: Or sinubli ko lang ngayon, tinukduan nilang ngayon ko ang driver me. Tataon ako mag-drive, okay na.
1: So, sabihon, sabi mo, Sir Brooks, minsan, kaedto, si kaedtong natuda na, inot mo na si pakanood, pagmotor,
0: yes.
1: bago itong mga, kaya, theoretical, itong mga churis na, ano ang mga dapat, yes. ano ang mga dai dapat, yes. ito mo na si dapat manoodan, bago ka makanood mag, ano to. I mean, siguro, may igwa ka na ng background kung paano pag-motorsiklo. Siyempre, pag sabi ang kanyan, kung tatao ka na magbisikleta, yes, medyo madali ka na mag-motorsiklo. Pero mas yes. magandito, may inaapod garo kitang foundation
0: opo,
1: para duman sa mga nagkukuha ng ano to. Duman sa theoretical driving course na ano to, na maagihan nila bago sila makakuha ng driver's student license muna.
0: Yes po. Pag nag-sinda ng theoretical driving course, ini po, actually, pig-co-conduct me man. Kung bakong theoretical driving course ang apod, road safety seminar,
1: mm-hmm.
0: kinoconduct mo, ini-dawa po dyan sa mga schools na mga aking inyaon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, arugan sabi ko sa bago, ang pagiging road user, bako lang sa driver.
1: Correct.
0: So, diyan dawa yung mga aki na nagbabaralyo, mm-hmm. nagagaramit po ng tinampo. Gabos po, sinda, parte kang sinasabing... mga nagagaramit kang tinampo.
1: Mm-hmm.
0: So, road users din po ang apod sa inda. So, yan. Iyo po yan si Sato sa part top. Duman sa Sipokot. So, ahalatong tabo.
1: Mm-hmm.
0: Muna si Resulta ka yan. And then, nagkakapera pa eh. Ang nangyari ko niyan. Mm-hmm. Ano po?
1: Pero dyan, sir, madali, Sir Brooks. Itong duman sa Sipokot, aside duman sa focus na sa driver, igwa magkita ng ano, kumbaga note dyan na
0: yes.
1: itong kumpanya na
0: yes.
1: itong roadworthiness man kasi ng mga units.
0: Saro pa po yan. Saro pa po yan. It's not just the driver. Aramon taman kasi baka masabi usually nawara ng preno.
1: Oo.
0: Or may mechanical failure sa bus kaya dahil nagka dahil nakaprenong tultol, kaya nag-serve and so on and so forth. So, madepende po yan, mahalat po kita sa reply. And then, gabos po yan, kaya importante din po ang pag-check kang mga bihikulo bago po kita magmaneho. And also, chine-check me po yan bago po yan i-registro. So, saro po yan sa very important ang roadworthiness kang sarong bihikulo. Ang pagpaparehistro, bako lang basta-basta pagpaparehistro.
1: Correct.
0: So, dapat roadworthy ang mga sasakyan. Kasi po, ang road crash, ang mga factors dyan is not just the drive, it's not just the drivers. May mga factors din dyan. Pwedeng sasakyan, pwedeng ang agihan, ang kalsada, ang environment, ang weather.
1: Itong sinasabi ng 3E. Ano pa ito? 4E's, 3E's. Engineering, education, enforcement.
0: Enforcement, yes. So, yan po, mga nagkakapera. Actually nga, yan ang saro tapat sa iniiwasan. Taminsan lugod, habang nag-enforce kita, may mga nagkakadiskwido pa, takakadulag.
1: Kaiiwas sa mga...
0: Kakaiiwas sa enforcement, nagkakadiskwido lugod. So, yan po. Bako lang, data perming... Although, most definitely, ang driver may... dakulang responsibilidad.
1: Mm-hmm.
0: Pero igwa din po kita ng ibang factors. So yan si tinampo, si bihikulong gamit.
1: Mm-hmm.
0: So gabos pa yan i-take into consideration.
1: Okay. And sabi mo kasi bago kita nag-blog ng ibang angulo doon sa Sipokot, igwa pa. Pero kang Sipokot, igwa ka pa ning nahilig din ining sa Ocampo.
0: Actually recent lang po ini.
1: July 1.
0: Nag-issue na po kami ng show cause order. Kung maipaluwas na si video or pictures dyan. Kung hihilingon ta po kaya duman sa video, nasa ibong na linya na siya.
1: Yan,
0: nagpaluwas na po kami itong viral na reckless driving incident sa Ocampo. Kung hihilingon ta po, nasa ibong na po siyang linya, nagda-drive po kaya siya.
1: Yan.
0: Kung hihilingon ta po ang video, nasa ibong na siyang linya.
1: Oo.
0: Tapos napreno siya, nabalik siya. Dai ko, dai ta masabi kung bakong tagadigdi or ayan, nasa ibong na talaga siya.
1: Talagang ano na siya, no? But, ano na, almost 100% na itong pag, ano to, takaw aksidente na ang ano niya, ang posisyon niya ngayon, no? Maraisa na, ano ito, naka-hazard ang right taillight ba ganyan, tabi, Sir Brooks?
0: Pero, sige niyang preno po, sir. Kung may hiling ang tao, sige niyang preno. Garo tungka talaga.
1: Kasi kung ano yung tabi, Sir Brooks, kung itong napatulog na talagang maray, ano na yan? Dire-diretso na siya duman.
0: Dire-diretso
1: na sa hulog.
0: Siguro pinupugulan niya pa.
1: Oo. Kagma na ba? Kagma na ba area yan? Going to ano yan?
0: Going to ano yan.
1: Okay. Maray nga ni, naagyan ka itong patrol vehicle.
0: Yes po.
1: Oo.
0: Tapos ining nagbibideo, garo tagiling ninda, garo tungka talaga.
1: Tungka, oo.
0: Yan. So, pigpadarahan mo na po ning show cause order. So, eventually, maaraman ta talaga kung ano siya istorya ka yan.
1: Oo. Yan tabi, Sir Brooks, pang-aarog ka yan. Siyempre, napandarahan ta na. Naku ata si pang-aaron kang driver ka ni sa paagi kang ano, kang Philippine National Police o duman sa plate number kang bihikulo.
0: Both po. Actually, may plaka po dyan. Na
1: okay, oo.
0: So, yan, i-show ko sa din. As of now, naka-alarm po ang bihikulo. And then, si driver na, ano, na-suspend po, na-suspend siya for preventative. Iyan po, ulit-ulitong ko, bako pa po iyan ang penalty.
1: Penalty, okay.
0: Iyan pong sinasabing 90-day preventative suspension lang iyan. Para di siya makaproseso ng iba. Para di siya maka, halimbawa, ngaya, mapalan siya ng lisensya ngaya sa auto. Nag-viral siya, nagpag-ibo siya. So, mga iniiwasan ta.
1: Okay, oh.
0: So, yan ang mga iniiwasan ta. Yan mga preventative 90-day suspension. Para day na siya magmaneho. Day mo na siya magmaneho hanggat day natatapos ang investigasyon.
1: Diyan tabi, Sir Brooks, mga arog gaya. Siyempre, may 90 days ano siya,
0: suspension
1: kang paggamit kang lisensya, din siya makakapag-maneho. Now, after ka yan, halimbawa, paano nakumbinser nga si LTO na napaturog po kayo ngayon ko, tahaling ngayon ko sa arog kayo ni Puyat. Paano ang ano to? Kumbaga, okay, paano si lifting kang ano to, preventive suspension kapag kagasayang lisensya? After 90 days, ano ang pwede maging recommendation
0: pwedeng
1: kayo?
0: Pwedeng day siya after 90 days.
1: Okay.
0: Pwedeng prior to 90 days, magkaigwa na ng resolution.
1: Okay.
0: So, depende po yan. Pero
1: so, before 90 days, pwede magluwas ng resolution. Yes. Dahil ma-consume itong 90 days.
0: Pwede. Oo. Pwede.
1: Oo. So, based kung depende naman sa rason kung taano ta, dahil siya dapat tawan ng penalty, kang LTO, duman sa sa'yong pagmamaneho, depende sa rason niya.
0: Yes,
1: kung makumbinsir niya.
0: Depende.
1: Kung haling ako sa birthdayhan.
0: Siyempre, may po kitang, it's not, kumbaga ba ko siyang guilty until proven otherwise.
1: Oo.
0: So kaya puhan tamang giraray ko anon po ang
1: side. So usually iyan araw kayo ng proseso. Kaya pero may kita nakakahiling, may show cause order, may 90 day suspension. Yes. So minsan kaya tapos na kita duman eh. Pag nahiling sa dami na na-follow up, what's next after kaitong 90 days?
0: Actually po, katong last minister, Joe, nagluwas na ang central office kang mga desisyon. Igwan na po kitang pinahiriling dati.
1: So, okay.
0: Lang eh. Every now and then, nagluluwas po ang ano ang central office kung ano si mga desisyon.
1: Okay.
0: Ano,
1: and kadaklan?
0: Kadaklan, suspension, revocation. So, madepende sa gravity
1: sa po. Gravity,
0: kang violation na ginibo.
1: Alba ito kung may mga nagadan.
0: Yes.
1: So, talagang ano yan. Kung baga, parang garo non-negotiable na pabalik kong kapas sa pagmaneho. Kung ibubugtak mo na sa peligro ang mga nakakasabatan mo sa tinampo.
0: Yes po. Lalong-lalo na pati kung ang minamaneho mo pang publikong sasakyan.
1: Mas magabat-gabat yan.
0: May mga violation kita na mas magabat-gabat pag professional driver's license ka, mm-hmm, compared sa non-professional driver's license. Oh.
1: But ano to, but siguro pagiling naman, whether pampubliko or ano, yes, pero yes, pag safety ang pinag-uurulayan,
0: yes,
1: ayaon ka sa tinampo, inot, bako lang si safety mo, si lunad mo, si iba man.
0: Ba sa rabat mo.
1: Tayo, yes, baga tabi baga, yes, Sir Brooks dyan na sige ka manlikay, mm-hmm, sa tinampo na di ka ma-accidente. Di ka mabanggaan.
0: Oh. Dawa ano ngayang likay mo kung ang kasabat mo bakong tultol magmanay.
1: Correct, oo.
0: Yung manggiraray ang kahihinat na niya. Mm. So, we always have to be a defensive driver nga. Mm. Kung baga yan sinasabi. Igwa po na sinasabi sa mga driver. Although pangit dangugon,
1: mm-hmm,
0: pero saro po ni sa mga simbag sa exam.
1: Mm-hmm.
0: Ang number one po na dapat tandaan kang mga driver. Sa driving lang po ini.
1: Driving.
0: Sa driving lang
1: ini. Ano yun? Iyaw niya sa questionnaire.
0: Data po ini sa ibang bagay i-relate.
1: Oo.
0: Igo kayo naman sinasabing huwag ipilit ang karapatan.
1: Huwag ipilit ang karapatan. Mm-hmm. Okay.
0: Taano.
1: Oo.
0: For being a defensive driver. Taano. Mm-hmm. Tadi ay pwedeng pirito ng karapatan. Sabi yung tang motor ka.
1: Mm-hmm.
0: Nasa tama kang linya.
1: Tamang linya.
0: Kinakan kang truck ang linya mo.
1: Oo.
0: Ipipirit mo ba yan ang karapatan mo?
1: O ipipirit kang ipiton kang truck. So, tama, yeah, kang linya.
0: Tama kang linya.
1: Kinakan kang truck.
0: Nasa tama ka. Oh. Yan ang karapatan mo. Nasa tama ka.
1: Nasa ano ka? Nasa outer lane.
0: Kumbaga, sabatan ka mo.
1: Sabatan.
0: Tama ang linya mo.
1: Tama ang linya mo.
0: Si truck o minovertake mo niya.
1: Kinakan si linya mo.
0: Kinakan si linya mo.
1: Magilid ka o dahil.
0: Ipipirit mo ba ang karapatan mo?
1: Ah, okay.
0: Yan sa driving. Being a defensive driver, there are times na di mo man dapat pirming ipirit si, pwede mo man siyang i-report afterwards, oh, 'di ba? Yan ang mga pirmiming sinasabi. If kaya mong iwasan ang road crash, pwede man iwasan.
1: Mm-hmm.
0: Yan, saro yan sa exam, huwag ipilit ang karapatan.
1: Mm-hmm.
0: Sa driving lang
1: sa
0: po
1: driving
0: yan.
1: Yan. Sa harong,
0: tabaka, sa luwas kita magtururog yan. Mag-ipilit ang sa tuyang karapatan.
1: Iba yan, iba yan. Iba ang batas na...
0: Pero may kitang may duya na nakaabang
1: ngayon sa luwas ka. Iba ang nagpapatupad kang batas, iba ang ano do.
0: Yes.
1: Iba ang batas, iba ang nagpapatupad kang batas. So yan, Harold, pwedeng tandaan talaga yan.
0: Apo.
1: And siguro, bagay na, ano yan, bagay na, kumbaga, argumento na minsan... Hmm. Iyo ang nahiling ta usually sa tinampo,
0: mm-hmm,
1: kung taano ta ego ni mga altercation sa tinampo, ito mga road rage, mm-hmm, diba? Inobortikan ka.
0: Ego mo na to. Oh. Ang iba kayan ego na ang nagtatama.
1: Although tama ka man ngayon, pero pwede man bagang ano yan. Bako itong karapatan mo sa tinampo, pero itong ano to, being itong, kasi pag, ano ka, yes, pag hi-hat ka pero sa tinampo,
0: We must not take the law into our own hands.
1: Oo.
0: Oo. So, pwede naman pong...
1: Pwede mo i-report girare yan.
0: I-report arog yan, nasa-show cause.
1: Oo.
0: So, yan ang mga pwedeng... tapos, di napatunayan na sa law, siya i-revoke or i-suspend dito ang license.
1: Saka tayo, halimbawa ngayon, inobortikan ka, linamag mo pa.
0: Yan.
1: Yan
0: sa nag-cause. Data po pa, masakit po pati sa road crash na din kaaram kung sa, ano ang kahihinat na.
1: Correct, oo.
0: Di mo aram kung si... itong may ka-altercation ka, kung si kaatubang mo may kaput na
1: may badil. Oh, may armas. Oh.
0: May armas. Day mo aram, mainit man ang pamayo. So, pirmi day taram, ang lugi pareho, pirmi dyan pareho ka mo.
1: Mm-hmm.
0: Sa saro pong inaapod tang iyan mga road rage, ang lugi dyan pirmi ka mo. Taano, kaya ka nagko ang auto, kaya ka nagko ang bihikulo, ang purpose mo kayan, makaduman sa padudumanan mo sa oras na gusto mo.
1: Correct, oo.
0: So kung makiki-argumento ka, magkakaigwaning road rage, dai mo na, na-defeat mo na si purpose mo kung taano ta nagkuha kang bihigulo.
1: Correct.
0: Dai ka na nakaduman sa padudumanan mo sa oras na gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, pwede pang madiskwido ang pagbalik mo sa pamilya mo.
1: Mm-hmm.
0: May mga instances na araw kaya.
1: Oh.
0: So yan, kaya saludo man kita duman sa ibang mga videoon ta na lang kaya, i-report ta, may mga nangyayari po baga kaya. So yan, ang pasensya dapat pirming yaon sa pagiging driver. Pasensya talaga. Pag inovertigan kita, smile na lang. Actually, saro pa po yan sa mga questions sa exam ta. Ano ang gigibuhon mo pag inovertigan ka?
1: Lamagon mo. Ano ang dapat, Sir Brooks?
0: So pag inovertigan ka, magluway-luway ka na po, pa-overtake mo. Yan ang tama.
1: Oh, oh.
0: For being a defensive driver. Hindi, itong pag in-overtake ka, makaskas ka man.
1: Yan. Yan eh, sus. Ano yan? Ako, tabi, Sir Brooks, regular commuter ako.
0: Opo, opo.
1: Regular commuter ako. It's either bus or jeepney.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, kanto kaya, napoon po pa lang kay kito ang mga UV Express.
0: Yes po, yes po.
1: Kag napoon pa lang yung UV Express, anggot ini mga nasa bus, yan, biyahe kang Legazpi. Pag pasirin kang Legazpi, pag nag-overtake ang UV Express, DMP, tinatawan na nilinya kang mga bus. So, siyempre, si, nababawasan sila kayo ng pasahero. Pero kung dyan, dadain naman. Bako nang arog kayo ang sitwasyon. So, usually, arog talaga yan ang buwan. Pag nag-overtake, hindi ka tatawan linya.
0: Yes.
1: Papalusutong ka, yes. Gipit ka na.
0: Yan ang, tapos makausa na po yan yung road crash.
1: Oo.
0: Kasi si kasabat, i-dain niya na aram kung masain siya,
1: mm-mm,
0: may kasabat siya, yun yan ang nagiging kausa kang road crash. So, pasensya saka kurtesiya, kumbaga.
1: Yun, yun ang ano to.
0: Kurtesiya sa tinampo.
1: Sa tinampo, oo.
0: Yan. Ang iba, kumbaga, pag nag-overtake ka, pati, dahin mo na nang gadhilingon ang driver.
1: Ah.
0: Ang iba kaya, nag-overtake, nakamotor, hihilingon pa si driver. Pero kumbaga, ay, maluyahon ka man.
1: Lo, tapos bigla,
0: bumumbahanin
1: ka dikit, ano to. Kung sa video, okay pa lang tabi, Sir Bo. Saram ko tayo, garo may hilig ka. Ikaw, may rule man ba ganyan sa mga nagkakaranta sa video, okay? Kung kinanta mo na, hindi mo na pagkantahon. Tayo nang pupunan kang ano to. Tapos pagiling kang score,
0: Mas patibay ngayon.
1: Garo sa motor, arog kaya. Pag nag-overtake, hindi mo na salingo yun, garo. Diba?
0: Masakit. Si mga tul-tul na video kaya lang kita nagdodoroman.
1: Ganyan kaya, dahil ang gaya, may kanya-kanya ng sadiring ano to. Pwede na ka nang bumakaling sadiri mong...
0: Dawa, YouTube.
1: Pwede na pamparelax-relax
0: sana. Sana.
1: So, arog pala yan kaya. So, basic ano?
0: Yes,
1: basic
0: po.
1: Lang yes, ang po. Ano to, pero... Pag dai mo siya pig seryoso, dai mo siya pinag pag dai mo siya aram, iko ni mga ano to, may mga kumbaga may epekto kung ika nagda-drive. Halimbawa, siyempre baga, kung motor, kadakulan ko niyan. Dai ko aram kung taunta kadakulo ng motor ko niyan. Pag nag ano to, medyo harani pati ang paka ano to, paka overtake. O sa saling hihilong ka pa.
0: Tapos ikakat ka bigla.
1: Biglang mabalyo. So, iyan. Sa may observation kang LTO, minsan, iyan sinakaka-trigger kang mga ano to. Kang mga road crash. I mean, itong altercation, road crash, itong lamagan sa dinambo. Iyan, mga araw kayo ng mga behavior. So, sa example lang, tabi, Sir Brooks, bako lang itong ano to. Pati behavior, pinag-ano to. Kumbaga may part na kang sa exam kang para ituklo sa mga driver. Paano ka mag-behave sa tinampo sa road driver?
0: Part po kang theoretical driving course actually. Piglig tutukdo ang stress management.
1: Ayun. Anger management, kabali ba? Yeah, kabali. O stress management lang?
0: Pag stress ka, kabali na naanggot ka.
1: Kung ang package na pala niya, yes, package na. Oo.
0: So kabali po yan actually sa mga pig-tutukdo sa theoretical driving course. Kasi I myself nag-instructor
1: ka
0: din po ako,
1: talaga,
0: sa theoretical driving course.
1: Oo.
0: Saro po yan, itong stress management.
1: Stress management.
0: Saro sa mga pigaano ta. Sa for prevention po ng road rage. Saka may nagkakapira duman example na pinapahiling kami na ano ang nagiging resulta kang road rage. Nagkakapira na po kayo nangyari sa Pilipinas, nagpuon sa road rage, nagtapos sa fatalities.
1: Saka ano lang, nagpuon sa tinampo, natapos bako na sa tinampo.
0: Yes.
1: Laging kumbaga naging personal na,
0: yes,
1: si Iwal.
0: Oo.
1: So bako na lang nagpuon sa tinampo si diskusyon ninda, it's mayo na sa tinampo pero sinda pa ang nag-iiwal. Pero being an instructor tabi sa mga theoretical driving course sabi Sir Brooks.
0: Yes po.
1: Ano yan? Usually may mga question ng participants. Ano at least 1 2 3 na mga usual question pag nag- Siyempre, pag nag-lecture ka, two-way process pa niya. Ako mahapot.
0: Yes.
1: Usually, anong pinag-query ka mga nagpa-participar sa mga, siyempre, sa mga hobby niyan, igaw mga daipa?
0: Yes. Ang usual na nagkakabrigla, Sinda, na ang sa motor palanda, duwa lang ang pwede.
1: Duwa lang?
0: Driver and passenger. Sa batas po, iyo lang yan ang pwede.
1: Iyo lang yan.
0: Dahi ka mo pwede magtulong.
1: Hindi, pwede
0: magtulong. Magtulong na po ka mo nakasakay sa motor, it's already considered as excess passenger.
1: O yan, habal-habal.
0: Definitely, bawal po.
1: Bawal.
0: Tadi ita po, pwedeng ikayod ang motorsiklo.
1: Okay. legally wise and technically wise, di pwede sinda as a mode of transportation. Yes. So sinda, pinagkukonsider lang sinda siguro. Aram ko kay Kenser Brooks, kung mayong linya ang sa ibong barangay, ang padudumanan mo, mayo pa ning day pa nang kumbaga mayo pa ning mode of transportation talaga pero may consideration
0: pero legally speaking
1: day manggararay
0: day manggararay
1: oo saka igwa ko diyan hiling Sir Brooks pinagbabyahe ninda halimbawa 25 pesos ngay ang kada pasahero di tulo pero ni 75 na 75 si itong ano to nasa tangke na naka ano to nakatukaw
0: makukompromise na po kayan si tultol na pagmamaneho ng driver. Iyon yan ang kada sa tuya pong penalidad, ang kada fines, penalties na ginigiributa kung ano man po. Ang rason po kayan bako lang basta-basta kami makadako. Ang rason kyan is para man giraray sa road safety. Araw
1: so,
0: kyan.
1: Beyond ano to? Sinahili lang kaya?
0: Sinahili na nila ay paldo.
1: Oh, apigiling da itong sa inda na ano to pero itong corrective.
0: Yes, kung ano talaga tano ta ginibo iyan. Oo. Tano ta nagkaigo ang arog kaya na pagbabawal. Arog yan, sabi mo po nga ni po, nakatukaw na sa
1: tangke. Oo.
0: Makukompromiso na si
1: balance.
0: Balance sa kasi ito mismong si range of motion, kumbaga, kang driver. So, yan po, nakukompromise na ang safety.
1: So, kaya ang motorcycle road, pig-design na dua, para, tama ito, sabi mo, comfortable ka.
0: Saka po, kung design talaga yan sa dua.
1: Dua
0: kasi
1: lang.
0: Kung hihilingon mo ang step nut pira, ang tungtungan.
1: Dua man lang.
0: Duman sa driver, saro sa likod. Mayo naman, saro pang tungtungan.
1: Sa bagay.
0: So, design talaga po dua. Ang motorcycle. Sa dua, sana. Oo. Driver and passenger. Bakong duwang pasahero. Duwa ang nakasakay.
1: Driver, sarong pasahero.
0: Yes, back ride. Driver, sarong pasahero, sarong back ride. So, iyo po yan ang...
1: It's aki, Sir Brooks.
0: Arog kang na-discuss ko, ulitong tanan naman, dahil permi po, hanggang
1: ngayon yung nanihingin kita.
0: Bawal po ang aki, generally speaking. Pero pwede lang po ang aki kung inot, may sadiring helmet. Pangadua, abot ang step nut, kanduwang bitis. Pangatulo, kaya niyang kuguson ang driver ning buo. Bako si bilbil sa nangkapot, bako si jacket sa nangkapot. Kaya niyang kuguson. So yan po, pag yaon iyan, tulong iyan, pwede po ang aki. So iyan po ang anota.
1: So dakulay makakasakay.
0: Yes, Republic Act po kayo ng Children's Safety on Motorcycle. Dapat po talaga na ma-meet iyan tulong standards na iyan. Kundi, hindi po makakapag pwede ang aki sa motorcycle. So yan, nagka-copyright yan usual na dakukta ang satuyang mga violators kang nakaaging balik eskwela. Actually, ang pagiging balik eskwela, bako lang sa pagpuroon yung eskwela.
1: All throughout yan. All throughout the school year, mayong school year.
0: Yes, dapat permitang na check katuwang man ang mga satuyang mga LGUs. And also, yan, aarog niya si Boss, RD Noreen, si
1: Natalie.
0: So, magiging ano na, with her background, but I think mas maayos na lang ang Sanaga. Yan po, most definitely sa Naga actually, kasi ako ang biyahe ko perming Naga to the office Pamplona, and then usual Legazpi. Disiplina talaga po sa sadiri, kang driver mismo. Nasa atubangang ka na kang no loading and unloading, minapundo ka dyan mismo sa atubangang no loading and unloading.
1: Lalo na kung mga pampasahero. Ano kayo tabi, Sir Brooks, ini, sigurado ko, nadawag mo naman ini, and baka na pag-ulayan na nino. Ang reklamo mo kang driver, ini makinig pasahero, kung sa'yo nagtuktok, kung sa'yo gusto magbaba, duman sa tungod.
0: At simbag ko po sa driver, ikaw po baga ang nagmamaniin.
1: Oo.
0: So, ikaw po ang ma-determine kung sa'yong gamapundo.
1: Pwede mong bagang ano tabi, Sir Brooks, ano?
0: Pwede mong explicaran.
1: Ini mga driver, pwede garong ano to, sinda maging ano to, siyempre, sinda ang nagkakapod kang, kung dahil mo man yan ipundo, man yan maginibo.
0: Saka pwede mong, nasa pag-explicar po yan sa tao. Sir, ma'am, bawal po hindi ng pundo, matitikitan po ako, dumang po kita sa isog-isog.
1: Pwede ano po, si mababa po, hindi sa may ano to, dumalang po kita sa may loading and unloading zone, 300 po ang ano to?
0: Dorodakula.
1: Actually, violation.
0: Pag may mga arog na kayo, kakibat ng fines and penalties.
1: Mm-hmm.
0: Diyan na ang nagkakaigwa ng takot.
1: Ano to ning, kung pinagbigyan mo si pasahero, pero sulo mong ano to, papaksa nun ang penalty kang driver kung ikang mag-violate sa arog kayo na ano to, arog kayo na mga sitwasyon. So, iyan ano to, tabi, Sir Brooks. So, arog kayo ng, itong sinasabi mong ano to, may mga penalties na pinagtatao. Pinagkukolekta, pinagbabayad sa LTO. Ano yan? Pundo na yung kang LTO o sa MP na dalagan pundong yan?
0: May iba. Ang arog yan, ang binabayadan tapos sa motor vehicle users charge and mga registro tapirmi. Actually, nadaretso yan sa treasury and then iyo po yan ang pundo ta sa DPWH ng pagpaayos ng mga tinapo.
1: Di ano ka mo? Garo collecting agency?
0: Pariyan pa yan sa motor vehicle users charge. Nadaretso yan dyan. Kaya pirmi kitang may funds for pampaayos.
1: Di ang dating pala, di dapat ano to, kung kamo ang taga-kolekta lang kamo. Tapos balik naman sa kaban kang gobyerno para si DPWH igwaning gagastuson. Pero ano, pag ganyan sa sunod, ano yan, tukarunda daw yan pag ano, sa masunindong ano to, pag-urulay.
0: May
1: hapot dyan.
0: Oo. Minsan, nahihiling mga kaakian, nagda-drive daw sa subdivision, maririkas. Actually, ini po para na rin sa mga magurang. Kung dahil ito papasubliw ng aki, taning motor, demo po yan magagawa.
1: Correct, oo.
0: So, ang disiplina na po, arog ang inutming na-discuss ni Sergio, ang disiplina, sir, well, na po yan sa magurang kung paano yung disiplina ng aking hindi. Kung tutugutan mo talaga yan, susugoon mo nga, yaon mo lang yung kita subdivision, ikana mo na ngayon magbakal ngayon. Yeah.
1: Saro pa yan
0: Saro yan. So, dapat, ito take into consideration din po ka mga magurang na mayo pang masyadong karaman ng aking hindi. Well, sa pag mamaneho. So, dapat po, kung pwede, data na mo po muna pag-drive. Taka iba pati yan. Ano? Kung mga excited pa.
1: Iyon ko lang sasabihin ko tabi sa imo, Sir Brooks. Sa arog kayo talagang ano to, itong ugmahon sinda, di may motor. Sa kansar pa nahiling ko dyan, di may motor, binakala na ng motor. Sabi nga kayo, pero dulos ba yun sa baka, dahil man ni totoo. Pag dahil mo nga ipadangat ang aki, mabakala ng motor. So, dahil mo rin totoo. Pero, kasi minsan, naging kausa kang aksidente, itong aki, may motor. Dahil lang gusto, dahil lang magparapasaway, o bilang regalo, binakala ni motor without any consideration. Ito mga proseso na makanood, dapat kang tamang pag-drive. Pero yan mga ano to, pag mo-modify ka mga motor na yan, siyempre nag-checkpoint ka mo tabi, ano, sir?
0: Yes, bro.
1: Ano
0: yes,
1: yan?
0: Bro.
1: Kabalin sa mga nahihiling na minsan may may mga modifications bagang ano to, ginigibo dyan.
0: May mga illegal modifications.
1: Itong hababaon na baga.
0: Yeah, pag-lower din ang road safety po, nagsasarag yan, nakasiko ng tol-tol. So, most definitely.
1: Parang talaga ng katal sa tinampo.
0: Sa inspection, may hiling taman po yan.
1: Ayan, usually yan mga araw kayo, hindi nag-aagin inspection.
0: Dapat po nag-aagin.
1: Pero minsan ang kadaklan, ito mga lowered ng maray, kasi kung kunde mo lang makakapasa rin din.
0: Usual po ang ginigibo ninda pag maparehistro, binabalik.
1: Ah,
0: tapos okay. Pag sarong taon sa 1 year na after ninda magparehistro, saka ibabalik naman sa. Tapos dali yun mo sa magali ning shocks. Kasi ibabalik mo na naman. So usual, nangyayari.
1: Sabay ka ko sa panganiban. Halos pigihiling ko kung makabaliw pa daw niya ako sa may relays pa siya sa may SM. Na ano na lang, garo, 1 inch na lang ang distance na duman sa baba. So yan pala may mga technique man ang mga nagmumotor na yan. Hindi man nakaka... Yan, hindi man rirong ka yan. Hindi man yan... Kumbaga, hindi man sikreto sa Indo. Naaro ka ng Stelinda.
0: Sa tinampo na lang, siguro po.
1: Sa tinampo na lang, nakakaalaman.
0: Ang ano na, nag... ang road safety, ang pagiging roadworthy bako ng day na na-achieve, dyan po, pwede itang hilingon. And then, arog yan mga marayo ng side mirror.
1: Ang side mirror, baga tabi, Sir Brooks, dapat baga digdi. Sa inutan, Ano tama nila ko yao na digdi sa Irarong.
0: Ang side mirror po pati baratohon malamag ang side mirror.
1: Oo.
0: 200 to 50.
1: Oo.
0: Pag nadakop kang mayong side mirror 5,000.
1: Oo. Tapos ang pati daka motor di mayong side mirror. Dai ko nya ko na intindi ko tabo din ng side mirror tangan mahi makiling tapos iaro ka ng
0: kamutan. Mas pugi da.
1: Ah, mas pugi da. O itong bitis, mas pugi itong maraya.
0: Ang iba nga ni ang tricycle, ang signal light bitis.
1: O bitis, o. Ay...
0: Yan ang pinagsasabi ko. May signal light po kitang dapat gamitin.
1: Mm-mm.
0: And then if ever man, emergency purposes, maraot ang satuyang signal light, kung padumang ka na sa paayosan, iba po kitang pigtutokdo na tamang hand signals na dapat din na gamitin.
1: Ah.
0: So yan ang permitang... anong oras na? Ayan. Pwede ko pang i-discuss ginaray so hand signal.
1: Oh, sila, mga nila. Okay, very, very quick.
0: Nagkakasarala ka yan.
1: Oo.
0: At sa satuyang hand signal, siyempre, pag sinabing wala, wala.
1: Oo.
0: Arugan, i-stretch mo ang wala mo.
1: I-extend mo.
0: I-extend mo ang wala mong kamot para magsabing mawala ka.
1: Oo.
0: Pag mapundo ka, ibababa mo.
1: Ah.
0: Iluluwas mo si wala, pero sa baba nakatuto. Ibig sabihin, mapundo ka.
1: Mapundo ka.
0: Okay. Hindi na kita nagkakariribong. Paano ngayon, sir, kung matuo?
1: Matuo. Siyempre, may sidecar.
0: Kung matuo. Ang iba, tuo nga, sir, di tuong kamot ang gagamitin.
1: Ah.
0: Iyon nga nang i-extend ko. Sala po iyan.
1: Mm.
0: Taano, ang tama po kay iyan, iluluwas mo ang wala, nakatutok, nakaangat.
1: Oo.
0: Iyan, ibig sabihin kay iyan, matuo ika.
1: Ah.
0: Pag sa taas,
1: araw ganin, nakaslant.
0: Opo. Ibig sabihin, matuo ika. Ini mawala, ini mapundo.
1: Ah. Okay.
0: Tano wala mang girare ang gamit ha. Dawa matuo kita.
1: Oh, syempre, oh.
0: Sa auto. Halimbawa ika nagda-drive ganing auto. Kung i-extend mo ang tuong kamot mo na nagda-drive ang auto, dai man po yan mahihiling.
1: Oo. Unless halaba ang tuo mo. Ibang ano. Halaba ang tuong kamot mo sa kasawala. Oo, abot ka duman sa may passenger side.
0: So, yan po. Sa motor man, pwede mo bang i-sell sa motor, tahiling? O sige, sabi yung tan sa motor. Hain po ang siling niya dorgang motor. Nasa tuo. So, pag hinali mo ang kamot mo,
1: slow down, maluya ka.
0: Itutulod mo na sa motor mo para magtuo ka.
1: Ayun.
0: So, yan po. Ang mga emergency instances lang po yan. If ever padumang ka na ngayon sa paayusan, napansin mo ngayon, iraot pala na ang signal light ko.
1: Oo.
0: Yan ang mga pwede tanggibuhon.
1: Oh. So, wala?
0: Wala. Pundo? Baba.
1: Pundo sa baba? Taas?
0: Tuo.
1: Matuo.
0: Yes. So, yan po. Yan po.
1: Ako, baski nakapinchit lang ako din, nakisingit lang ako din sa programang ini, pwede ko yun i-re-echo pag ano do. Paminsan-minsan, yes, pag may mga urulay-ulay. Ha? Importante yan.
0: Yes,
1: bakong bitis.
0: Yes po.
1: Kung kaino ibitis itaas, di bitis.
0: Mm-hmm.
1: Yung ta, kamot ang figura ni, kamot ang gamitin ta. Baba, extend, saka taas. O yan ang ano to, tatandaan ta.
0: Ang bitis na tama, nakitang pampreno.
1: Ay, yan ang ano yan. Pero kung kaino nung tanggalin ng bitis yun, pwede yan. Kasi, yan ang kadaklan dyan eh. Dakula ko na bagay na nakakanod kita ka mga basic pag-abot sa... road safety. Anything tabi, Sir Brooks? Iguan na lang kita ng 4 minutes. Baka iguan ka pang idadagdag dyan before we wrap up and we yes say po. Goodbye.
0: Yan. Ipagiramdum ko lang po, giraray, si extension po kan sa tuyang mga rehistro sa kasakalis si lisensya hanggang July 31 na lang. Si itong mga May and then June hanggang July 31 na lang po si extension. So, ulit-ulitong ko si mga maparehistro and then ma-renewing lisensya until July 31 na lang po kita. So, iyo po yan. Salamat po sa Gabus na naghinanyog and then nagdalan kay Bango si Sir Melvin na habo magpabisa na.
1: Hey!
0: Hubin pa.
1: Hubin pa. Pero anyway, na ano na. Pasiring na kita dyan. Sige tabi, sige Sir Brooks, sa sunod, sige ako na si Manager Ken, kaya ka muna manggrade ang makakaiba din sa LTO on the go. So parang ka makapag-iriba sa Lalo Technical, si 30 Verdeo, si Angelica Salcedo, si James Umbrinya. E bako si Sir Zar Byron Eseya, si Sir Brooks, kang LTO. Ako po si Melvin Machado, mabalos kang sa Edong Pagantabay.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc. tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
4: This program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
5: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-water dog. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Dog. Ako po si Miss Shayra Vanilla at kasama po natin ang nag-iisang water dog po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yuparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Dog. Tayo po mga ka-Water Dog ay napapakinggan po ngayon sa radio station na 105.5 FM o ang Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Kaya naman, sa lahat po ng tagapakinig po natin sa radyo, inaanyayahan po namin kayo na lakasan pa po ang volume o tunog po ng radyo nyo para po yung mga kasamaan po ninyo sa bahay o yung mga kapitbahay ninyo ay mapakinggan din po ang ating programa. O kaya naman, kung kayo po ay nasa trabaho ninyo ngayon, yung makasama din po ninyo dyan. Okay? Lakasan po yung volume ng radyo natin. Tayo rin po ay naka-live streaming sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Dog at sa Facebook page din po ng Asyentado sa Radyo. Kaya naman yung mga online viewers po natin dyan, kung maaari, paki-share naman po yung ating live program. Isang click lang naman po yan, okay? Paki-share po ng live program. At ngayong araw po mga ka-Water Dog, tayo naman po ay magkasama-sama para po mapakinggan po natin yung inyong mga katanungan pang kalusugan at yan po ay sasagutin po ni Water Dog maya-maya lamang. Okay? Kaya at this moment pa lamang po ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mga katanungan pang kalusugan. Huwag po kayong mahiya kasi lahat po ay welcome po dito po sa aming programa. Okay? At para po pala sa mga katanungan, sa lamang sa ating text line, so kaya po ilagay po sa comment section ng ating live program. Nakikita ko nga may mga bumabati na dito. Again, name and location din po, pakilagay din po ninyo, okay? Pero bago po nating bigyang daan yung mga katanungan pangkalusugan ninyo, ating pakinggan muna si Water Dog para po sa kanyang updates ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay, sa update natin sa araw na ito po. Ay gusto kong pag-usapan ang case ng dalawang mama. Ang isa po ay 73 years old at ang isa po ay 77 years old. Nung pumunta siya sa ating opisina, ang isang bagay po ay common dun sa kanilang dalawa. Okay? Meron pong nakasabit sa kanilang tagiliran ang isang bag na nangungalekta po ang kanilang ihi. So itong mamang ito, dalawa sila, nakakateter po sila kasi kung wala yung catheter, hindi po sila makakaihi sanhi ng paglaki ng kanilang prostate gland. Yung 73-year-old, ang ultrasound report ay nagsabi na ang kanyang prostate size is 93 grams, okay? Pagkatapos yung 77-year-old ay 37. Pero maliban dun sa malaki ang kanilang size ng prostate gland, ang nakakatakot pa dito ay yung sa 73-year-old ang kanya na prostate-specific antigen. Ito po yung isang indicator kung gano'ng katindi na ang condition ng kanyang prostate gland. Ang sa kanya, yung 73-year-old ay 10 ang kanyang PSA. Doon sa 77 naman

PR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radio, Guap.

0: wag na wag.
1: Yan ang tugtugan. Guwapito.
2: Radyo. Guwapito.
3: Mga kababayan,

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May bala.

0: Ortica at Supermarkets.
1: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo Guapito 105.5. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5
0: Rádio Guarapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Umadi, natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
4: Ay, madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
3: Ano ka naman, madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, madi?
4: Ayun, naman madi. Human ang gad ano, harus mayo ka ng gagastos.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Radio 105.5 Radio Guapito.

0: Iram kang tugtog. Kupito.
1: Radyo Guapito.
2: Bago! May bago!
3: Bago?
2: Oo, may bago!
3: Anong bago?
2: Bagong Best Cafe!
1: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
3: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: La la la la la.
7: Uy, madi. Natang mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
8: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech pro siya.
7: Ay, madi. Di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Bakit bagada-aduman?
8: Ano ka naman, madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa MCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko.
7: O diba, madi? Ay, ano daw niya ko nang inaaraman, madi? Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa MCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa MCF. Tapos, apat kaya malampalan?
8: Diba, madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
7: Halat daw mo na, madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa MCF.
9: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.

0: 37. Ngayon na po, ipabalik natin ang ball number 37 upang mapasama muli sa natin tinatanong po siya Manu Rolls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time, Emily.
1: Ready.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pandesal.
2: Biyernes na, mga ka-RG! Mapapa-thank you, Lord, ka na lang dahil sa sobrang pagod sa buong week. Nako, ito na hinihintay na pahinga ng ilan sa atin. Pero syempre, yung iba hanggang weekend pa yung work. Pero okay lang yan dahil sasamahan kayo ng 105.5 Radyo Gapito para ma-relax naman din kayo. Of course, alas stress na naman po. Ibig sabihin, programang Gina G kasama si Tina G na po ang inyong mapapakinggan. Kaya lakasan na ang inyong mga radyo at tumutok na sa ating programa. Of course, sabakan niyo din po ang ating pa-promo ngayong hapon. Kahapon, walang nanalo. Kaya bawi-bawi po ngayong Friday. Tapusin natin ng week nang masaya at energetic. Kahit nakakatamad dahil isang araw na lang. Pero sige, laban pa rin hanggang weekend. Kaya magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Sa ating mga avid listeners dyan sa Raga City People's Mall, sa People's Mart at sa mga Chuper na nagpapahinga ngayon pero nakabukas ang inyong mga radyo. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Kaya naman hatid po sa namin sa inyo ang musika ngayong hapon. Here's Rihanna with the song Don't Stop the Music. Only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. 105.5 Radyo Gapito pa rin po ang nasa background din nyo. At pinag-uusapan nga natin kanina, ano nga ba ang plano nyo ngayong weekend? Sabi ng iba, nako, meron silang date with their special someone. Nako, nakakilig naman. At yung iba, may family day. At yung iba naman, gala with friends, lalo na po ngayong weekend. Ang daming mga event dito sa Naga City. Of course, may mga artists tayong bibisita. We have KC Tandingan, Wish Boss, dito sa may Plaza Rizal. And of course, meron din tayong Soundwave dyan sa may UNC Sports Palace. We have Kel Pangilinan, Arthur Miguel. We also have Rob Daniel and Addy. Kaya talagang sulit na sulit ang ating weekend ngayon. Kaya naman, para sa mga fan ng music dyan ako, bumili na kayo ng ticket o kaya naman yung kay KC Tandingan, libreng-libre po yan. Of course, may mga performances din po yan galing sa mga local artists ng Bicol. Love Local, ika nga. Of course, happy listening kina Jamaica Angeles, kay Marniela Berido, at kay Maria Angela. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon dito sa ating programang Gina G kasama si Tina G. At para sa ating papromo ngayong hapon, ito na po ang kantang huhulaan ninyo. At kung alam niyo po ang sagot, you can call us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. And speaking of music, nandito pa rin ang 105.5 RGFM para magkatid sa inyo ng mga upbeat music para mabuhayin kayo ngayong Biyernes. Dahil saktong-sakto mamaya uwian na naman, pahinga ng ating mga estudyante at pahinga din sa trabaho ng ilan sa atin. Here's Meghan Trainor with a song No, only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 47 minutes para sa ating programang Gina G kasama si Tina G. Of course, magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Happy listening kina

Janaila Basales, kay Laika de los Santos, kay Brian San Antonio, at kay Jane Palaypayon. Maraming maraming salamat po sa pag-antabay nyo sa ating programa. Continuation na nung ating mga plano ngayong weekend. Sabi ng iba dito, nako, maglalaba daw sila buong maghapon. Nako, napadami naman ang labahan sa buong week. At yung iba naman, a-attend sa mga event natin bukas. Wish bus dyan kay Casey Tandingan. And Soundwave dyan sa may UNC Sports Palace. Kaya ingat-ingat po ha sa mga may plano bukas, may date kasama ang mga loved ones, o family day man po yan. At para sa ating pa-promo ngayong hapon, you can call us on 0956-1708-212. Kung alam nyo po ang sagot sa ating katang pinapahulaan ngayon. Easy 200 pesos po ang inyong matatanggap galing sa Radyo Guapito. At habang hinihintay natin ang ating lucky winner ngayon Thursday, here's James Reid and Aline Lustre with a song No Erase. Kasama pa rin si Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Kuapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 21 minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. At natapos na nga po ang ating programang G na G kasama si Tina G. Kaya maraming salamat po sa nagantabay ng ating programa. At nakasurvive na naman tayo ng isang linggo. Kaya naman, ingat-ingat po sa mga uuwi ngayong hapon ha, sa mga estudyante dyan. At sa mga galing work, pahinga na naman po tayo. And of course, bukas yung mga plano nyo ha, ingat-ingat din po sa mga pupunta dyan sa UNC Sports Palace, sa May Plaza dahil marami na naman ang tao. Again, this is Tina G. Magkita-kita po muli tayo sa Lunes mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Happy weekend, mga ko-RG!

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
0: Afternoon Rock. Busy sedan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radio Guagua.

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

NCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radio Gua Pito. Radio Gua.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Di natak mari-mari ang aldaw mo. Nagbakar kanta ka pati ay. Siyempre, nanaka-enroll na si Nonoy ko ning senior high sa NCL. Ara mo kaya madi si Aki ko. Gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
3: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
2: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga ning kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko.
3: O diba madi?
2: Ay, ano ka? Raman madi!
3: Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson.
2: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF.
3: Tapos, abot kaya malampalan?
2: Di ba madi? Mapapakanta ka lang talaga baga!
3: Halat daw mo na madi!
2: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nyato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante de online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. Imani

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Time everything.
3: Ready.

0: 17. Ngayon po, ipabalik natin ang call number 17 upang mapasama muli sa natitirang resolution ng Metropolis na nasa ating receiving number para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready?
1: Ready.

0: your Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Radyo Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5. Radyo Guapito.
6: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Hiram kang tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

your Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kwapito.

Rádio Guarapito. Naga City's coolest radio. Radio Guarapito.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
2: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo? Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, ano tawa niya kung aman, Madi! Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kwa.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

Saga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
5: Sa

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. RG. Good night, hits.

0: pangalan na. Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic link.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Ang bango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naga City's coolest radio.
6: Cool 105.5.
1: Radio Guapito.
7: RG.
1: Good night hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Cidade Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras nyo nga na 8 minutos, magalis po ang alas 4 din pagkaga.
2: Asintado. Buena mano. Asintado. Buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena mano impormasyon. Amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano.
3: Hello, good morning. Marinaga po sa Indoga Boss. Ngunyan po aldaw ng Sabado na naman. Kita na naman magkakairibanan. On oras na inisagbod ng alas 5. Pero at yan, mayo po si Joel Solina. Kaya magpapadagos kita sa mga pagbabareta alas 5 sa gudang alas 6:30 ng pagkaga. Kumusta nga boss? Sa entero pong syudad din naga, sa probinsya ng Camarines Orasin, ng Tirong Kabikulan, unyan pong aldaw ng Sabado, Petsa 7, o Petsa 7 man. Iyo baga, Petsa 7. Aday, Petsa 4. Ang 7 pala, si July. Petsa 4 ka na July 2026. Diwat po kita mag-iribanan, as in mag-enjoy sana. Kaibanan ang sa tuyang mga presko mga bareta, ali po sa luwas, orog na ang sa tuyang market updates. Aramunta kung ano na ang update sa tuya po mga prime commodities, ali po dyan sa Naga City People's Mall. As in iba pa mga baretang lokal na maralaong unyan pong aldaw na Sabado. Petsa 4 kan bulan na July. And of course, sa mga nagdadaralan po sa satuyang live feed, kumusta po? Live kita ko niyan sa satuyang sa Facebook account kan Asintado sa Radyo. As in man, sa samuyang pong YouTube channel. Kumusta po ang lahat? Doon po sa mga inaabot po ng aming pong live feed. Sa iba't ibang panig po ng mundo, iba't ibang oras ngayon, pero po dito po sa lungsod ng Naga ay madaling araw. Ayan. Anumang oras, meron kayo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Diyan po sa may party ng UK na ubod ng init. Grabe na talaga ngunyan ang panahon ano, ang climate change. Dati-dati ang UK, ang United Kingdom, dahil man po nag-iinit ng araw kaya nakainit. And kuyan pa dyan, ang makamurumundo, ta sinda po, dahil man talaga tuod maggamit din mga air conditioning unit. Malipot nga ng lugar. Pero ngunyan, ta grabe na po ang sobrang init. Dakol po ang mga nadadanyaran duman sa partikan na United Kingdom. Kaya nagkaigwabaga duman din kuyan. Minsan nakahiling ako din nagkuyan. Nag-panic ang mga tao. Nag-aranggawan sa pagbakal ng ventilador saka kuyan ng air conditioning unit. Talaga naman ang pag-aaro po kayan ang heat wave. Dahil pwedeng mabuhay ang sarong tao na mayo pong air conditioning unit. Mayo kang paiiplian. Ibig sabihin, magluwas ka, maglaog ka, lalo nasa laog. Kagaro ka, nasa laog ka na oven. Yan na, experience ko yan kan ako po magtrabaho sa Middle East. Pero iba sa Middle East, at talaga duman, aram kang tao na may mga panahon, masalaban panahon kan kuyan dry season kan summer. Sa talagang duman, pagka summer, ang heat wave duman, ang kuyan po ang temperatura duman, uminaabot sa sobra sa 50 or more than 50 degrees centigrade. Kaya duman, dahil pwede ang mayo ng air conditioning unit. Ultimong salit na kwarto, dapat igwang air conditioning unit. Tamas kinabanggi ang heatwave grabe. Oh, arugin kayan. Eh duman, ang katarakan mga kuyan ang mga tao duman sa United Kingdom. Tadati, malipot na lugar yan. Dahil man nagkakaigwanin arong kayan sobrang init. Iyo po yan, ang kuyan. Iyon ang nagiging epekto ka na climate change. Dakol na mga pagbabago sa kinaban. Taan sa tuyang uson layer, medyo kuyan na parakit na ralabot na. Sinagpuprotekta sa to sa mga arong kayan ng gainitan. Sa arasasin panahon, ang heatwave na nasa to'y namamatayan, harasahas, yan po yung darapo yung climate change, na sa to'y yan pong uson, yan sa to'y yung nagpuprotekta sa to'y yung layer, ozone layer, kuya na, barakbak na, parapa na. Kaya yun na yan. May bareta kita kasuod man na sa may party dyan kan Isabela. Ang mga parauma nagpupuo na po na magtrabaho po pa sa alas 12 din kamatangaan. Kaila kaipuan na ta kinakaipuan matapos hinda bago magsirang anal daw. Tanaday na ninda kaya mag-uma sa pagka-aldaw. Kagrabe ang init. Yun na po yan ang nagiging epekto kang kuyan na climate change. Yan mga bagay na yan, dahil tayong kontrolado, yan po natural disaster. So, ang ginigibon, mga tao po ang nag-a-adjust. Pero kung sa tuyang uukuron, sisay man ang gano'n magkasalan ka na tanagkaigwa po ng climate change. Mga tao man giraray. Inot na inot ang population. Pangadawa, kung ano-ano po ng mga nagkukuryana, yan mga pabrika, kung ano-ano, mga basura. Yan ang nagiging kausa po kan kunta na igukitang climate change. Anyway, good morning po sa satuya mga paradalan. Sa gabos na magkakinanyo sa sign na po mga radio sets, kita pa magkakairibanan. Ini po si Jess Valle sa karang po ni Ed Bandol na sa inyo pong regular na nakakaibanan. At yan, sa tuyang paabutan din mga pataratarahan sa tuya po mga paradalan na nagsisira-sirip ng unyan dyan po sa tuya pong Facebook account kan asintado sa radyo.

0: Sa mga nagsiselebrar kasi ng kumpleaños mo dyan, Petsa 4 po kan July, happy birthday po sa Indoga Boss. Sana maging enjoy lang po ninduan sa inyong birthday. Chill lang kita, mas kita ko lang mga problema. Ano? Tango nyan ang satoya pong nasyon, dahil mo maintindihan. Intirong baralintong mo nyan ang satoya pong nasyon, orog na po duman sa nasyonal. Sa Senado, dahil mo maintindihan kung ano na ang mga nangyayari. Dahil magkaintindihan ang satoyan pong mga kuyan, mga servidor na dapat. Iyong nangangataman sa satoya pong mga kuyan, mga kaiman mo ang Pilipino. Pero sinda-sinda mismo nag-iiriwal, dahil mo maintindihan. Sa maabot na Lunes, nagdadangadang na po ang impeachment trial ng satuya pong Vice President Sara Duterte. Kaya da ko lang nag-aabang kung ano ang mag-iyari kaya. Tabayan ng tabuyan at yan mga tugang sa maabot pong Lunes. Petsa, anong yan, 4, petsa 6, impeachment trial. Oy at yan, brown out. Hindi pa, saro pa rin problema. Ata nang isnit na. Puputulon ka pa rin kuryente. Mayo kita pong kuryente sa nagdakulang partikan Sudaninaga. Alas 6:30 ning pagkaaga at yan sa kundang alas 6:30 man din na pagkabanggi. Ano? 12 oras na mayo po nin kuryente. Swerte na sanal kung mapakaray nin amay-amay ini na baka lamang dahil man po abuto nin 12 oras ang satuya pong power interruption. Ini pong power interruption na inihali po sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ngunyan pong July 4, alas 6:30 nin pagkaaga, sakot alas 6:30 nin pagkabanggid. 12 oras ang activity ng gigibon po. Iyo po ang preventive and corrective maintenance sa Naga Substation and along the transmission lines. At yan po yung announce ko sa indo ang mga apektadong lugar. Medyo daradakula pong party kanso na ni Naga. Kahit mga nakaaging Sabado, igwama na ginibong araw ka ini. Duman po sa samuyang lugar, apektado. Kaya mayo kaming kuryente. Pero dahil managabot din 12 oras. Mga alas 5 din hapon, nagkaigwa naman po ng kuryente. Sana man araw man kaya na tiyan. Kami man dahil naman apektado at tiyan. Mayo naman po dyan sa may partikan San Felipe. Ay, 18 minutos. Pagalis po ang alas 4 nin pag-aaga.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa Market Update.
2: Asintado Live Report.
0: Punto na, kwalang todan sa tuwing Market Update. Sali sa luwas, si kaibanan niya to, si Roy Ranugo. Roy, good morning. Roy.
3: 1, 2, 3.
0: Oh, yeah. Okay, 4, 5, 6.
3: Good morning. Good morning. Kapitong Jess Marina Pagkaga, Parinaga sa tuwing mga parentabay. Kan panahon magluwas ka dyan sa uma nin mga alas 12 day mamateo ng init.
0: Ay, iyo. Mapresko ano? Pangani. Dyan baga nagpapaayahayan mga tao kahit to sa mga sirungkan mga kuyan, mga kahoy, kakahoyan.
3: Ngunyan, naong kangan sa banwa, pag nagluwas ka, dahil ka makatagal.
0: Mapulot.
3: Ay matindihan. Kaya
0: yun na yun ang inaapot na heat wave ka to. Mayo man magahiri heat wave na yan.
3: Mahiling mo pati dyan sa kon medyo hararayo. Mahiling mo nagpipitik-pitik ang kuyan eh.
0: Ulay mo kuyan, ibang ambon.
3: Dai, pero itong kuyan baga, pero itong aalon-alon ang init dyan sa
0: yung gayo, kuyan. Sa tinampo.
3: Sa tinampo, saka sa mga perang lugar.
0: Pag harayo ka, ulay mo, may kuyan, may tubig ang tinampo.
3: Mm-hmm.
0: Pero pag rani mo, may man pala tubig. Yan pala yan, yun ay si heat wave na nahiling mo.
3: Lalo na sumago, ay kuyan sug. Sugma, ano, sa talagang mayo nin nagpahiling si, sabi kayan, si Panganoron. Mas maray, alam mo, ining pag nagtatahob ang Panganoron sa saldang, iyo ang namamating grabing init pag naglarani.
0: Grabe ang arasahas.
3: Oo, grabe ang arasahas.
0: Lalo na pag nag-uran-uran in kadikit, tapos mainit.
3: Iyo, alisngaw.
0: Alisngaw.
3: Ano? Gibunikan ko yan. Maayo ng disiplina ang tao talaga.
0: Iyo baga, karapayan ko yan. Apon digdi, apon duman, apon maski sa inin na basura.
3: Saka mga official na mismo kan gobyerno, yung mga pasaway.
0: Ano pa?
3: Na dapat iyo sinda na mag-proteher kan mga natural resources sa mga kabukidan. Ano ba? Kuyan, iyo pang nagtutugot. Sige na nga, puto na rin ngayong dakulaw na kahoy. May permit naman nga. yung magaan ko yan, ano, yung dangugta dyan sa mga kabukidan, maayo na nin mga dalakulang kahoy.
0: Yung taara mo, kaya nag-gagradanan ang sa to yung mga politiko pagka panamin eleksyon. Yun na yan ang mga kuyan hinda, mga paagin hinda para makabawi kan sa inyong mga gastos. Maski ano-ano na sanaan pinagigribo. Nagbe-bensin da sa mga kuyan, sa mga lay, sa mga batas kan sa tuyang nasyon. Kumbaga, sindaan lawmakers, sindaan pa ang mga lawbreakers.
3: Ayun. Kailaklan.
0: Paagi para makabawi.
3: Kailaklan kaya dyan sa mga puwirang lugar, ano ba, pinagtatakot-takot naman kan kuyan, kan mga opisyal. Dahil ako magpala kuyan, magpala re-rebook ha, ta kami na nga bahala. O, magaman mo ang sarong lugar sa sarong kuyan na, sa sarong tao na natituluhan na.
0: yung gayo.
3: Kaya medyo talagang
0: malata ining baretang landgraming di sa Camarinesor nakaabot na bagang Bulacan. Na-inbeltoan sarong politiko di sa Kamsor na iyo man ang pangaral pigga kukurahaw duman sa Bulacan.
3: Saka hirak man kan ko ano, mga 60 anyos nang nag-iistar.
0: Ano pa?
3: Nakukuasa na kan kuyan. Sabi kay padalian, Jesus Marisip. Grabe man ano, ang sabi ngayon kayan, Diyos na ang bahala. Siya na ang nakakaaram kayan. Pero digdi sa kuyan ano sa tuya sa probinsya ni Camarinesor. Sabi nga ni Ken, daw may karikit na problema. Dagos-dagos mangirarayan kuyan ano an pagkabuhay kan sa tuyang mga namamanuan. Pero ang difícil lang araw ko niyan na kaipuhan ta an kuyan an bagas paroy si iba na bala ta may pa nakakauruma ano dapat ngunyan kuya na July ngunyan dahil na nagpupuo na magtarok
0: kada anong na bulan ang pag-ani ano
3: kada ikatulo tulong bulan
0: kada ikatulo so dapat nakaduwang ani na ngunyan
3: dapat nagpaani na
0: ngunyan dapat nagtatarok na
3: nagtatrabaho na kan uma. Si ibang mga may water source, si ibang may mga irrigation, nagpupuna ano ba mapatarok na pero itong nag-aasa sa tubig uran, sa mga mayo ni irrigation ay masakit pa dahil pa makauruma sila. Ta kuyan pa alang pa an uma ta gasino naman an kuyan ano an uran
0: ang makasuya kayan ta haloy-haloy mong pigahalat an uran mabuyo man ang mag-uran
3: lagduon
0: man.
3: Oo.
0: Hindi ka manggiraray makatrabaho, taba man.
3: Yun hali ang sinasabi.
0: Hindi mo na maintindihan mo niyan ang panahon.
3: Uran na dapat sambulan, pigubulo sa na sarong aldaw.
0: Sarong aldaw. Araw mo niyan, no? Igo baga nagdadangadang na super tight ng makuyan. Nagdadangadang sa sato yung Philippine Area of Responsibility.
3: Igo kuyan baga, nahiling ako sa... Nahiling ako sa nakaila ako sa Facebook na duman sa ibang lugar ay talagang kuyanin ang bagyo sad-sad mga sabi nga kan signal number 4 ano.
0: Iyo taan kusan ko yan, ang bugso kan ko yan, kan duros kay ni garo inaabot ni halos 300 kilometers per hour.
3: 310, 320.
0: Iyo ang bugso.
3: Grabing sad-sad talaga ang kuyan niya ang mga atop ay mayo nin pusog talagang talagang pinagdadara ang kuyan ano ang mga atop bueno maski sa kuyan maski sa water mga water district problema lungon yan si pagbaba kan level kan tubig sa mga pikukuanan din ng source si pinag source nin si source nin dakat tubig nakuya na nagtiga na
0: yo diyan baga sa may kuyan may bareta ko diyan sa may party kan magaraw garo problemadong mo
3: oh, Kalabanga ano Kalabanga talagang
0: iyo man ang Kalabanga
3: kuya na tigako ni manager Jun Tolentino na talagang kuya na sinda nin tiga na dapat igwa ng backup na pasap ano digdi sa may inutan ta itong duman sa bukid kan isarog sa parte kan isarog pigi hiling-hiling ni nagaro dayon na matagal kun maglawig pa an init kan panahon bawagan sa tuyang market report o naman na si si kuya ano GM John Tolentino.
0: Sige daw.
4: Iwa problema mo yan ang papanahon talagang iniang tagal eh, ining kahabagaton, panahon kahabagaton. Talagang ang katuyang mga spring source o nag-aalang yan. Lamat iyan po June hanggang September. Ang gabos ng mga spring sources, nagbababa ang mga yield, ang mga deep well, nagbababa ang ano, groundwater table. Nag-aaral lang yan. Kaya daw ang nakakailingitan ng ano, pagkuran. Still, panahon talaga ng kabagato, nag-aalang talaga sa tuyang ano, mga spring sources. Ang makapagpa-makaskas ka rin, makapagpa-ano, makapagpa-balik ang groundwater table sa kasi mga yield kang ano, pang spring sources, madagdagan ang uran. Pag nakaaral ng alabar, kakigwan ng low pressure, nag-uuran, ako lang tabang yan. At least ba, replenish itong mga nagkakawar ng tubig si Araro during the summer season. Ayan, naka-experience na kaya itong ganyan yung talagang ano, pagduyak ang tubig. Sa Kalabanga, lalo na sa part kang ano, Santa Cruz, Kipayo, sa Purwang Santa Cruz, Kipayo, nagluluyang tubig doon. And pagkal daw ngayon, mayroon tubig doon, hala ko sa Ronaldo doon. Pero hinihinig din ano, ganyan nga ng bulan na mapagibok na rin sa rong madalian ng sarong pumping station dyan sa Zone 2 Santa Cruz Calabanga sa may Manggahan. And nakuha na yung mga data, geo-resistive survey na hiling na may makusog na tubig sa Eraro and may magayunak ano, level of confined aquifer sa Eraro. Kaya medyo magayun yan, magayun ang indication na takong tubig yan dyan.
5: Kasi palawig ang summit sa lamon yan, ano po preparation ka ng kawad?
4: Iyon ka niya, nakahiling nga kami dyan ng sa room potential na area na dapat lagyan dulo sa pumping station. Yun yung definitely sa magigawa niyong ano, El Nino itong Super El Nino. At least naka-ready na kita tuman. In 3 months, may nagdari naman another siguro mga 20.
3: So, yan. Kuya ano, paliwanag ni GM John Tolentino. Kuya lang yan, mati na ang pagkawala na yung tubig. Urog na dyan sa Santa Cruz, Kipayo. Talagang totalmente mayo na din bulos ano nagkakaigwa lang matanga pero digdi sa may portion kan kasentruan makusog pa ang bulos sa kadyan sa may ano kapatid gani barangay Binanuan ng Pequeño and Grande makusog ang bulos kan tubig ta yung gayo ang kanyan ano sabi kan inaagihan kan pinaka-source kan tubig inumon dyan sa Banuan kan Calabanga. Pero digdi sa kuyan, sa uy, marina aga mo na ki June Tripul dyan sa Kalabanga, kikagawad Bukeho, Buelya, nag-antabay sinda sa tuyang unyan. And siyempre, amay man nag-antabay perpermi si kuya ano si Andy Colombo, kuya nini dating empleyado kan DPWH nag-retire na, tapos nag-kuya na sana pribado. May mga may kuya ano may karikit na nerenegosyo. Aral na nag-antabay sa Asintado sa radyo sa kadigdi sa merkado publiko ki ano ni digdi sa siraan ay sa karnihan ki Chulari Bilwang ano nag-antabay ang radyo niya naka tutok sa RGFM saka ki Mr. and Mrs. Prisco Malaluan ang daing patud na parantabay kang RGFM sa Lucky Star Trading. Bueno, digdi sa kuyan, sa mga presyo kan sila iyo mga ganaray, dahil nagbabagoan mga presyoan ining kuyan ano, may ang kuyan ngunyan, medyo mahal-mahal ining sa dagat na mga sira. Ang abo inaabot nin ang presyo niya to 40 and

0: 180 ang sarong kilo, tapos ini niya yan mas dakol ang pusit may 200 man depende sa klase sa kaining sibubog igwang sibubog na ang presyo 160 to 180 ang sarong kilo. Ang tilapia 170 ang sarong kilo, igwang 140 ang sarong kilo kan tilapia. So ayan ang sato yung informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado live report.
2: Just mabalos kan sa imong report as in market update sa Halipoki, Roy Ranoco. Nagdara sa tuya sa oras na 34 minutos. Magalis po ang alas 4 ng pagkaga. Sa pagpapadagos kan sa tuya ang programa, kita mga buwalta at yan. Pagalis lang po ni nagkapirang pagirumdom.
1: Radyo Guapito.
3: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
4: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
5: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
4: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
7: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
8: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
9: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: An oras na kunyan mga tugang 39 minutos makalis po ang alas 4 in pagkaaga. Padagoskan sa ito yung programa ni po ang Asintado Buena Mano.
0: Asintado Buena Mano.
1: Digli po sa 105.5 RGFM, ini po ang Asintado sa radyo. Oy, antes ka na sa ito yung pagpaabot din good morning sa ito yung mga paradalan sa live. Iguana na naman kitang ko yan. So bago nga sabi ko sa Indo, i-announce ko kung rin mga apektadang lugar ka na brownout ko niya na aldaw. Pero antes ka yan, iguana naman pong bagong power interruption. Pero bako man hindi sa siyudad ni Naga. Sa July 9, aldaw po nin Biyernes, alas 8:30 man sa kundang alas 5 nin pagkahapon. Medyo harahalaba man ini. Kuyan, pitong oras may kabanga. Oh, pitong oras may kabanga. Sa maabot pong Sabado, July 9, 2026, ini po ali po sa Kasureco 2. Bako po ini sa NGCP. And kuyan, apektadong lugar, itong pigbabarita kasubago ni Roy na maananganing tubig. Ma-brown out pa sa maabot pong Biyernes, July 9. Oh, magdamog po sa mga taga-Puro, Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarinesur. Kaya mag-tipon-tipon na po kamunin ko yan. Din tubig sa kakuryente. Pati kuryente, tipuno na nindo ta magagigwa po nin alos pito may kabagang oras na brownout dyan sa Indo. Sa maabot pong Biyernes, July 9, 2026. Puro Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarinesur. Ang aktibidades po, iyo po ang distribution pole replacement and distribution line construction, primary and secondary, clearing of obstruction in the distribution power line corridors, as in po cluster metering. Kaya magkagigwa po nin pito, may kabangang oras na brown out po dyan sa Puro Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarinesur. July 9, 2026, aldaw po nin Biyernes, alas 8:30 sa kunang alas 5 nin hapon. Ayan ha, in-announce na po na medyo advance yan. Tangan yung mga pagpreparaan sa ito yung mga kaimanwa dyan sa Puro Santa Cruz, Kipayo, Calabanga, Camarinesur. Nasabang nga ni Roy Kasubago, problemado na sa tubig, magkakaiba pa, kakaigwa pa nin halos pito may kabangang oras na brown out. Bueno, kumusta ito po? Ano sa ito yung mga Caribbean? Ano nyan? Nagdadalan po sa ito yung Facebook account. Hello kay Imelda Depositario Okia, maray na pagkaaga po Sir Jess Valle. Shoutout po kami ni San Agustin Pili. Perming nakatutok sa Asintado News Naga, Radyo Guapito. Salamat po Ma'am Imelda. Si Christian Cuela Panganiban, maray na aga po from Olongapo. Uy, aray yun, alang Olongapo. Randy Malaya Andales, good morning po, watching from San Agustin, Iriga City. Yan mga taga Iriga, maray naramrag po kaninyong amin. Alen Sagala, good morning Jess from Santa Rosa, Laguna. Thank you very much po Sir Alen sa wala po ninyong puknat na pagiginig at pag-antabay po dito sa aming mga palatuntunan sa Radyo Guapito. And also kay Baran Manyato, si Jimmy Paha Gabarda, good morning po Sir. Ruth Verdadero, good morning Bicolandia, watching from from Moscow. O, ini ang masarayo. Moscow, Russia. Kumusta po ang panahon dyan? Aram ko kapag sinabing Russia, dyan ay isang napakalamig na lugar dyan. Russia. Kumusta po? Pakibalitaan nyo naman po kami ng climate dyan. Baka apektado na rin po ng climate change ang Russia. Baka nagkakaroon na rin ng heatwave. Pero nung mga panahon, alam ko dyan sa Russia, talagang whole year round, malamig. Wena Rakay Dotan, good morning po, Sir Jess. Good morning, ma'am po. Ma'am Wena, thank you very much kan sa inyo pong paghinanyog. Si Maribik Puyo Kabasi Francisco, watching from Sampaloc, Gainza. Kumusta po ang mga taga kababayan na ato dyan sa Gainsa, Camarines Sur? Hanggang sa puro-puro kan Gainsa. Lusot na yan hanggang ano yan, hanggang Pamplona. And of course, Ramon Molina Moredo. Good morning, Sir Jess. Watching from Sampaloc, Gainsa pa rin. Sa mga taga Sampaloc, Gainsa. Hindi naabot ko na ining Sampaloc, Gainsa na. Medyo harharayo man ini. Aparte ka na Gainsa, Camarines Sur. Hindi ko nga ni na aram na igwapa pala ng lugar na araw kaya. Karayo dyan sa Gainsa. Pero naabot ko na ang purukan Gainsa. Lusot na abot duman sa kuyan, sa Pamplona. Hali kami Pamplona, naglusot ka dahil kami piglusotan, pigluwasan ng Gainsa. Luwas na dyan sa may Mabulo. Alex Bustamante, good morning po. Nag-aantabay din po sa poblasyon, Salvacion, Bula, Camarines Sur. Ayan, sa mga taga-Bula. Good morning man po sa Indo Gabos. Leo David Escar, good morning po. Shout out po kay Inday na naglihis siya sa to. Salamat po. Sa na Inday. Inday Badiday. Charmaine Estrella, good morning po Sir Jess, watching from Malbong, Gainsa. Nakulong kita mga parayanan nyo dyan sa Mala, sa ano no. Sa manibaybang barangay kan Gainsa, Camarines Sur. Mabalos po kasi ito pong pagtutok sa mga programa din po sa Asintado sa Radyo RGFM sa mga kababayan niya to dyan sa Gainsa, Camarines Sur. Lucy Abad Castro, good morning po Bicolandia, Marina Agaman po dyan sa barangay Ta'nag Limanan, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ini talaga mainit ini dyan. Middle East. Dahil nakita mga ngalas kung talagang mainit po dyan sa parte kan Jeddah, Saudi Arabia. Araw kayo mga bulan, July, August, September. Ayan kasagsagan ng init dyan. Talagang pag sinabi mong init, mapapawaw ka. Mapapabilib ka sa init kan panahon dyan po sa Middle East. Ano? Normal yan, normal yan. Dahil kita mga ngalas, ta Middle East yan. Palibot yan ng disyerto. Pero pagka sinabing UK, pag sinabing Russia na nag-iinit, yan talaga masasabi niya ito na iba na ang dalagan kan sa tuya pong kinab-an. Merly Dacillo, El Carte Beldad, good morning Sir Jess. Shout out man po sa agom ko, si Boy Amay Perming nakaantabay sa Asintado sa radyo. Maraming salamat po. Ma'am Merly Dacillo, El Carte Beldad. Ibaran man niya ito, si Zinaida Rivero Salazar Sanyosa. Good morning, Sir Jess. Watching from San Agustin, Pili, Camarines Sur. Marinaga po sa mga taga-Pili. And of course, Jocelyn De Los Reyes Baldovino. Marahay na aga po sa Gabos, sa mga nagdadangog na, orog na sa mga taga-Zone 1, Del Rosario, Naga City. Parayo man po ang mga, ano ni... Parayo man po ang mga mara dai man po magdagos bagyo ta si Paroy nakatubo na po. Ayan. Sana man po dai man po magdagos ang bagyo. Ayan, madagos yan pero ipangajita na dai po maglandfall arin man sa kadagaan kan Pilipinas. Pero po, basado sa mga report, garo pigkukuyang kanay, pigtutumbok po ang northern part kan Pilipinas, duman sa north. Kung kahit itong mga ilingon mo, kuyan pa ini, epekto pa ini kan kuyan, climate change. Kahit ito pong panahon, marumduman nindo ang bagyo, pero may tinutumbok ang Bicol region. Maagi mo dyan sa may part kan, kuyan, sa may part kan Kabisayaan. Sa may party kan Leyte, tapos tutumbukon ang Bicol region. Arog po kayan an kuyan kayto an tumbukan mga bagyo kan mga panahon. Pero ngunya na maraman nindo, maririsa po nindo na an kuyan ngunya na ang kadaklan kan mga bagyo nagtutugpa po dito sa Pilipinas. Pero may naantumbukan, northern party kan kuyan, kan sa tuya pong nasyon. sa may party po kan Isabela, yan mga party kan Batanes. Duwa na sa puro, sa payo na po kan sa tuyang mapa. Yan, party po yan, sarong epekto ka na climate change. Bako nang normal, maski pag maski bagyo ribong na mga ray kung sa inamaduman. Pero out po man lugod na ini pong super typo na ini na nagdadangadang sa satuya. Dahil naman po magtugpa sa arin man sa kadagaan kan sa tuya pong nasyon. Sana mag-recorida na ini. Maglihis na, mag-kuya na, mag-iba na po nin ano. Matunaw na sana dyan sa kuya sa kadagatan. Sabi ni Ma'am Jocelyn De Los Reyes Baldovino, good morning everyone. And also Edita Perua, good morning. Kaibanan man yato, ang saro sa mga nakakamati nin sobrang init. Heat wave dyan po sa UK, sa London. Lauren Santa Maria, good morning sa imo. Happy weekend sa Agabusda. Sabi ni Lauren, ano dyan, mainit pa dyan sa UK, sa London. Cecilia Navarra, good morning from Taguig City. Good morning po. Ibanan man niya ito, Salvi Verano. Good morning, Sir Jess. Shout out sa gabos sa mga teachers. Kan Kamarinisur. Nayaon po sa Naga Regent Hotel. Uy, anong ginigibo nito dyan? Para sa apat na aldaw na seminar para sa revised curriculum. Ay maaraman tatulos yan kung ano po ang iriribisa sa mga curriculum kan sa tuyang mga akian, kan sa tuyang mga estudyante. Para makapaghanda man sa tuyang mga estudyante ng maralaog mo niyan pong bagong semester. Ano na naman daw ang iririvise sa curriculum kan sa tuya pong Department of Education. Ano po ini, sa DepEd po ini o sa CHED? Ezekiel Munoz, good morning po. Kaibanan man niya to, Lucy Abad Castro, maray na aga watching from Jeddah. Maray na aga po dyan sa Barangay Ta'nag. Yan. Mga taga-Barangay Ta'nag daa sa Limana. Si Pando Tandog. Good morning po, watching from San Vicente, Calabanga, Camarinesur. Good morning po sa mga taga San Vicente daa, Calabanga, Aliki, Pando, Tandog. Rosa Revilla, good morning po from Palestina, Pili, Camarinesur. Diba naman niya ito, Lilet Dizon Roldan, good morning. Si Tess Martillian Romulo, good morning from Ragay, Camarinesur po. As far as Ragay, Camarinesur, kita po nakakaabot dyan. Maray na aga po sa mga kababayan niya to sa ano yan, District 1 na probinsya ng Camarinesur, dyan po sa Ragay. Jimmy Isaac Orlina, good morning. Elizabeth Kennedy, Ma'am Elizabeth, sayang dahil kita nagkahilingan kan ika magpuli. Ano po niya, ang kapatid di sa kuyan, sa Kabikulan? O buminalik ka na naman sa US of A? Si Ma'am Elizabeth Kennedy. Diyan sa, dahil ko aram kunya, inseng mo niya. Pero permiinining niya o na duman sa United States of America, sa Las Vegas. Tama, ano? Ma'am Elizabeth, kung dahil ko nakakasala, Las Vegas. Roel Crisolo. Tama, Crisolo. Roel Crisolo. Good morning, Sir Jess. Watching from San Francisco, California. Crisolo family. Salamat po. Ang sa inyo pong pangantabay, Sir Roel Crisolo. Halit dyan sa Crisolo family of San Francisco, California. Becky Dolong, good morning, everyone. And Rosa Revilla. Ako po si Rosa Revilla from Palestina. Haloy naman po akong nagdadagog sa imo. Good morning po. Ayan. Good morning, Ma'am Rosa Revilla. 7 minutos antes pong mag-alas 5 rin pagkaaga. Diyan pong alas 5, mabalta ako. Kaibahan ko po si Rick Margibara sa para ipaabot sa indoon mga press kong mga bareta ngayon pong aldaw na Sabado.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Ang tamang oras mo dyan, alas 5:10 nin pagkaaga.
2: Asintado Bareta Saturday Edition. Aramon ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal. Mga live reports, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal. Baretang sports as in iba pa. Digdisa, Asintado Bareta Saturday Edition.
1: Lewat mga tugang, Diyos maray na aga po sa hindi ko po sa ponsa oras ini sa kunang alas 6:30 ng pag-aaga sa mong ingatod at mga preskong bareta nasyonal, mga baretang lokal, asin man balitang sports. Mga kaibanan niya ito sa pagbabareta.
3: Ako po ang sa inyong lingkod, Rick Mar Guevara.
1: Primero sa headlines, kasito yung mga bareta nasyonal. Mga patakaran kan drug war ni Duterte pwedeng magamit giraray kan mga kapulisan.
3: Iba to pang headlines nasyonal, 1,500 na estudyante sa Taguig, binipisyaryo kan libreng college entrance exam review.
1: Mga igot daang pag-aandam, kinakaipungan sa huma kan grabing El Nino. Na pwede sir na magdulot nin tag-alang as in pagbaha sa Bicol Region.
3: Department of Education na daitutugutan na makapag-enroll ang mga estudyanteng naggigibo ning bomb threat o joke.
1: Sa iba pang mga headlines kasi ang Bareta Nasyonal pig-suspender na kan an operasyon kan chip. Na-invelto sa viral video kung sa'yin na nahulog ang pasayro sa tinampo. Suspendi na kan LTFRB.
3: Iba pang headlines nasyonal, sobra sa 36 na toneladang mga basura nahakot sa duwang aldaw na rally kan na Iglesia ni Cristo sa EDSA.
1: Philippine National Police, andam-naman daang magresibikan warrant arrest kung magluwas ini laban kay Senador Marcoleta.
3: Senator Rafi Tulfo, pinapahanap na ang pulis na nag-viral sa video kan Iglesia ni Cristo rally.
1: Entrastando, nakatagla naman na punan sa Lunes, Julio 6, an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Baha asin landslide, na-record duman sa Soksarjen.
1: Sa iba pang bareta nasyonal, House Prosecution handa nang ilatag ang enot na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Ibata pang headlines nasyonal, Representative Yamsuan, pinagtutulod ang sarong emergency medical services system sa bilog na nasyon.
1: Ngunyan man sa headlines, kansatuyang mga bareta sa lado lokal, mga residente sa Magararao apektado kan haros sa duwang simanang maluyahon na supply gikan sa MNWD.
3: Mayor Maribic Solano Canpili, Camarines Sur, isinimbag ang naging pahayag ni punong barangay Jojo Toscano kan barangay Kadlan.
1: Mas mahigot pang road clearing sa siyudad ni Naga. Mga illegal na pagpaparada tututukan kan NCPO as in mga barangay.
3: Congressman Arnie Fuentebella, may tuyaw makaliis magbutwa ang isyu manungod sa pagpupuon kan District Hospital sa Goa, Camarines Sur.
1: Baretang lokal pa man giraray garbage trap sa creek. Epektibong pangangga kontrabaha, Sentro Naga nangangapudan sa publiko na pundohuna ang pag-aaponin mga basura.
3: Dagdag pang headlines sa lokal, LTO Bicol nagpaluwas na ninyo Shoko's order sa driver kansarong SUV nagaroon ng alalaso sa tao kan tinampo sa Banuaan in Ocampo.
1: Viral na reklamo, marikas na aksyon, basurang nagpatos sa sementeryo sa Magaraw, tulos man na piglinigan, makalihis na mag-aninin na matinding mga pagbabatikos.
3: Vice Mayor Oji Astor kan si Pocot, pinahimutikan ang baretang naglipat na siya sa kampo kan mga Villa Fuerte.

Oras niya to, 15 minutos, makalis po ang alas 5 din pag-aaga. Ngunyan po sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, inutuntaan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal.

0: Salado Nasyonal nagtaonin patanin ang sarong grupo para na sa mga karapatan kan mga namamanwaan na astangunyan. Epektibo pa man girara ang mga polisiya asin direktibang piggamit sa kampanya kontra sa illegal na droga. Kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaya posible pa man inilisubot ang magamit sa mga operasyon kan mga kapulisan. Sigun sa grupo, bako sana ang mga personalidad ang dapat natutukan, kundi ang mga polisiya mismo na nagtutugot sa agresibong operasyon kontra sa ilegal na droga. Ang sa indang paglaom, ripason asin bagon ang mga initanganing malikayan, posibleng pangaabuso sa kapangyarihan asin maprotektahan ang diretsos kan mga sibilyan. Siring paman sarong siring pakan grupo sarong ni nagduduman na mga kaso na may koneksyon sa madugong kumpanya kontra droga. Importante na masiguro na ang mga presenting operasyon kan mga law enforcement agency iyo ang nakabase sa due process asin pagrespeto sa diretsos kan mga namamanwaan. Sa ngunyan, mayo pang opisyal na pahayag ang Philippine National Police bilang kasimbagan sa nasambit ng patanid. Padagos man ang pangapudan kan grupo sa gobyerno, naari pasuhon ang mga presenting mga panundon sa mga anti-drug campaign, tanganing masiguro ang transparency, accountability, asin man pagsayuma sa mga balaod kaini.
1: Sa iba ta pang baretang nasyonal, kinakarkulong na sa 1,500 incoming grade 12 student ang nagsairarom sa libreng college entrance exam review sa irarom kang academic competency and college entry support system kan pamalaan o kan LGU duman sa Taguig. Pinagalunsar ang 10 simanang programa kan Mayo 23 sa pakikipagtabangan kan Taguig City University asin Department of Education na Taguig asin man kan Pateros. Pinagibo ang review kada Sabado hanggang sa Hulyo 25 na nagsasaklaw sa subject na English, Mathematics, Science, Filipino Social Science, Analytical Reasoning asin man General Information. Pinag-usigun sa syudad, tulos man na napano ang 1,500 slots na programa na nagpapahiling na halangkaw na interes kan mga estudyante sa libreng paghahanda para sa college entrance examination. Sinabi ni Mayor Lani Cayetano na obheto kan access na matauanin mas mahusay o mas magayon na paghahanda asin pantay na pagkakataon ng mga kabataan o kan mga kahubenan duman sa Taguig na makalaog sa indang target ng mga universidad. Piging kiminarmahan ni Mayor Lani ang mga participants na i-take advantage ang nabanggit na oportunidad. Pinasalamatan man kan alkalde ang pamunuan kan Taguig City University, DepEd Taguig, asin man Pateros, ninhuli sa indang padagos na partnership sa pagpapautob kang nabanggit na programa.
0: Dugang pang mga bareta sa Lado Nasyonal, bako sa nang grabing tag-alang ang kinakaipuan na pag-andaman kan mga residente sa Bicol. Ninuli sa pigalalauman na kuyan, makusugo na El Nino, epekto kan El Nino, kundi maging ang posibilidad kan mga makukusog na paguran. Ang pagbasa nagkaperang parsikan riyon, inibasado sa report kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang mas grabing El Nino, pwede sir na magdulot ni na pabago-bagong kondisyon kan panahon. Maski na nga ni piglalaoma na mababa volume kan uran sa dakol na mga lugar, pwede man na magkaigwanin na matinding pag-uran sa mga haralipot na panahon na posibleng magdulot ni na pagbaasin na paggaragasa kan mga kadagaan. Sa mga nainot na pag-aadal kan mga eksperto, kabilang ang Bicol sa mga riyon na pwede sir na maka-experyensya nin mga salit-salit na mga grabing tag-alang asin mga kusog na pagbulos din uran. Dahil yan, tanganin maging mas langkaw ang huma sa sektor kan agrikultura, infrastruktura asin man kabuhayan kan mga namamanwaan. Nin huli ka inipig sabihan man kan mga lokal na gobyerno, ang mga parauma asin mga residente, na paurugon pa ang pag-aandam kabilang ang pagtitipid sa supply kan tubig, paglilinig nin mga bubulusan nin tubig, asin pagsunod sa mga abiso kan pag-asa asin mga lokal na disaster risk reduction offices. Panagos man na minomonitor ka na pag-asa at pag-uswag kan ang pag-dakula kan El Nino, asin piglalao man na magluluwas pa nin mga panibagong climate advisories. Tanganin matawanin na magkakanigong patanid ang publiko sa mga posibleng epekto kaini sa mga masurunod na bulan. 21 minutos, magalis po ang alas 5 nin pag-aaga. Igwa kitang report ali sa luwas. Bagong municipal administrator kan Kalabanga, magiging katabang daakan mayor sa mga pag-resolver kan problema kan banwaan.
2: Asintado, live report.
0: Sa detalyes niya ang si Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Salo sa magiging katabang sa pag-resolver kan mga problema kan banwaan ni Kalabanga ang bagong magtukaw na municipal administrator sa persona ni Mr. John Insila. Sigun kay Mr. John Insila, ang pungsyon kan municipal administrator mag-develop kan mga plano na ikakarahay kan mga taga-Kalabanga ang mga planong ipipresentar sa alkalde pag pinag-aprobaran mas lalong maray ang sarong plano ni Mr. John Insila matawan lugar ang mga nagtitirtikapo o mga nagtitios na mga taga-Kalabanga asin ma-prepararan ang mga paabuton na mga kalaminad sa banwaan ni Kalabanga kompletuhon man ang gamit kan mga nasa disaster maging aware ang lambang saro sa mga namamunuan kan Kalabanga ang pagbago kang klima kay puhan na mapaghandaan.
4: Ako lang actually naugma ako na nagkaigwang oportunidad na araw kan na may tiwala sa tuya si Mayor Philip Dumalasa. Alagad, kung ilingon ta ang other side, medyo nakulang responsibilidad. Dahil ang sarong municipal administrator, yun ang inatasan base sa local government code na yung mag-develop ng plano, kung anong mga plano yan, para sa karahayan kang banwaan na pwedeng i-implementar. Pag inaproban ng mayor, iyo ang i-implementar. So ang sa to ang ihilingon, itong mga plano na pinakaipuhan din sa banwaan para maging sustainable, maging mawara or mabawasan ang pagtios or ang kadipisilan ng mga tao. So gustong sabihin, ma-promote base sa mga programa, ma-promote itong productivity ng banwaan.
3: Parte kan bahayag ni Mr. John Insila ang bagong administrator kan banwaan ni Kalabanga Kamarinisura. Para sa Asintado News, Roy Ranuco, Deputy.
2: Asintado, live report.
0: Oras ngunyan, 24 minutos, magalis ang narsinko din pag-aaga.
1: Sa dagdag tapang baretang nasyonal, nagpagiramdom ang Department of Education na nadaip tutugutan na makapag-enroll sa masunod na school year ang mga estudyanteng naggigibo ning BAM threat o maski na BAM joke. Sigun sa DepEd, kabali ini sa third level offense ang pinakahalangkaw na level kan pagbalgar. Ninhuli, ta nagdadala ini ng panic na aabala ang klase asin po pwedeng mag-abot sa kasong kriminal. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na dai maskino arin dapat ituring na suba o ang o bakong suba ang BAM threat. Mapanganib ang prank asin fake news, ninhulitan nala namumugtak sa huma ang kaligtasan kan mga estudyante asin naapektuhan man ang sa indeng pag-iiskwela. Sa erarum kan DepEd Order number 006 Series of 2026 ang enot na pagbalgar ang marisulta sa non-readmission kung sain matatapos ang estudyante o matatapos man kang estudyante ang presenting school year, alagad dai na siya makapag-i-enroll pa sa masunod na taon asin i-refer na ini sa magkakanigong ahensya sa ikaduang pagbalgar man ang umaabot ini sa tulos na execution upang haluyan o pagtanggal sa eskwelahan. Mientras tanto, ang pagpapalakop ng fake news o prank ang nagdadara ng kariribungan sa eskwelahan, asin na pinagsasabing minor offense, asin man may magkakanigong padusa, depende sa dakulkan pagbalgar. Pinagpaluwas kang DepEd ang pagirumdum, makalis na maglakop ang fake news, manungod sa subuot pambabadil sa bagong Silangan High School sa Quezon City, asin nagdara ng panic sa mga magurang, asin man mga estudyante. Nagluluwas na investigasyon na sarong makusog na ribok, hali isa katayad na construction site ang napag-araman na putok nin na upag o napagkamalan na putok nin baril, mientras na panagos na pinagtutukoy kan mga awtoridad ang pinaghalian man kang nasambit na fake messages.
0: Mientras tanto, nagsuspindi na rin 30 years ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa operasyon kansarong pampasayrong jeep matapos na mag-viral ang video kaya ni Ponsay nahulog as in naglitong-litong sa tinampuan sa rumpasayrong mientras na nagaandar pa ang sinambit ng lulunadan. Sigon sa LTFRB, dahil pwedeng baliwala on ang kapiligrohan sa buhay kan mga pasayro. Ninhuli kay ni nag-issue sindan in preventive suspension sa prangkisa kan nasambit ng jeep. Mientras tantong panagos ang investigasyon sa nasambit ng insidente. Base sa nag-viral na video, nagkabaralhog sa tinampo ang pasahero matapos na magmaneobra ang jeep mientras na habang nagrereklamo man ang ibang mga lunad kay na pano-pano ang nasambit ng jeep kan mahulog ang sinambit ng pasahero. Nagresulta ini sa pag-iimbestigar kan mga otoridad asin agarang aksyon laban sa operator asin man driver. Nagpaandam man ang LTFRB o nagpa-girumdum ang LTFRB sa gabos sa mga driver asin operator kan pampublikong lunadan na perming inuton ang siguridad kan ng mga pasayro. Sinabi kan ahensya na ang mga mapapatunayan na naglapas sa mga regulasyon pwedeng mahatulan nin mga multa, suspensyon o hasta sa kanselasyon kan prangkisa depende sa resulta kan investigasyon. 28 minutos makalis ang alas 5 nin pagkaaga. Pation niya to ang sa tuya mga parainan nyog sa radyo asin sa Facebook account kan Asintado sa Radyo. Iguaman po sa YouTube channel asin iba pa mga platform sa social media. Good morning kay Emma Rivera. Maray na aga po sa gabos. Kay Flor Dicena, Cecil Larga Vlog. Maray na aga po sa Indugabos. Asin sa 59 niya itong paradalan sa Facebook.
1: Maray na pagkaagaman kay Sir Ruel Crisolo na nag-comment man digdi sa Asintado News page. Ma'am Imelda Orquia, Christian Panganiban, Randy Andales, siring man ni Sir Alin Sagala, pati naman si Jimmy Gabarda, siring man ni Ma'am Ruth Verdadero, and sa nagdadalan man sa YouTube channel, marhay na pag-aaga po.
0: Oras niya ito, 29 minutos, makalis analisin ko rin pag-aaga, mabueltaan sa ito yung programa pagkalis ni Kapirang Pagrumdo.
2: Radyo Guapito.
5: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
6: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
7: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
8: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
9: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
8: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
7: Ay, ano ka naman, Nonoy? kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
8: Huh? You done, Nene?
9: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdig, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
10: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
8: Di madumana ako.
9: Masaim ka na, Nonoy.
8: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
11: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
12: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917

0: sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Ang tamang oras ng kunyan, 37 minutos, magalis po na alas 5 din pagkaaga. Ngunyan sa pagpapadagos kan sa tuyong mga bareta sa lado nasyonal. Ipinaapod na kan Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Tangani ng magatubang sa formal na pagbubukas kan pagdangog alas 2 nin hapon sa session hall kan Senado. Pwede siyang magatindir nin personal o sa paagikan sa iyang mga legal counsel basado sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Base man sa schedule na pinaluwas kan Senado, gigibon muna ang pagdangog kada Lunes hanggang Miyerkules bago ang State of the Nation Address o SONA kan Presidente. Makaliis man kan SONA, pagkatas kan SONA, ililipat ang pagdangog sa Martes hanggang Huwebes. Kasabay ka ini, nagsagibumanin all member caucus ang mga senador tangan inan plansaon ang mga pag-ahandang teknikal asin man magiging bulus kan impeachment proceedings. Saro sa mga isyong pig-tutukar, iyon na kung si Isay, ang maserving presiding officer kan impeachment court. Padagos pa man ang paghahanda sa laog kan Senado kon sa ina pig-papakaray ang session hall asin piglatag ang mga kagamitan kan media para sa maiwasan ang coverage kan inaabangan na pagdangog. Naatubangon niyan si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of power.

0: Public Trust, bribery, as in iba pa ang subuot, mga haralangkaw na mga krimen. Mientras tanto, piglalaoman na magiging sentro ka na atensyon ka na mga namamanwaan ang pagbubukas ka ng impeachment trial sa Lunes na pigtuturing na saro sa mga pinaka-importanting legal as in pampolitikang isyo sa nasyon ngunya na taon.
1: Sa iba na pang baretang nasyonal, maabot sa sobra sa 36 na toneladang mga basura ang nakolekta kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Makalihis ang duwang aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo sa Kalabaan kan EDSA White Plains Avenue sa Quezon City. Sigun sa MMDA, nag-abot sa 36.5 tonelada nin mga basura ang nahakot kan sa indang mga tauhan sa isinagibong clean up operations kasunod kan pagtitipon kan Hunyo 30 asin na Hulyo 1, 2026. Padagos man ang paglilinig sa lugar, kabali ang kabali sa pigpapakaray kan upigaayos ang mga concrete barrier, paghahali sa mga debris, asin man paghakot ka mga natatadang basura, tanganing maibalik ang kaayusan asin masyerto ang kaligtasan ka mga motorista, asin man mga pedestrian. Mientras tanto, inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang ikatulong aldaw king ninrally kan Webes, makalis na bawian kan lokal na gobyerno kan Quezon City ang permit para sa pagtitipon sa White Plains Avenue. Sigun sa record kan mga autoridad, sobra sa 15,000 katao ang nag-atindir sa enot na aldaw kang rally. Mientras na kinakarkuluman na namaabot sa 3,500 ang nakisumaro sa ikaduang aldaw kang nabanggit na rally.
0: Sa iba pa niya itong bareta sa lado nasyonal, preparado na ang House Prosecution Panel na iatubang ang sa indang pinakaidot na testigo sa pagbubukas kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa pitsa sa iskan bulan na presente. Sigon ki House Prosecutor asin Batangas Representative Jinky Loistro, kumpleto na ang paghahanda kan prosecution team, kabilang ang presentasyon kan mga testigo, mga dokumento at sinipapang ebidensyang magsisirbing pundasyon kan sa indang kaso laban sa Vice Presidente. Sinabi niya na katuyuhan na nindang maipailing tulos-tulos sa inot na aldaw kan pagnangog ang gabat kan sa indang mga aligasyon. Sinabi man ni Loistro na ang sa indang testigo ang magsisirbing importanteng pagpupuon sa paglatag kan prosecution kan sa indang ebidensya. Maski na nga ni Daipa pigpasa sa publiko ang pagkakabisto kay ni, pigsiguro man niya na handa na, preparado na ang testigo na magtestigo sa tubangan kang impeachment court. Batay sa nainot na paglalatag ni House Prosecutors, sobra sa 30 ang mga testigo ang nakatalaan na iatubang sa kabilugan kan sinambit ng pagdangog. Kabilang digdi ang mga opisyal kan gobyerno, resource persons, as in iba pa mga direktang may kaaraman sa mga isyong nakapalaman sa articles of impeachment. Kabilang ang isyo kan confidential funds, as in iba pa ang aligasyon na pigaatubang kan Vice Presidente. Mientras tanto, sinabi man kan prosecution panel na piggigilid mo na nindaan pagsusumitik kan komento sa nagkapirang mga isyong may kinaraman sa pre-trial order. Tanganing malikayan ang anuman pagkakaabala asin masiguro na madagos ang pagbubukas kan impeachment trial sigon sa pigtalaan na schedule kayo. Sa lado man kan depensa ni Vice President Sara Duterte, pigpahayag nindang handa man sidang atubangon ang pagdangog asin posible man na mag-atubang sa mga surprise witnesses bilang party kan sa indang depensa sa Senado. Padagos man na nakatutok ang publiko sa makasaysayan na impeachment trial na ini, napiglalao man na magiging saro sa pinaka-importanting isyong pampolitika sa nasyon ngunyan na taon.
1: Na pinagtutulod ni Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa Kamara ang pagpapakusog nin sarong unified as in standard o standardized emergency medical services system sa sa bilog na nasyon. Tanganing mapabilis ang asin mapakarhay ang tulos na tabang medikal sa mga emergency. Pinagsuna diyamsuan ang House Bill 9474 na may ubetong o ubeto kaninga magbugtag ni na pambansang pamantayan sa emergency response sin pakusugun man ang pag-training asin na profesionalismo kan mga medical first responder. Sigun Kiyam Suwan, importante ang maayos na EMSS. Ninhulita ini ang enot na linya kan pagtabang sa mga sakuna, aksidente, asin iba pang emergency na pupwedeng magligtas ng buhay bago pa man makaabot sa ospital. Tinawan doon man ni, o tinawan doon pa na ang koordinasyon kan ahensya, siring kan LGU, mga opisyal, asin emergency responders, asin man ang paggamit kang sarong emergency hotline 911 sa bilog na nasyon. Magkakaigwaman ang EMSS Council sa erarong kan DILG na matutok sa mga standards in sistemang operation. Mientras na ang Bureau of Fire Protection man ang magiging sekretaryat. Kaibanan man sa panukala ang paggibo ni plantilla o plantilla position para sa EMS personnel asin minimum standard para sa ambulansya asin emergency vehicles.
0: Antes kan pagpapadagos kan sa tuya mga bareta, ramon niya to an kamungsakan kan sa tuya yung panahon update sa nagdadangadang na sinasabing makusugda ang bagyo super typhoon na may international name na Bobby. Nasa linya ang pag-asa ni Gaspi sa pagi ni Melvin Almohela. Sir Melvin, good morning. Pag-asa, good morning.
2: Sa nga boss na taga-pakinig asin taga-subaybay ka nga Sintado FM. Tungon niya na sa Hulyo 4, 2026, sa noong Sabado ng Pankaga, ininang sa tuyang later sa pit sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Easterly sa yung ang paros na hali sa kirangang kalagatang Pasipiko ay nakapekto sa Luzon at sa Kabisayaan. Mantang kasabagong alas tres kang madaling araw, ang tropical cyclone na Siluascan, Philippine Area of Responsibility na may international name na Bobby na isa na pong super typhoon ay nasa distansyang 2,985 kilometers sirangang kang Eastern Visayas o nasa coordinates na 12.7 degrees north. 152.1 degrees is kaglay ang kusog na paros na abot sa 195 km per hour halani sa sentro at simpagbugsok ang paros na abot sa 240 km per hour. Mantang inigman po ay naghihiro pasi rin sa sulnopan sa rikas na 15 km per hour. Ang naturang bagyo ay maari man na maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na semana mga sa aldaw po ng mga Martes o Miyerkules po, asin ito po ay papangaran ng Bagyong Inday. At ito pong naturang bagyo ay inaasahan naman po na mababa man po ang posibilidad na magtama man sa namang kalupaan po nung sa tuyang nasyon. Asin ito po ay yung direction po nitong kinatahak ay patungo naman po ng Taiwan area.
0: Sir Melvin, Sir Melvin, Sir Melvin.
2: Hello po.
0: Dakol po kayan mga kaimanwa di sa Sudaninaga, mga Bicolano, and medyo nag-aadit super typhoon da po ini. Pero nabanggit mo po ko sa bago na medyo harayo man ang posibilidad na magtugpa may na ini sa arin man ang kadagaan di sa Pilipinas sa Sir Melvin.
2: Ito pong naturang bagyo po sa ating po, sir. Yung trajectory niya po o yung pinapatungo niya po is papunta po sa may bahagi po ng Taiwan area. Hindi po inaasahan na maglalandfall po ito sa anumang bahagi po ng kalupaan po sa Tuyang Nasyon. Pero hindi rin po inaalis po yung posibilidad na maaaring lumapit din po ito maglandfall.
0: Pero Sir Melvin, gaano ba kalaki ang bagyong itong si Inday, natatawaging Inday dito sa Pilipinas, gaano ba ito kalaki at gaano kalakas ang kanyang hanging daladala?
2: Opo, ito po, halos nasa anak na po yung lawak nito, nasa lagpas 800 km yung kanyang diameter, pero yung lakas niya po is 195 km malapit sa gitna at 240 naman yung gasto niya sa mga pagbusog po nito.
0: Meron po bang inaasahan kahit po hindi ito maglalandfall sa ating pong bansa, Meron po bang inaasahan na mga malalakas na pag-ulan?
2: Maaari rin pong magkaroon ng mga malakas na pag-ulan. Pero ito, mga malakas na pag-ulan na inaasahan po natin ay nasa kanlurang bahagi po ng ating bansa, kagaya po ng western section of Luzon and Visayas at sa Mindanao. Pero dito naman sa eastern section of Luzon, sa southern Luzon, dito po sa Bicol region, mga moderate to heavy rains. Pero may posibilidad din po na may mga pagbukso po ng ulan sa mga susunod na araw dahil naman po sa habagat na hatapin nitong naturang bagyo.
0: Okay. Maraming salamat po, Sir Melvin.
2: Salamat din po sa Sintag FM.
0: Ayan, thank you very much sa pag-asa ni Gaspi. Yan po ang sa tuwing update sa nagdadangadang na bagyo na po doon pong Bagyong Inday. Na sana naman po tama ang trajectory ka na bagyong ini na dahil na po matama sa satuya pong nasyon. Medyo daradakula, mahiwas po ang bagyong ini. As in, medyo makusog ang daradara ka ining durus. Mientras tanto, sa mga dagdag panyatong mga bareta sa bareta National Pamangiraray, preparado na subot ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na ipasunod ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta sa oras na ipalawas kan Sandigan Bayan katakod kan pigpa atubang kainin kasong plunder. Sigon sa PNP, nakapwesto na sa indang mga operatiba as in susunod din daan gabos ng mga legal na proseso sa pagpapasunod kan arima ng mga kasuguan kan hudikatura. Sinabi kan mga pulisya na Mayo subuot magiging special na pagtrato sa sisay man official kon gobyerno as in pagpapadanayon sa inda nindaan lay na mayong kinikilingan. Marumduman na enot ng sinabi kan PNP kan nakaaging simana na Mayo pa sindang nare-receiving official na warrant o direktiba laban kay Marcoleta. Alagad sa pinakauring pahayag, pigsiguro man kan CIDG na nakaprepara sindang maghiro sa oras na formal ng maelwas ang Kansandigan Bayan ang warrant of arrest sa lado man o sa panigman kan ni Senador Marcoleta na inot na niyang pinahayag na anda man siyang niyang atubangon ang mga kasong isasampa laban sa iya sa tamang proseso kan sa tuyang lay.
1: Sa dagdag tapang baretang nasyonal, panagos ang damage assessment kan Office of Civil Defense 12 sa mga lugar sa Region 12 na naapektuan kan makusog na pag-uuran na nagdara ni na flash flood as in landslide sa Usigon ki OCD 12 Information Officer Ann Santos na i-record ang pagbaha sa barangay Landan as in Maligo sa banwaan ni na Pulumulok, South Cotabato, kung sain nag-apaw ang tubig sa salog asin man sa mga kanal. Ninhuli kani, pirang pamilya ang pansamantalang ilikas sa evacuation centers. Mientras tanto, nakuha na ng video sa Alameda, Cotabato, ang pirang mga estudyante na ipigsakay sa damulag, tanganing makabalyo lang sa nagraragasang salog. May na-record man in landslide sa mga tukadun na parte kan na South Cotabato na naapektuhan kan pirang unaapektuhan ang pirang mga bihikulo asin mga pagrurugaring alagad may uma na i-record na naggaradan asin na grabing nagkairido. Panagos man ang monitoring kan OCD 12 sa kamugtakan kan panahon asin level kan tubig sa mga salog. Pinapagirumduman ang publiko na mag o pirming maging alerto likayan ang mga delikadong lugar asin magsunod sa abiso kan lokal na gobyerno para sa indang kaligtasan.
0: Antes kan sa tuyo mga pagirumdum asin mga barata lokal atyan. Good morning da sa imo Rickmar, sabi ni Lauren Santa Maria from UK. And also hello kay Beredico Leonor and Jeffrey Malenisa. Good morning sa inyo po. Salamat kan sa inyo pong pagantabay. 7 minutos antes po mag-alas 6 nin pag-aaga. At yan po sa pagpapadagos kan sa tuyo mga bareta. Mga baretang lokal naman.
1: Oras alas 5:53 nin pag-aaga. Bareta muna kita sa lado nin na
0: Tiyana yan.
1: Tiyana pala.
0: 6 minutos antes mag-alasaisin pag-aaga. Tiyan, mabalik kita sa ito yung mga bareta lokal. Pagkalis ni nagkapir ang pagirumdo.
3: Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Everson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
4: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
5: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
6: JLE's Driving Academy
5: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
7: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbanangat nato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
10: Tiyara na!
11: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
16: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: An oras na ngunyan, 3 minutos, magalis po ang alas 6 nil pagkaaga. Panagos kan sa ito yung mga preskong mga pagbabareta. Ngunyan po sa bareta na sa ladon lokal. Mas pinaurog na kan na Naga City Police Office o NCPO. Katuwangan mga barangay ang pagpapasunod kan road clearing operations bilang parte kan kampanya laban sa illegal na pagpaparada kan malulunadan sa iba sa man iba-ibang mga pangenot na inampo sa syudad. Partikular na pigtututukan kan mga otoridad at mga lugar harani sa mga eskulaan as in University Bell kung sa inda haros perming nagiging kausa kan grabing pagpipiot kan bulos kan trapiko at mga lunadan na nakahambalang sa mga tinampo sa ginibong operasyon tulos-tulos man pigla gananin mga welcome asin tinawananin ng mga citation tickets at mga motoristang nagbalgar sa pinapasunod na no parking regulations sigon sa NCPO katuyuan kan pinaurog na kampanya na mapadanay ang marhay na bulos kan trapiko asin masiguro ang siguridad asin mga estudyante kan mga estudyante kan mga maestra motorista asin mga pedestrian. Urog na sa oras kan paglaog kan mga purulian asin relaogan kan mga eskwela. Nakikipagtabangan man mga opisyal kan barangay sa kampanya sa paagi kan tulos-tulos na pag-aksyon sa mga nare-receiving reklamo asin igot na pagpapasunod kan mga lokal na ordinansa laban sa illegal na pagpaparada. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa gabos sa mga motorista na magsunod sa mga panundon kan mga parking regulations tanganing makaiwas sa multa sa mga wheel clamp asin iba pa ang mga nadadapat na mga padusa.
2: Sa iba ta pang baretang lokal, dagdag problema asin isipon para sa mga mayor kan partido area ang mga kaisipan na tunawon ang Partido Development Administration kan Hunyo 30, 2026 kan ipinapod kan Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporation sinda Congressman Arnie Fentebella, Mayor Nelson Buesa kan Garchitorena, Mayor Edward Albert Prades kan tinambak, Mayor John Vincent Fentebella kan sangay, Mayor Marilyn Socorro kan Karamoan, Mayor Eugene Fentebella kan tigaon, asin Mayor Jimmy Delenya kan presentasyon ini para sa ikatulong consultative meeting kan Abolition of Partido Development Administration o PDA. Si Mayor Bobet Prades kan tinambak nagpahayag na ang mga arog kaning urulay ang dai na dapat nakakadagdag pa sa problema lalo na sa ulalo pa ta dakulaon ang katikapuhan ngunyan kan sa indang banwaan sa tubig. Magigirumduman na kan mga nakalipas o nakalis na taon ang sanggunyang panlalawigan nagpasar nin resolusyon na tunawon ang PDA na ang padrino kan resolusyon. Iyosinda dating bukal may pakamara asin bukal badong simando. Mientras tanto, nagatindir sa dialogo sa lokal na usalado kan Government Commission iyosinda Commissioner Attorney Geraldine Marie Berabe asin si Director Attorney Lovely Joy Abisado. Yaon man sa dialogo ang mga opisyalis kan na Presidential Management Office, Department of Finance asin Commission on Audit o COA. Hasta sa pigsusopigsurat ang baretang ini, may upang opisyal na pinapaluwas na pahayag si Congressman Arnie Fuentebella kung ano ang nahaman sa naging pag-urulay.
1: 7 minutos, maglisan na lasaysin pagkaga sa iba pang bareta lokal. Napipiritan mo niyan na magtipon in tubig ang mga residente kan barangay Kasuray Magaraw matapos ang nagkapirangal daw ng halos maluyahon hanggang sa turo-turo na sanang supply ng tubig gikan sa Metropolitan Aga Water District o MNWD na nagpuon pa kay itong Hunyo 29. Sigon sa mga residente, dakulang maray na perbisyo na-experience ang unyan kan mga pamilya orong nanggayo sa pagpupuon kan klase. Nasasakitan daan mga estudyante na makapaganda, makapagpreparan sa pagkakaaga. Mientras naabalang man ang mga dakul na mga gibuon sarong, araw kan pagluluto, paglalaba, paglilinig, kabali na ang pangungumpisal sa CR. Asin iba pa mga panginot na pangangaipo na nangaipo ni bastanting tubig. Sigon sa sitwasyon, dakuldaan na napipirita na magtipo na sana din tubig sa mga drum, sa mga balde, asin iba pang bugtakan ng tubig. Tangani may magamit sa oras din na dagos ng mawara ang supply kan tubig. Sa lado man kan Metropolitan Naga Water District, ipinaliwanag kanina ang problema dulot kan ginigibong rehabilitasyon sa Parikwason Pumping Station. Ninhuli kaini, bako sa nang Magaraw na apektuhan kundi maging ang nagkapirang party kan mga kanbanwaan kan kamaligan asin kanaman. Sigun pa sa MNWD, target na maibalik ang normal na distribusyon kan tubig pag-abot kan Hulyo 11. Yualo-heloy pa. Siring ba na pigsiguro kan Water District na ginigibo nindaan gabos na mga paagi tanganin maparikas ang rehabilitasyon asin maibwelta ang normal na serbisyo antes pa man na kan tinalaan na petsa. Mientras tanto, nag-apilaan mga apektadong residente sa MNWD na maparikas pa ning kadikit ang pagkukumpuni tanganin ang daina maglala pa ang na-experience nindang kakulangan sa supply ng tubig urog na sa mga kaharungan asin may mga aking nag-aaradal asin mga gurang.
2: Nagpaluwas na ning Shoko sa order ang LTO Bicol sa driver kansarong SUV na garunang alalaso sa tao kan tinampo sa Banuan ni Ocampo, Camarines Sur hapon kan Miyerkules sa Hulyo 1, 2026. May hiling sa video na tig-post ni Boss Biboy Vlog na mientras na makusugun ang pagbulos kan uran sa dai maaraman na rason ang SUV yaon sa ibong na linya kan tinampo. Sige ang pagewang-gewang asin nagsasabat na sa mga kasabatan na lunadan. Maray na sanang nililikayan man kan mga nakakasabatan asin sa rupa. Nagkataon na nagrespondi tulos ang Ocampo Municipal Police Station na nagkataon man na dawa makusugang uran, nagpapatrolya ang mga pulis asin napagsabihan ang driver kan SUV. 10 aldaw ang itinaukan LTO Bicol para ini magpaliwanag tangaring dai mag-atubang ning kasong administratibo na pagbalgar sa Section 27 asin na Section 48 kan Republic Act 4136 Land Transportation and the Traffic Code of 1964. Suspindido man ni 90 días ang lisensya kan driver. Liwat na nagapagirumdum ang ahensya sa mga nagagamit ning tinampo na dai maging kamote rider, dai maging balasubas asin maging responsabling driver. Ikinsiderar man ang kaligtasan kan mga kapareong nagagamit kan tinampo tanganing malikayan ang mga aksidente na kun minsan nag-uutas nin buhay asin pagkaraot kan mga propiedades.
1: Mientras tanto, abang padagos ang humakan pagbaha sa oras kan mga panahon kada taguran, sarong simpleng proyekto ang nagiging dakulang armas laban sa tambak na mga basura sa mga bubulusan kan tubig. Kinumpirma kan City Environment and Natural Resources Office o SENRO na gana dakulang ang naitabang kan garbage trap na ibinugtak sa Sagup Creek sa Barangay Concepcion Pequeña tanganing magkasarara ang mga toneladang basurang pigaanod kan tubig, partikular ang mga plastic waste na iyong nagiging panginot na nagbabara sa mga creek. Sigon sa sentro, ninhuli kan na dagos-dagos na operasyon kan garbage trap as in regular na paglilinig. Naging mas maayos ngunyan ang bulos kan tubig sa sinambit ng creek. Nabawasan ang mga pagbabara na saro sa mga panginot na kausa kan pagbaha sa nagkapira ang mga harababang lugar kung nakakaigwanin mga makukusog na paguran. Siring paman na pigsapag ka na nasambit ang opisina na bakong bastante ang mga garbage trap as in iba pa mga infrastruktura kung magpapadagos ang irresponsabling pag-aaponin basura ka nagkape ang mga residente. Ninhuli ka ini, liwat na nangapudan ang senro sa lambang mga namamanwaan na maging katuwang ka na gobyerno lokal sa pag-aataman sa kapalibutan sa paagi kan tamang waste segregation, kan tamang pag-aaponin basura, asin paglikay sa pag-aapon nin anuman na klase ng basura sa mga tubig, sa mga salog, estero, asin mga creek. Pigtawan doon kan ahensya na an kalinigan kan mga bubulusan ng tubig. Bako lang responsibilidad kan gobyerno, kundi kan bilog na komunidad tanganin maiwasan malikayan ang pagbaha asin mapadanay na secure ang kapalibutan.
2: Bago kuta magkaag ning panibagong hospital, tapuson ang una ang sinasabing provincial hospital sa Banasibula. Ini ang panibagong tuyaw ni Camarines Sur 4th District Representative Congressman Arnie Fuentebella. Makaliis na magbutwa ang issue manungod sa pagpupuna kan District Hospital sa Goa, Camarines Sur. Sabi ni Fuentebella, taon pang 2017, yauna sa Google Map ang edifisyo kan sinasabing provincial hospital. Alagad taon ng unya na 2026 ang sinasabing hospital dai pa man nag-ooperar. Sa kada eleksyon, permining nagagamit sa pagkakampanya kan kampo kan mga Villapuerte. Uni ang naging pahayag ni Congressman Arnie Fuentebella.
3: Maganda po kasing isipin, lalo na po ngayon, may nababanggit si Ate Mars. Uptown DGC, papagawa tayo ng ospital. Ang tanong, hindi mo pa nga natatapos yung nandyan sa Bula, papagawa ka na naman po ng bago. Eleksyon na lang, may malabas sa TV o sa ads natin, tapos na ang ating provincial hospital. Pero hanggang ngayon, pumunta ka, sarado. Hanggang ngayon, tibag-tibag na yung ating mga walls, ang ating facility na nandyan po sa Bula.
2: Ang panahon dahil maaraman sa ladukan ng Kapitolyo Provincial kung anumananggad ang pinakarason kung taano dahil magamit-gamit ang sinasabing Provincial Hospital sa Banwaan nin Bula.
1: 15 minutos na po, makalilis ang alasayis ni pagkaaga sa iba pang mga bareta-bareta sa lado lokal. Liwat na nagkurokotitap sa entablado nin Cagayunan sa rumpang bihirang disenyo na gibo sa inuorgulyong abaka kan Rion Bicol. Nagdara sa Bicolanang si Iris Oresco sa top 10 kan Binibining Pilipinas 2026 National Costume Competition. Pinahanga daan ni Oresca ang mga urado asin mga netizens sa sayang pigsuulot na Musa Textiles, sarong obra na nagtataong o nagsasaludo sa industriya kan abaka, saro sa panginot na simbolo kan kabuhayan at sinkultura kan Rion Bicol. Gibo ang kasulutan na ini sa tunay na telang abaka na may hararom na handcrafted braided fibers, mientras na headdress as in man handpieces, inspirasyon kan burak kan tanom na abaka. Mas urog na naging narisang maray ang life-size na backpiece na korting abaka na nagsisimbolo sa kapusugan, pagpapadanay kan kapalibutan asin dai matinag na ladawan kan mga Bicolano sa atubangan kan anuman ang mga huma. Mientras tanto, bukas naman ang online voting para sa top 10 finalists. Asin pigi imbetaran ng publiko na suportahan si Oresca sa paagi kan pag-like sa official na Facebook page kan Binibining Pilipinas. Asin pag-react at insin pag-share sa sayang official national costume photo. At pagkakalaog ni Iris Oriska sa top 10. Bako lang personal na triumpo kundi sarong onra na liwat na nagpapatingkad sa Tibay. Asin mayaman na kultura kan bilog na Bicolandia sa national na entablado.
2: Sinimbag ni Mayor Maribic Solano kan pili Camarines Sur ang mga naging pahayag ni punong barangay Jojo Toscano kan barangay Kadlan pili Camarines Sur manungod sa just compensation sa mga residenteng apektado kan sa iyang barangay na sinasabing daipan na babayadan sa mga binutasan kayang tataramon kan punong barangay. Sinabi kaini na ang mga natabangan kan Kapitolyo na tinawan relokasyon, livelihood asin scholarship, iyan babawion ni Gobernador Elry Villa kung magkomento laban sa probinsya. Sarupa sa sahot ni Kapitan Toscano na mayo ni na nakakaputan na katibayan na ang nilipatan na kansa iyang mga kabarangay sa Indana asin daina babawion pa sa naging simbag ni Mayor Solano. Bistado niya ang Villa Fuerte magpadangat asin bistado niya na kung itinauna kang gobernador daina babawion pa. Uni ang pahayag kortesiya sa One News Kamsur kay Mayor Maribic Solano.
4: And duman po sa sinasabing daipan ninda masasadiri. Sadiri na ninda yan. Ta itinauna nga ni Inigob sa Inda. Ano po? So, igwan na nga ning mas mga nainot pa dyan na naka-irestar. Yao na po duman. So, paano masasabi po na pag-abot kang panahon, babawion sa Inda? Ta ano? Itinauna po nga ni iyan. Aram ko po na magpadangat ang Villa Fuerte. Aram ko din po na may satrong tataramon ang Villa Fuerte. Kaya itong sinasabing pangala, pag-abot kang panahon, babaw yan. Dahil po totoo yan. Ano lang po yan? Pangbalo-bagi lang po yan.
2: Mientras tanto, manungod man sa sinasabing writ of demolition ang pakiulay kanalkalde sa mga maapektaran na kung magpaapod ang gobernador nina Dialogo magatindir tanganing maging mahalnas ang pag-implementar.
1: Mientras tanto, dahil na nagaloy ang pangapudan kan publiko, makalis na mag-viral sa social media asin may report sa asintado sa radyo. Nakakalarmang kamugtakan kan pampublikong sementeryo sa Magaraw, Camarines Sur. Tulos-tulos na nag-uralaptik ang mga otoridad asin ginibuan na maiwasan na paglilinig sa lugar kung sain nagkatiripon ang mga tuniladang basura na nagdulot ni grabing pagkadismaya sa mga pamilya na nagdadalaw sa puntod kan sa inyong mga mahal sa buhay. Sigon sa mga residente, dahil subuot na dapat na mapabayan ang sarong sagradong lugar na nagsisirbing huring pig-iistaran kan sa inyong mga mahal sa buhay na mga nagpaaram na sa ginaban. Dakulma ng mga netizen na nagpapaayag kan sa inyong pagkabahala at sinangapudan kan agara na aksyon tanganing maibalik ang dignidad asin kalinigan kan sementeryo sa isinagibong paglilinig. Dakulang parte ang mga nakatambak sa basura ang nagkaharali na. Sirin pa man naglalaman ng mga residente na bako sanang ini ang magiging pansamantalang solusyon kundi magsisirbing poon kan dagos-dagos sa maintenance, regular na waste collection. Asin mas higot pang pangangataman sa sementeryo tangani ng dai na giraray maotro an aro kaining sitwasyon. Patunay ang insidenteng ini na kung nagkakasararoan boses kan mga mamamanmaan asin marikas na ipapaabot an sa indang mga agrangay, pwede ining maging dalan sa tulos-tulos na aksyon kan mga otoridad.
2: Sa iba tapang baretang lokal, pinahimutika ni Incumbent Vice Mayor Rohenor Oji Astor kan si Pocot Camarines Sur ang mga baretang siya naglipat na sa kampo kan mga Villa Fuerte. Magigirumduma na kan sarungal daw nagkuriat sa social media ang siring na issue asin iyo ang posibleng manukon kan Team Juan Camsur sa pagkaalkalde sa 2028 election. Alagad sabi ni Astor, iyan da'y mangyayari. Huli takun na ini sa iyang gigibuhon sa ruining pagtalikod sa mga nagsusuporta sa iya. Lalo pa taang si Pocot Bistado hanggang unyan na da'y pa nahali ang impluensya kan mga andaya sa haloy ng panahon asin sa mga resulta kan eleksyon. Da'y nang gagana sa si Pocot ang gobernador kung ang naglalaban Villafuerte. Hinihiling ni Astor na ang mga post sa social media sarong taktika para sa napag-iwalon sinda ni Mayor Tomas Bukago. Aminado man ini na igwang mga emisaryo na nagdulok sa iya para magbalyo sa kampo ni Congressman Chu Yoshi Anthony Horibata. Alagad sa iya ining si Yoshi na yumahan. Hulita kaalyado nga ni kanang mga Villafuerte si Congressman Anthony Horibata. Tinawan doon kaini na kung siya o kung si Congressman Horibata bako kaalyado kan Team Juan Camsur, baad dakula pa ang posibilidad na maglipat siya, sabi ni Vice Mayor Astor. Sangunyan, mantinidong magkaalyado pa sinda Mayor Bukago asin ririspeteron ni Vice Alcalde O.G. Astor kung si isa'y man ang maawot niyang palabanon bilang alkalde sa 2028 presidential and local election.
1: Mientras tanto, nagdiman sa Surinaga para kay Alcalde Lenny Robredo, dugay na antes ng mahaman ang mga proyekto asin programang pigmamabot niya sa primerong taon bilang Hepe Ekutibo kan gobyerno lokal kan Surinaga. Dawa na siring binidaman kan Alcalde ang dakol na mga positibong nangyari sa erarong kan sa iyang administrasyon. Kabali na ang mga proyekto asin programa na naka konsiyer man kan sa iyang administrasyon, ali sa mga ahensya de gobyerno maging kan mga NGO asin stakeholders na bukas magtabang asin magtaon in suporta. Aminado man si Mayor Robredo na dakol man ang mga komplikadong sitwasyon asin problema nangunyan luway-luway na ang sinisimbagan asin sinusolusyonan sa paagi kan mga pinapasunod na inisyatibo, pagtitipid, istriktong panundon laban sa korupsyon para sa masiguro ang budget magamit sa mga namagamit sa mga programa kan LGU Naga asin proyektong pakikinabangan kan mga taga syudad.
2: Sa abultapang baretang lokal, Ginibo, kanagtalikod na July 2, 2026, ang Information Education Campaign sa Padawan Restaurant para magtaong karaman asin magpagirumdum sa mga establishmento, komersyal, kantamang pag-apunin na pagsigregate ng basura, maging ang mga kaakibat na penalidad sa mga mabayular kan City Ordinance No. 2001-056 o ang paglimit sa paggamit ng single-use plastics. Nagtao pa ning karaman kung paano mas mapapakinabangan ang satong mga basura sa paagi kan mga recycling initiatives. Nagsagibuman ang grupo ni na meeting sa mga paratsyenda sa Pacol Boulevard para ibiklad asin na ipaaram ang mga ordinansa manungod sa kalinigan asin mga penalidad. Sa inisyatibong ini, maipapaatid asin na masisiguro na susunod doon o mautob ang nasambit na sektor o kan nasambit na sektor sa Republic Act 9003 City Ordinance number 2019-054 Plastic Ordinance asin 2001-056 Proper Disposal and Management Segregation.
1: Kurang bareta sa Lano National at eskan sa tuyang mga bareta sa Karawat. Sa Obetong, magkaigwang direktory dangan mas maorganisa asin ma-promote asin ma-identify ang gabos na nasa creative sector kan syudad. Pinuunana kan CEPIO an online registry kan artist registry. Sigon ki Mr. Allen Riondanga, pamayukan na CEPIO, iniimbitaran asin pigi-inganyar kan LGU Naga ang gabos na naging new artists, creatives asin heritage workers, arts group o organizations, collectives, maging ang gabos ng mga school-based arts groups na magpa-register online grupo o individual man na local artist. An online address na kapublikar sa official FB page kan LGU Naga, maging official page kan CEPIO. Ginigibo ini kan LGU Naga tanganing mabilang, maiiba dangan magkasararoan lambang local artist kan Sudaninaga. Katuyuhan pa kaini na mas urog pang mapakusog ang mga programa sin partnerships, maging dagmang na mga opportunities para sa kaintiruan na local creative community. Basado man ini sa Naga City's 2020-2028 finish lines, element number 5, conserving and enriching Naga's culture, arts, language, and heritage.
2: Oras niya to, alas 6:27 na ning pagkaaga. Bareta na kita sa Ladunin Karawat, tatud sa tuya kang NCF, the home of the champion.

Sa Barretang Sports, sa Dainag Triumpo ang Gilas Pilipinas na maipagana ang saindang laban kontra sa New Zealand sa third window kan 2027 FIBA Basketball World Cup qualifiers na ginibo sa Spark Arena, Auckland, kan Biyernes o kansudma, Hulyo 3, 2026 oras sa Pilipinas. Nagabot sa double overtime ang bakbakan, makaliis na magtabla ang score sa 93-93 o 93-all sa inot na overtime sa huri. Dagos ng gana ang New Zealand sa score na 106-102. Dinamag kang New Zealand ang 1-point lead kan Pilipinas sa ikatulong quarter asin itinabla ang score sa 83 sa pagtatapos kan ikaapat na quarter. Sa inot na overtime, git-gitan ang laban hanggang sa nauli ini sa 93-all. Paglaog sa second time, nakalamang ang New Zealand sa inot na duwang minuto, alagad mabilis ining linamag kan Gilas asin nakapag-posting ni 97-96. Duwang minuto bago matapos, naiangatkan Pilipinas ang kalamangan sa apat na puntos na 196 sa tulong clutch shots ni Justin Brownlee. Siring man, mabilis ining na para kang New Zealand sa huring ugiraray na kalamag sa 100-all sarong minuto bago matapos ang laban. Sa huring partikang kawat, dahil nakabawi ang Gilas, ninhuli sa sunod-sunod na foul calls asin sarong inbound mistake. Dahilan, tanganing dagos ng mga kuwa kang New Zealand ang kapangganahan. Sa ibungkan pagkadaog, ipinahiling kang Gilas ang matinding determinasyon asin laban hanggang sa huri. Alagad dahil sapat, tanganing makuha ang kapangganahan sa double overtime thriller. Yan ang baritang sports sa tuya kang Naga College Foundation, the home of the champion.

0: Antes kita mag sabi ning bye-bye sa kabos. Hello muna sa tuwing mga paradalan na mga dagdag na paradalan sa Facebook. Jeffrey Malinesa, good morning. Pasing Baluncio, George Adolfo Diones, Marites Buena, si JBC Bayrante, Malina Picoño, and Nolito Verdadero Martinez, Elizabeth Nicole, Tita Olitokit, asin man Susan R.D. Mendez.
1: YouTube, maray na pagkaagaman. And sa mga nagdadangog sa radyo, good morning. Sa Sintari News page, Jeffrey Malinisa, maray na pagkaaga. And si Ma'am Jelly Chan. And si, yan, si Tita Olitokit, ano ko dyan, lulahon sa Barangay Santa Cruz, San Alianza, San Fernando, maray na pagkaaga.
0: Sa ngaran po, kan sa tuwing nakaibanan sa luwa sa mga report, si Roy Ranuco. Asin sa ngaran man po, kan sa tuwing mga nakaibanan sa control. Dan sa tuwing po mga OGT, hali po sa CSPC o sa FB pala, 80 kita. Sa YouTube, 89. Mga balos po, kan sa inyong pong pagdala. Kaibanan niya to sa control, Manuel Conrad Bungat, si Jan Bermal, Raul Fernandez, and bagay kami magpartner, pareho kami pangaran, Jesseline May Cabaltera. And salamat man sa sindang leader na may guso na maray, maski makulog ang GAMS, patuloy sa pagtatrabaho. Terdy Berdeo. Ang tabayanan na po si Melvin Machado and Roy San Ramon sa hindi pa mga bareta, asin man ang double target. Kami po ang sa indong mga parabareta.
1: Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
0: Ako po si Jess Valle. Happy weekend sa Indong Gabos.
2: Radyo Guapito.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa'yin daw mo rin magpalipot-lipot.
2: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinin, asinwelo.
1: Ha? Sa'yin man?
2: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
1: Sa'yin ba yan, Gum?
2: Sa papatantan, aparte, Gum.
1: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
2: Iyo, Gum. Sa papatantan.
3: Papatantan, aparte. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Padi, bakong college na si Maricris.
3: Iyo padi, personless ralaugan. Pero padi, na ikuparam sa enroll si Maricris.
2: So aki, kumaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
3: NCF?
2: Iyo padi, Business Administration. Major in Financial Management.
3: Garo magabata niyan sa bulsa. Pangarad pa sa da. Saka, private baga. Malang tuition.
2: Iyan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa saindang help desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
3: Makari gusto ko padi, tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaling maging magkakalasis inda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
4: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered. Bachelor of Science in Accountancy. Bachelor of Science in Accounting Information System. Bachelor of Science in Business Administration. Major in Financial Management. NCF, Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Aras sa tungkol niyan, igbalik kita ng 3 minutos andas mag-alas 7 ni na pagka-aga.

0: Maray na aga mga tugang aldaw kita ko niyan ng Sabado. Petsa 4 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Dadarohon mi sa indo ang mga may init na mga barata sa lado lokal. Asin mga palamag na mga barata sa lado nasyonal. Kami po ang sino mga magiging tagapaghatod barata.
1: Ini po si RSA.
0: Ako ba sa dulingkod sa Melvin Machado inuto niya ito ang headlines kang sa tuya mga barata. Headlines kang sa tuya mga barata sa lado lokal. Sarong kolektor. Sa sarong enterprise sa Banuang Kanpili Kamarinesor Binadil. Sa syudad kan Iriga kasuod ma.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado lokal, Kunsal Elmer Baldimoro pabor sa inspeksyon ni mga gamit kan mga estudyante antes makalaog sa eskwelahan.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Bapang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, sarong estudyante sa high school sa Banuang kang nabwa Kamarinesor na kumpiskara ng glass tube na may pinaalang na dahonin marijuana.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Yan tras tanto, Gobernador El Rey Villapuerte ilangat din debate ni Congressman Nelson Legacion sa isu sa daga sa tulong barangay sa Banuang Kanpili Kamarinesor.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Sarong lalaki sa Banuang kang Lagunoy Kamarinesor nasaksak sa baylihan.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Sa headlines kan barreta sa lado nasyonal, Senador Marcoleta pinakadesenteng tao daa sa interong Pilipinas, bakong hambugon, bakong matabil, bakong masungit imbes humble, sabi ni Senador Robin Padilla.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Hindi man si idol mo partner ko no ano na wala kada to.
1: Pero dai ko minsido partner.
0: Ha?
1: Pero dai ko minsido.
0: Ano sabi ni idol?
1: Bakong hambugon, bakong matabil, bakong masungit.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Bomb threat, deadly weapon na dadarahon sa eskwelahan, higot na babantayan mga magurang, pinatalidan huli manta ini critical offense.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Yan tras tanto, Senador Robin Padilla sinupalpal tulos kan Liberal Party.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Bagyong Inday na paglaog kani sa Philippine Area of Responsibility binabantayan.
2: Asintado, asintado headlines.
1: Sa kinabadin karawat, Ilas Pilipinas makakalaban sunod ang Australia pagkatapos na pataubon kan New Zealand.
2: Asintado, asintado headlines.
0: Yan ang mga headlines kang satuyang mga barata. Oras sa ito kunyani, guwani kita eksaktong alas 7 nin pagkaagang. Oras ni hatod seno kang EO, Executive Optical for the State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO, Executive Optical. EO, Executive Optical, love your eyes. Sa detalyes kita kunyan kang sa tuya mga barata. Barata kita kunyan sa lado. Inuto niya itong detalyes kang sa tuya mga barata sa lado lokal. Binadil, kang day pabisadong suspect ang sarong empleyado kang Pentagon Enterprise na residente kang Pili Kamarinesor pasado alas 7. Ninpagkaaga kasunma sa Zone 5 Barangay Perpetual Health sa syudad kang Iriga. Susog sa investigasyon. Pahali na sa Jay's Minimart. Matapos makakolekta subutin check ang biktima kang ranihan kang naipabistadong suspect kasi binadil ni nagkaperang beses sa antes nagpasiring sa naghahalat na getaway motorcycle asin nagpatuyatoy pasiring sa porsyon kang National Highway. Kabali man sa pinagtututukan na angulo ang mga naresibi subot na huma sa buhay kang biktima. Iginilid naman ang angulo na robbery sa nasabit ng shooting incident. Hasa sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigasyon kang Iriga City PNP.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal Paman Giraray, piglinaw ni Naga City Election Officer Attorney Mike Julia na haloinang dahil nag-iiso ni voters ID ang COMELEC Invest Voter Certificate na sana kung na-aprobaran ang registration. alaga dahil man subot automatic na nakukuha ang sinambit ng certification para sa mga new registrant. Ulit na maaagi pa ini sa maninigong proseso kung sa kay po ang unang aprobaran na sa paagikan na Election Registration Board o ERB hearing kan na ERB hearing na kinababalian kan City Election Officer bilang chairman kan DepEd Superintendent si man Local Civil Registrar. Matatandaan ka nakalis na registration na period katakod kan Barangay SK Elections ribu-ribu ang mga nagparehistro para sa nakatalaan na o kanakalis na October 2025 na nagdurar sa good Marso 2026. Pwede na subot mag-follow up ang mga nagparehistro sa opisina kan COMELEC digdi sa Naga kung igwana kung available na ang certification.
0: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada. Barada pa man giraring o dyan sa lado lokal. Sarong glass tube na may laman na pinaalang na dahon ng marijuana na may timbang na kinakarkulong aabuton sa sarong gramo na may standard price sa 120 pesos. Asin sarong lighter ang nakuha sa sarong menor de edad na estudyante kang sarong National High School sa Banuangkang Nabwa Camarinesur. Susog sa report kang Nabwa Municipal Police Station nagngangalas o nagngalas ang security guard o nagngalas ang security guard kang na si Ray Albar. Hulimanta luwas laog ang mga estudyante sa pandalaking comfort room. Nagkukundusira kansa iyang routine patrol ang security guard sa Senior High School TVL Building kang sa iyang maobserbaran ang arog kaining sitwasyon. Si pinagpurbaran pa man itago kang estudyante ang nasabit ng glass tube na igwanin pinalang na dahon ng marijuana. Alagad tulos man ining na kumbinsir na iluwas. Tulos man ipinaaram sa mga otoridad kang eskwelahan ang nasabit ng insidente. Asin dinara sa Municipal Police Station ang estudyante sa ginibong inventaryo. Daon man ang magurang kang suspect. Sa ngunyan, pinagaandam na ang pagsangat ng reklamo sa pagbalgar kang Republic Act 9165 sa nasabit ng estudyante. Biyentras sa dinaraman sa forensic laboratory ang marijuana para man eksaminon. Daon man ang DSWD para man sa aramon kung o aramon ang iba pang detalyes para man maging suporta sa pagsasangat ng formal na reklamo sa nasambit ng estudyante.
1: Sa iba pang mga barita, pabor si Kunsyal Elmer Baldimoro sa mga suggestion na magkaigwa ni mandatory inspection sa mga gamit o bag kan mga estudyante sa gate o antes makalaog sa eskwelahan. Sinabi ni Baldimoro da kulaan maitatabang sa siring kining lakdang tanganing likayan na makalaog sa campus an armas o ano man bagay na ipinagbabawal kabali na an illegal na droga. Inikatakod sa nangyaring haro sunod-sunod na mga insidente nin karibukan sa pirang mga eskwelahan. Idinagdagpakan kunsyal na dawa mayong record kan siring na mga insidente sa arinmang eskwelahan sa Naga. Mas maray na maging pasiguro tanganing masyerto subot ang seguridad kan mga estudyante. Matatandaan enot ng sinabi ni Dr. Solficio Alperez ang principal kan Kamhay na dati nang nagpapautob kan sinambit ng lakdangan sa indang eskwelahan. Sinda Baldimoro kan Committee on Children asin man Kunsyal Omar Buenafe na chairman kan Committee on Public Safety and Security sang Guriang Panlunsod iwag nagdadangog sa ipigtutulod na ordinansang dagdagan ang security measures sa mga eskwelahan sa Naga kasunod ka nasambit ng insidente. Uya si Kunsyal Baldimoro.
3: Ayo po, kabali na din po magayon ngunyan sa pag-inspection sa mga eskwelahan na ang naging maikot po ngunyan ang DepEd sa mga public school pati na din mga private school na nagkakagawa na po ng inspection sa mga bag ng mga aki para ma-prevent itong any untoward incident na pwede pong mangyari sa eskwela.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Kunsyal Baldimoro.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man giraring o dyan sa lado lokal. 7 minutos makalihis ang alas 7 nin pagkaaga. Marikas na inaksyonan kang Municipal Environment and Natural Resources Office o Benro ang mga nakatambaka na basura sa Campusando kan Magaraw Camarinesur. Paliwanag bang kang meron kung taano tadakul kadakul dakul yung basura sa nasa bitnang Campo Santo. Naguhuna subot ang nasa bitnang opisina na kaya na. Kang sedang personahe na mag-drive ng truck asin magtambak ng basura sa dam site. Alaga da ipa ini nadadara o nada ipa ini miyentra sa ini da ipa nadadara sa sanitary landfill duman sa siyudad kang Legazpi. Alaga da ipinaguhuna kang meron na da ipalan na ibugtak ng tultol ang basura sa dam site kung kaya nagwara-irak ang nasabit ang basura sa Campo Santo kang Magaraw Camarinesur. Ang nasabit ang personal na naka-assign magtambak ang basura sa dam site ang baguhan pa sana asin nasa training pa lang. Matapos ang insidente tulos man ining nalinigan kang Magaraw Menro, susog kay Elmer Brasal, nakatala na hakuton ang basura sa Magaraw o basura kang Magaraw, pasiring sa sanitary landfill sa Daraga Albay. Sa ngunyan, ang banwanin Magaraw, igwaning residual containment area, kunsain, hindi mo na inaapon ang mga basurang nahakot sa mga barangay sa banwaan, biyentra sa DEPA ni kinukuha kang Iwa Beso Corporation para darahon sa sanitary landfill.
1: Iga sigundahan ni Bong Rodriguez ang naging pahayag ni Congressman Nelson Legacion dapit sa proseso kan expropriation na pigamit kan Kapitolyo Provincial tanganing makuaka ini ang 200 hektaryang kaumahan gikan sa mga may sarili kan mga sardit na mga parauma na alanganin. Sinabi ni Rodriguez na ang expropriation sarong legal na proseso asin paagi tanganing mapasakamot kan gobyerno ang sarong pribadong propiedad alagad sa kondisyon na ini gagamiton sa infrastructure development na dapat mapakinabangan kan publiko. Pero ang expropriation subot kan gobyerno provincial sa mahiwas na porsyon kan 214 hectares na daga sa tulong barangay sa Pili, tutugdukanin golf course na dahil man subot mapapakinabangan kan mga paraumang may sariling daga sa lugar kundi ang mga mayayaman sa nang tarataong mag golf course. Sigun pa kay Rodriguez, imbes golf course na sarong pang mayaman ng sports, mas maray pang ipigtabang na sana kan Kapitolyo na mahanapanin paagi na magkusog o magdagdag pa ang gusi o kaya man farm produce kan mga parauma kulitan na uuyon ini sa food security program o production. Matatandaan haros magkahiribing ipigboy-boy kan mga parauma na sarong irrigated productive o prime agricultural lot asin talagang piglala umaninda sa sendang hanap buhay ang sendang pig-uumang daga na pigbuldoser asin kinurudalan subot kan Kapitolyo para sa nasa planong pagpapatugdog ng golf course sa Sinman for Future Development sa 134 hektaryang daga uya si Bong Rodriguez.
4: So sa inka nakahiling ng expropriation case na ang basihan, malinaw dahil dahi papakinabangan ning kadaklan ng mga tao. Dahil po ang expropriation, nagiging kumbaga valid lang iyan kung ikaw pong malinaw na paggagamitan na ang mas makikinabang, mas dakul na tao. Pag bako pong arog kayan, dahil po dapat valid ang expropriation. Iyan pong mga daga na iyan sa Pili, irrigated lands iyan. And sa batas po, ang irrigated lands, dahil dapat po pwedeng i-convert. Pero bako sa nang i-convert, at the same time, gigibuhon na golf course. So tama ka mo, bako po ining in line with ito pong pigsasabi kang gobyerno na dapat tang i-securean sa itong mga agricultural lands para po sa satuyang food security. Unless kung talagang kaipuhan dahil po may valid na rason sa kalang. But definitely, golf course, bako po siyang valid na rason. Actually po, ining mga yaon sa Pili, talagang dahil na nakakauma. Ano, dahil si Daga Ninda, na dati, natatanuman pa man Ninda, palalaganan po ni mga bantay. Ano? And every time maduman sinda, ma-attempt sinda, pinapahali sinda. Siyempre, ang abiso ta sa Inda, dahil makipagpiritan dyan dahil po baka may makulugan pa. Ano, so, kaipuhan talang
1: parte kan mga naging pahayag ni Bong Rodriguez.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man grari ko dyan sa lado lokal. Saro, sapat na suspect na naghaabon ni nagkakandidad 3 million pesos na mga gadget kada kalis na Hunyo 26 sa sarong tindahan nin cellphone duman sa Daet Camarines Norte. Ang naaresto na kang Daet Municipal Police Station. Susuga kay Provincial Governor Dong Padilla. Bistado naman sumod kang BNP Dayt ang tulong. Kaibahan kay ni, huli tayo inako na ini kang suspect kaya kampante ba ng gobernador na ma-arresto tulos ang mga involto sa lasabit ng panghabon. Idinagdag pa ni Governor Padilla, dakulang sindikato subot ini. Huli tabako lang sa probinsya din Camarines Norte ang nagiging biktima, unang biktima ang nasibit ng grupo. Baging sarong establishmento duman sa siyudad kang Davao, ang dilaugman kang nasibit ng grupo asim pinaghabunan. Sa kunyan, panagos pang hinahanap kang Philippine National Police ang tulupang sospek sa panlalaog sa tindahan in cellphone sa probinsya kang Camarines Norte.
1: Nagtutubod si punong barangay Rudyard Pisibukan Buhi Camarines Sur na magiging asinsado na ang probinsya nin Camarines Sur sa oras maamiendaran asin mawara na ang political dynasty sa probinsya. Ang sinabi kan punong barangay matapos suruton kay ni Senadora Risa Hontiveros durante sarong tripon sa Naga day palang nahaloy na suportaran o magpasan nin anti-political dynasty bill na tunay na mapara sa political dynasty asin mawara na sa pwesto ang nasarusan ng pamilya na iyo na sana ang nagpapadalagan subot ngunyan kan haros interong kamsur uya si Rudyard Pisimo.
5: Pero ito pong sa Senate version, please and Lisa, ipaglaban niyo po dahil ang Camarines Sur, kung siguro mapalayo sa political dynasty, sigurado ang ganda-ganda po ng Camarines Sur sa Lisa.
1: Parte kan mga pahayag ni Pisimo miyantras tanto sa lado man ni Senadora Hontiveros, siniguro kay nina intero nilang ipapakipaglaban ang tunay o tol-tol na anti-political dynasty bill pag nakaabot na ini duman sa Senado. Ansa inda subot version iyo na magkaigwasan ng tig sarong posisyon sa national sa national asin local level bakong arog sa presenteng sitwasyon ngunyan sa Kamara, Senado asin sa mga lokal na pwesto na haros mag-arama o sarong pamilya na sana ang nagmamanihar sa pwesto na naging kausa sa pagrurukan sa tuyang nasyon. Sinabi pa ni Hontiveros sa pagkatapos kansona ni Presidente Bongbong Marcos sa ngunyan na July, kabali ni sa mga isyong tutukaron duman sa
6: of consanguinity and affinity lamang. Pero sabi nga, kahit second degree lang, makaka-apekto na sa 30% ng elective positions. So hindi na kaunti yun. At pwede namang unang hakbang ito in the right direction. Tapos ang Senate version ay pwedeng hanggang isang national position lang at isang local position lang. Kung merong isang national or merong isang

0: local or meron pareho, hindi pwedeng lumaban din sa party list. Tapos i-cover yung mga non-marital relationship pero cohabiting at nagpapakilala at kinikilala bilang couple covered sa ban. At may ilan pa. So, talagang itutuloy po namin yan pagkatapos ang SONA sa susunod na session.
1: Parte kan mga naging pahayag ni Senadora Risa Junteveros.
2: Oras sa ito kanyang igwanin kita ng 16 minutos, makalihis ang alas 7, ninpag-aaga. Babalikan niya itong iba pang detalis kang sa ito yung mga barata sa lado lokal, asiman sa lado nasyonal, sa samuyang pagwalda.
3: Radyo Guam.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Aras sa tugon niya, igwari kita ng 23 minutos o 24 minutos, makalihis ang alas 7 nin pagkaaga. Sa detalyes kita ngunyan, kang sa tuyong mga barata sa lado lokal, balikan niya ito sa tuyong mga barata sa lado lokal, Maricas na naglakop ang retrato ni dating Second District Congressman Dato Arroyo na nagbisita kay Libmanan Mayor Edelson Marfil Kasurma. Kasabay man ang manlain-lain interpretasyon, kambilang pagbisita kang dating kongresista sa ikaduwang distrito. Alagad tulos man pinaglinaw ni dating Congressman Dato Arroyo, labayang ibang katuyuhan ang sa pagbisita kundi personal na mag-congratulate si Mayor Marfil na dati man subot scholar kang programa kang dating kongresista. Apera ini sa mga personal na kalakawan, asin iba pang mga bagay-bagay bilang sarong taga Libmanan. Si Dato Arroyo naging kongresista kan ikaduwang distrito kang Kamari ni Sur na dakol nagmamaabot na magbalik grare ini sa politika urug na sa probinsya ni Kamari ni Sur.
2: Mientras tanto, mayo pang ipigpapalawas na ano na pahayag ang opisina ni Mayor Leonel Robredo na pinsala pamaretang maabot sa 10 mga empleados kan City Hall ang sinasabing nag-positive sa katatapos lang na random drug testing ka nagtarikod na simana. Matatandaan ka na kaaging simana, ginibo ang sinambitang biglaan na drug testing sa mga empleado sa City Hall bilang parte sa kampanya kontra illegal na droga asin aramon kung may mga empleados na involved sa paggamit kan ipinagbabawal na droga. Sa gudgunyan, may pang ipinapalawas na pahayag ang lokal na gobyerno kanaga dapit sa bagay na ni kung an mga nagpositive mga regular, casual o job order employees asin kung ano ang gigribuhon sa mga ini sakaling magpositibo o kung igwang magpositibo sa confirmatory test. Sa presente paragos pang pigahalat kan surad ang confirmatory test sa mga nagpositive na 10 mga empleyados, inina ang pinakanghalangkaw na numero kan mga nagparasitive na empleyados sa ginibong drug test dyan sa City Hall.
1: Pinaglinaw niyan kang Philippine National Police sa banwang kang Magaraw, Kamari ni Sur na mayong nangyaring incident in Rumble sa nasa bitnang banwaan, particularmente sa Magaraw National High School. Nagkaigwa subot ni na o man na nagkaigwa ng acquaintance sa party. Uli subot o dakul subot ang mga nagkaderismay huliman sa gutom sa acquaintance party sa Magaraw National High School. Asin mayo man ni nangyaring rumble. Sabi ni Police Captain Mark Espanya, yaon si Das sa nasabit ng lugar Kasubanggi. Asin nagbabantay kay Amay pagtapos kang principal si program. Gutom asin init sa venue ang naging kausa. Amay nagponasin may pasigurong pamanggi si ibang estudyante na nagka-derismayo. Yaon man subot ang mag-members kang Philippine National Police sa lugar nagbantay kay ibahan ng MDR Arimo. Si ibang estudyante excited na magbaili dahil na nagkakanim pamanggi kaya ang kinaluwasan nagka-derismayo.
2: 27 minutos na makalihis ang alas 7 nin aga sa detalyes na kunyan kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal. Higot na o todo tanggi si First District Congressman Leandro Leviste sa mga aligasyong siya ang nagbayad o nagpundo sa pagroso kan mga Batanggenyo duman sa Maynila tanganing magbali sa rally duman sa Liwasang Bonifacio. Sinabi ni Leviste, si itinukdo kay ni si Attorney Jerry Manalo ang nag-organisar da kan sinambit ng grupo asin siyaman ang nanginota asin inipa da ang nanginutan sa paggastos kan mga nagaratindir. Pigklaro kan kongresista na ansa iya sa naman da ang naging papel. Sirton sana ang kapakanan asin siguridad kan sayang mga kababayan bilang representante kan First District kan Batangas asin da, nung kadaasang naggastos ni Singkong Duling sana sambit ng mga nagrally. Aba, kayaman-yaman mo.
1: So, lumayo yung gastos.
2: Manasing naman na kaiting pin.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, binabantayan. Kang Pag-asa ang sarong o binabantayan kang Pag-asa ang sarong tropical cyclone sa Subangan, kang nasyon na posibleng magkusog bilang super typhoon, asi magpakusog kang habagat sa masunod na semana. Susog sa Pag-asa ang bagyo na may international name na Bavi. Nasa sobra sa 3,700 kilometers kang Subangan kang Eastern Visayas kang nakalis na Webes nin pagkaaga. Pinaglalooman makusog pa ini, mientras sa pinagbabagtas ang Pacific Ocean, asin posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa katahawan kang masunod, masunod na simana. Pag naglaog na, aapulun ining si Inday. Basado sa forecast kang Japan Meteorological Agency, maagi ang bagyo sa Northern Mariana Island bilang sarong makusog na typhoon sa Lunes, sa asin posibleng maglaog man sa PAR bilang super typhoon sa aldaw ni Miyerkules. Sa ngunyan, nahiling ang no landfall scenario. Alagad may halangkaw paman subot nin uncertainty. Maski na nga ni Day pinaglalauman na matama sa kadagaan, posibleng magdara ning makukusog na pag-uran ang bagyo huliman sa paghila kaini sa habagat. Pinaglalaoman ng pag-uuran sa nagkakaperang porsyon kang Pilipinas sa masunod na simana hastang o sa masunod na, na simana. Kung kaya padagos inyong pinagpapa-alerto ang mga lugar na pwedeng makamati kang nasa bitnang pag-uuran.
2: Mientras tanto, hinagad sa Korte Suprema kan pamilya kan mga biktima kan war on drugs sa nakaaging administrasyon na ideklarar na unconstitutional ang memorandum circulars na naging basian kan sinambit ng kampanya sa sarong manifestation. Hinagad kan mga pamilyang resolveran ang sendang amparo petition asin ideklarar na sarong paglapas sa konstitusyon mayong bisa illegal asin day pwedeng ipautob ang mga pulisiyang ginamit o ginagamit na basihan sa pagpapautob kan war on drugs. Kabalidigdi ang PNP Command Circular o Memorandum Circular Number 16-0-2016 na pig-imiendaran kan CMC Number 01-2017. Sakop man kaini ang Department of Interior and Local Government Memorandum Circular Number 2017-112. Susog sa mga nagpetisyon, may panibagong pangaipo para sa proteksyon kan na korte ninhuli sa subot padagos na harassment, disinformation, asin mga propaganda laban sa senda. Ipig file and manifestation and urgent motion for resolution sa Korte Suprema kasabay kan ika 10th anibersaryo sa paglalansar kan giyera kontra droga sa nasyon kang nagtalikod o kan nakalis na administrasyong Duterte.
1: Mga uri marata niya tungkol diyan sa lado nasyonal, formal lang na isangat ang kasong plunder kang Office of Ombudsman kontra kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan kasumpay kang subot bakong o dai. Pinagdeklarang 75 million na campaign donation kang nakalihis na una isangat ini kasuod mga Biyernes. Kaiba sa kinasuhan, sida dating Congressman Mike Defensor, asin mga negosyanteng sida Joseph Varias Espiritu, asin Aristotle Baluyot Viray, na sinasabing nagdao kang nasabit ng donasyon, susug sa ombudsman. Bago ba nini, o daiman subot ipinag-iba ang 75 million sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE, asin Statement of Assets, Liabilities and Death Worth Dosal ni Marcoleta. Luminampas man subot ang kantidad sa 50 milyones sa pesos na threshold para sa kasong plunder sa Rarum Kang Republic Act 7080.
2: Mientras tanto, si Nupalpal Tulos kan Liberal Party, si Senador Robin Padilla sa mga patutsada kaini durante sa ginibong rally kan Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio kang nagtalikod na Webes sa July 2 kunsain. Sinabi ni Robin Padilla na ang kadakol daang mga politiko na dati may nawara na daan dati mga may isog na mga politika na mga politiko may isog subot sinda pero pig lingawa na daaninda an letter N hand sign ha inadaan letter N hand sign letter L hand sign na pigpapara malaki da kan nasambit na mga politiko. Pero pagkatapos kan abang isog na platika ni Robin Padilla, pigbultan tulo sinikan Liberal Party sa sarong Facebook post kasuod mang Biyernes July 3. Pinagirumdum kay ni si Senador Padilla o Robin Padilla sa mga importanteng mga pangyayari sa nasyon. Sabi kan Liberal Party kan ginagadana ang ribu-ribong mga Pilipino sa iraram kan war on drugs kan amo niyang dating si dating Presidente Rodrigo Duterte haindaan senador. Kan nangangapudan da ang liberal na dai suportaran ang mga akusado nin korupsyon hain man da ang sinambit ng senador. Sabi pa kan partido, apuer digdi, hinana pa kan Liberal Party ang presensya kan sinambit ng senador asin mga kabaro kay ni kan inaatake ang libreng pamamahayag kan nasa

0: Senador, asin nakatalaan na ining Ramalan.
1: Ang mga baratang sedong nahin ninyog sa lado nasyonal, dara sa tukang Naga Star Prince Motor Service Inspection Service sa sinda kang LTO Pamplona. Gusto ta po ning kaskas na pag-renew kang sa tuya po mga rehistro para sa mga auto digdi na kita sa LTO Pamplona. Katabang po kayan ang Naga Star Prince sa para parikason bagi anon asin baging madali para sa satuya ang renewal kang sa tuya pong rehistro sa auto, motorsiklo asin iba pang dakulang bihikulo. Kapos po yan, yaon sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Siring ba na mga mainit na baratas dara sa tuya kang JLE Driving Academy asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Kapos po iniyaon sa Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Ang JLE Driving Academy, igwa po ning sanga sa panganiban sa tungod po kang kusina Conchita.
0: Bareta na ngunyan sa Kinabaning Karawat at Bareta sa Sports at sa Indukan NCF Tigers.

Sa kinabading karawa, tinapos na mga tugang kang Switzerland ang sendang 88 anyos na taong gayong pagparahala tanganing maibulsa makasarunggana sa knockout stage kan nagpapadagos na World Cup. Iyan pagkatapos daugon kan team o kan Switzerland at Algeria sa huring match kan round of 32 duman sa Vancouver, Canada sa score na 2-0. May na nagpagkitang gilas ang Switzerland kung sain sa ika-10 minutos pa sa nakankawat. Tulos na kakuha kan Switzerland ang 1-0 abante matapos na mailaog ni Brill Imbolo ang sarong shot range sa tulong assist. Halis sendang pambato na si Johan Mansambe. Pigproban pa kan Algeria na magbalos sa purukan sinambit ng kawat alagad lalo lang ining nakatalbong sa second half asin man daina nakabawi sa nagpapadagos na FIFA World Cup.

0: PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalia. Partner, relieved na sa naku, PNP Provincial ay, Office.
1: Salamat. Ay, man, salamat. Aman, at least ay nagkaigwang rigodon.
0: Dahil, ang pag-relieve niya, mayo man ng issue kasi abako may ito kung may na kontrobersya. Oh. Tapos na siya kayong center of duty. Okay. Ngunya na bulan kang Hulyo kasi nakaduwang taon na siya bilang provincial director. Kaya, congratulations.
1: Congratulations ba?
0: Congratulations and good luck. Kasi bihira pa rin nakakatapos yung duwang taon.
1: Salamat. Oh, sa
0: salamat sa servisyo. Good luck sa next assignment. Salamat. Salamat talaga sa maray na iribahan dyan.
1: Isang, sa, ano, isang nag-ribahan?
0: Secret!
1: Ano yan? Kuyan ba yan? Para sa mga, sa para sa seguridad ang talaga.
0: Pasi orden.
1: Tunay na pasi orden.
0: Dahil ko aram, dahil ka mag-assign sa PNP. Kaya, pero bistado ba ni partner? Bistado ini ka sa rumong amigong taga-pili partner. Arong sinda kayong partner.
1: Mag-cover na daw ako dyan sa
0: ay, PNP. Mag-cover ka. Dati ining yaon sa assign sa PNP Naga. And, ano ni, barkada ni kasi itong sa tuyang barkada minsan nagsusulo-sulo. Yan ang katribunan kang sa tuyang mga barata ko dyan aldaw na Sabado. Betsa 4 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa pangaran ka mga pagriba sa Lalo Teknikal, si Tarde Verdejo, si Manuel Conrad Bungat, si Javis Jan Bernal, si Raul Fernandez at si Jocelyn May Cabaltera. Kami po ang sinumang naging tagapagatun barata.
1: Ako po si Aresar.
0: Si Sempi, iliw mo kayo.
1: Hindi kayo partner.
0: Ah, si Manu. Sa wakas, nakahalata ka na rin. At yan itong iba pa. Ako po sa Dulingkod, si Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sinumang katabay. At yan, double target.
2: Radyo Guam.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
3: Aray! Abang pulog kang hita ko!
4: Tabawalibol mo kaya yan! Maraya ka pa na! Imbis kay abaga na magtiner ka digdi sa haro, sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahaadit sa imo, taday ka baga na enroll.
3: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganing makakuha ko in scholarship.
4: Ay iyo! Maray dyan, tahabo ba sa naang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang kukuanon mong kurso?
3: Balak ko makakuan ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang sa ipon niyo na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
4: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo, piglabahan ko na. Saka si Sandumong nakasampay na. Magdali ka na, tumainro na kita sa Naga College Foundation.
5: NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
6: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
7: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
8: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
7: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
9: No approved therapeutic claims.
10: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
11: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready
12: tumingel or pangpormang motor. Kaya sain ka pa, sali na. Nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
13: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and purity.
14: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
15: Oras sa tungkol niyan, igwana kita ng 4 minutos antes, mag alas 8 nin pagkaaga.
16: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
15: Para ina pagkaaga magatugang, aldaw kita ko niyan ng Sabado, petsa 4 kita, kang bulan kang Hulyo, taon 2026. Pailin kang isa, kuyan, camera. Odds da. Pahili nga sa camera, Gi. Yan. Gayon man inin para bugtak ning ko yan. Yun. Aldaw kita kunya ning Sabado sa programang Double Target. Kami po ang sino magiging kaibahan sa dugitang alas 7 nin pagaga.
17: Ini po si RSR.
15: Ako po si Melvin Machado. Oy, kadako lang mga impormasyon, mga barata na sa tuyang pag-uurulay-ulayan. Kunyan pong aldaw na Abado, petsa 4 kita kang bulan kang July 2026. Ayan, partner Sobago, si pinag-wallet niya itong barata, effective immediately. Ang impormasyon na nakuha niya to sa Camarines Sur Police Provincial Office, ang sinasabi na digdig sa direktiba na termination of designation ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director, kang PNP Provincial Office, effective immediately. Yan. So pag effective immediately, tulus-tulus.
17: Well, siguro abang rigudun ngun yan sa PNP. Sa bagay, kang mga nakaagi, may announcement ng PNP na magkakaigwapan ng mga rigudun sa
15: balasahan,
17: balasahan sa nagkakapirang mga pwesto sa PNP and sa mga sa iba pang mga lugar.
15: Ang maging karibay niya, partner, ang sinasabi sa report, ang pwedeng maging karibay, asin iyo ang pinagdesignar bilang officer in charge kang Camarines Sur PPO, effective immediately man, si Police Colonel Tyrone Dutimas. Yan.
17: Ining si Colonel Dutimas, bako naman ining iba sa satuya, no? Bago sa satuya, dahil talagang hindi naman siya na-assign
15: sa Bicol. Palipat-lipat.
17: Palipat-lipat lang sa Bicol, particularmente digdi sa probinsya din Cabarante Sur.
15: Mm-hmm. Ali man siya digdi sa PNP Naga kang mga panahon during teniente days niya. Digdi man siya nag-ikot, nag-provincial command, si man sa regional command, hasta sa maabot man niya ang rango niya na police colonel. Iyan, partner, ano to? Iyan, regional director kang 4A.
17: Uh-huh.
15: 4A o 4B? Si Police Brigadier General Hansel Sweet Marantan.
17: Uh-huh.
15: O, ali man yan sa Camarines Sur Police Provincial Office. Na-assign man yan sa Nagkapera Munisipyo. Di ako lang argo, bistado pa man kita kaya. Pero na kaibahan mi man yan, siyempre sa pag-news gather, pag-consign ni mga bareta, dyan sa Banuang kang Bato Camarines Sur. Laging chief of police yan kang Bato Camarines Sur. Bato Municipal Police Station.
17: And naging ano man yan, yan mga, ining mga PNP officers na ninyo, naging ano nga po, ganyan, makulay ang buhay nila sa PNP.
15: Yeah, ano siya?
17: Mga panahon na ito.
15: May mga ano yan, may mga inagihan man sila.